Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank, te Midiri Market, gba giti tun ni Ilu Ibadan. Gbogbo le o. Mo ba yin yo ni. Oni ni Sunday akoko ninu osu elekejo. Osu ti nkan jora won fun yin. Mo ti so nkan kan ni ana ti e ba gbagbe pe osu to wa ninu eyi nkan mejo ni emi Oluwa ni yo sele. E je nfi ele mo npada bo. So le ki baba mi baba re laaro kutukutu. Oni ni won ni anoint gbogbo omo church finally. And mama anoint mo ba don the 7 ma fun yin anointing we fun ra yin teyin gan mu lo le atomi 77 ise agbara nla ise majemu nla on la fi gbe ipade yen kale o si yi opoloko aye pada esa kini won pe ni ministry gan to ra won kan won mo ministry too much ministry is just an impact ipa to ko ninu aye awon eyan ko to di po faye le ipa ti baba lo la ko on la nke si on la so titi dola ipa to ba fi le the legacy you leave eyin olufe e ja wa dupe lowo olohun fun anfani ati ori ofe alailegbe to tun ja ri sunday akoko ninu osu kejo sunday akoko ninu osu kejo for that matter today is 2/08/2026 ojo keji osu ele kejo odun 2026 gbogbo eyin te wa lori facebook e share ni igba meji asese nside lose yin awe wa di meji loni pastor dekunle epafras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka ti opposite wema bank te midire market gba giti tun ni ilu ibadan ibe ni ma ti mo anoint awon eyan laaro yi ise ni owo ta fe se laaro ina niyan in ba ti le ku lori radio ni sin mo n lo sinu church ni yen but what I did to 7:30 ma ti debe but ago meje la bere laaro yi isin meji la si se isin alakoko yo bere ni ago meje fun gbogbo awon odo lati omodun metala titi wo ogbon odun 13 to 30 elekeje o bere fun gbogbo awon agbalagba lati ago mesan isin igbowole isin anointing service ni nkan tele enikan ni woli se be le mu nkan kan bo Canada te fe fun wa lagbara Olorun lagbara Olorun ni bi ati ni gbogbo Sona Church. Oh my God, eje nki eje yin eje ndupe lowe a ni ndobale laaro yi so ma sonte mu bo ninu church ta fi break awe wa and I break awe to ni ni 1 ko ni wo 1:31 to ro ni loje ojo Sunday. So ni bi te ba wa mo mi so le jajo dupe ijo mo fe ke ijo bo se jiju ope nigba to ba ni nkan to nfe yen bo lo se jiju ope nigba ti Olorun mi to ba gba ola to ba ra ka fun to tun o se bo lo se yo ijo yen mo fe ko fi jo e jajo ki

0: kan mo fi oil yen kan yin ni be ni o se ri awon sona church na ma kan mo fi kan yin ni ma mo fi kan yin ni o tan gbogbo le nibi te ba tin na nfa ni ati gbo mi enikan ni bo church yin wa lati wo road e wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church olorun ojiji nibi garage yen. One of the greatest losses on this planet earth is to have connection to the shepherd of your soul. Ikan ninu awon kan to le je mu kun ton to gbadun ju laye o ni pe ko ni ibasepo pelu eni ti won pe ni oluso agutan rere okan re. Mo wa ka jade ninu we John pe Jesu ni emi ni oluso agutan rere and o si bo se tele oluso agutan rere ti aye re oni wa soke in temi gbadun niyan mo kun ton ti mo nje ninu Christian niyan. And laaro yi mo ba gbogbo eyan omo Olorun yo tori pe a to introduce e si mo se ni to follow the good shepherd is to embrace the goodness of that shepherd. Lati tele oluso agutan rere yen oni lati mo gbadun mu kuntun ati oju rere ati awon anfani ati awon gudi gudi ti nbe ninu oluso agutan yen. Jesu lo oluso agutan yen ti mo so ni pe oni David bi so ni Psalm 23 pe Oluwa ni oluso agutan mi. And to follow the good shepherd is to escape the evil of life. Ojo ti eyan ba ti le tele Jesu olugbala won ayo po ninu ibi aye. And mo wa bi awon eyan lana mo do bale fun pe e gba Jesu yi gege bi Oluwa to olugbala ko le ba gbadun mu ko to ta nje ninu Kristi. And pe eyan gba Jesu ko tumo si pe o le ba ijipade tabi iya bo ki se pipe titi oni pe titi. Emi ti mo so re iji ti jamiri emi ti mo ndun yi mo ti je yari but ninu we 1 Peter 5:10 oni nigbati e ba jiya die ni ko le mo jiya yen lo titi lai oni leyin gba na Oluwa yo fi idi yin kale. And ki wa ni nkan ti o mo reti to ba tele oluso agutan yen mejo lo ni ki so fun yin alakoko ni divine provision ipese latorun. So ma anointing wa laaro lati woro de wo moto gbagi ele fe so ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage divine provision Oluwa ni oluso agutan mi emi ki yo saline to ba ti de fo Olorun si oluso agutan o le saline sa. So gbogbo awon iwasu won ran tawon eyan so pe to ba tele Jesu o mo jiya ni iya ni gbogbo eni iya yen nbe sugbon ki se iya ti o pe bo ba se pe iya na lo nje titi lai ki wa ni larija ni enikeni ba nbe ninu Kristi won ni yo di eda titun on tatijo yo si koja lo ise akoko ti Jesu ipese akoko ti o se fun oni pe yo change mind e oni let this mind be in you iru mind to nbe ninu Kristi e je ki oye e je ki mo yi ko wa ninu yin iru e to ti wa ninu Kristi oni ni isin awe di number 2 loni asese sidi awe ni laaro ni ba se nbo ninu church ogede wewe mejo mejo ni ke mu lowo pelu eyin meji meji Oluwa ni ki anoint e fun onje ni ohun Olorun leleyi seri osu to wonu eyi yo di osu mo ni gbagbe because on tell you oluso agutan rere you can't follow divine or good shepherd and you will still be hungry kan ra bu omi tintini to le damu tan nigba to ba di ago kan e semu ni igba mejo e si kan Psalm 86 ma ba won eyan se ninu church loni e to ti e jaju laaro isa won ni anoint awon omo Olorun ni be na ni o se wa won connect mo mi ni gbogbo sona church laaro yi e ku orire ku sala papa de program yi ipese re o ti wa nle nkan akoko ti won kokko pese fun oni iye titun ninu Kristi sound mind men shall not incorporate sano. Men of the sound mind, they live inside the sound body. And sound body can only come when you receive the transformation from the Most High God. Transformation through our Lord Jesus Christ. And you can't let so lay boy. She said, I'm going to pay one benin or I took pay. Nipa said, Jesus, anything man swag in your daughter. Be any canny bam benin or Christy. Oh dear, that it too. Is my land in doing or my lake of Sawi anime? Mo ti ara won baba le ke usawi ati won ba mi so si tinu won dun. Oh my God, that is Jesus. When Jesus comes, he transforms life. Aye mi wa nda si ninu e emi na introduce e si loni mo be ko da mo eyin wo le san re majemu eyin wo le be san o be san re majemu re loni e je nfun yin ni account number church ateyin te be san ida mewa bo ni se je ojo keji akobu okele ni ki ra awon obe bibeli si so pe ko awon ayan fe mi jo psalm 50 verse 5 oni je won fi ebo ba mi da majemu ko si bo se se gbogbo nkan yi ti olohun ni siwe iranti ma pe momo kan wole laipe yi mo ti gbe oro won tele sugbon nkan kan tun sele to je ki oro momo yo tun je yo nigba tin ba fi pari now gbogbo eyin te fe sun re majemu yin mu ra laaro yi ore majemu bere lati 2000 elomin san 5 elomin san 10 elomin san 20 50 bi olohun ba se da si o si ni o se ko beyan se ma san ore majemu ko si bo se ba da majemu ti o riyan lofo because gbogbo ileri to nbe ninu bibeli ipa ti olohun be loto ipa ti won oko o wa loto ipa ti elelei se 2000 5000 ti won o fi se ta fi se radio program ko ni da opasa 1966 36 38 73 1966 36 38 73 access bank comfort life mission ni o gbe jade bi yan ba wole lo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 comfort life mission international lo ni o gbe jade first bank wa niyan mo gbo nkan kan leti mi laaro emi oluwa so fun mi laaro pe awon eniyan 366 o nfe fun won ni ebun akansi ebun emi akansi ebun emi mi o mo bi o se se mi o mo ti emi olohun mi mo to fe danwo to bi so oro yen jade oni iko mi safi oil kan won ni tie mama rapalade church eni kan be ninu yin to nsa isan bi james chapter 5 verse 13 e je won pe okan ninu awon agba ijo ki won fi oil kan oni ton ki won si gbadua igbagbo fun iwe ti mo fe se so bi aisan kan ba nbe lara re a mama fi oil kan laaro yi to ba wa done the 7 ma fun gbogbo eyan ni anointing oil lo fe ati omi 77 e je won boya mo le se bayi kini nkan mejo ti olohun fe pese kini nkan mejo ti olohun so pe ke mo reti losu alakoko is provision from god divine provision e je se bayi engineer e je pe mama ina wole na boya le gbo nkan kan lenu won
1: oruko mi ni mojisola aizan
0: mojisola
1: asan
0: asan nice
1: mo wa latoje
0: nibo
1: lati oje nibadan
0: oje bi
1: ko tan bi na mo tin sa
0: ni mo le tin saf
1: ibi ni mo tin wa josi
0: be le tin saf
1: be ni bi mo ti wa josi
0: yes awon yse ibi won tin saf
1: mo ti mo ri ni pe ojo monday ojo to na oja aso oke ni oje
0: loje nbe yen loje olufi
1: ike kekere ni mo fi ma ko ose ose ni mo nse ta ose olomi yen kekere ni ma ngbe sugbon njo yen mo a fi oju koko lo gba ke nla lowo yan mo ba ko mo je run jade lo orun wa ti wo mi mo yi po di e mo ba wa lo be ya kan pe ejo je njo lodo yin bi orun wo mi ni o ba ni njoko mo ba so kale mo ba nto ibere bayi ni mo bere ti mo nto mi ti fi di lele nje to ton tin joko ibere okunrin kan kan wa ni o ma me di di abe lo bi se bo je le mi o ti dun mi wo kan omi ti le soju mi o wa ja nko o wa ma me down lohun mi ni ejo mi nko na ni o n fe gberu mi kin down o ba ko tan mi ni o ye gberu mi o de gberu mi ba so da titi keji mo ba nlo be mo pade ya ko lo ba ni ma me tanu mi tori olohun ini mo je
0: jade mo se le
1: si to nde lo olohun mi se jade no ni kin tin ba ni fun mo ba mu 200 ni na ba mu le lowo
0: aish
1: ibe ni bi je na wo yen si bayi nse ni omi to ti de oro loju mi lile to le mi nbe yen ni le soro teni yen to loju mi wora o le mi soju mi ni omi yen ba ja bo pe loju mi ni mama enke ni je tori 200 ta fun mi la enke e gbowo yin mi ni mi tori eke mi ni mo le mi nbe yen ni oni yen ba se nle mi ni en gba ti o nsa ye mi won la fe lo aye awon omo ina se le mi oni o ba gbowo yen lo ba lo lo ba tun pada wa mama mo di pe ko dumo yin nu be je fun mi 200 mo lo dumo mi ninu Ilo so fun wa pe ni pa se ti toro la wa na yo fi ri gba. Yo ni ka ma sa ru
2: mo. Emi mo ni e ma so e ma fa mi nto ba wa lo e ma fun won.
1: Nto ba ni. Ja anu ba wa ni ara anu gba ni. Mi ni mo fun yin tinu tinu ni mo yan de.
2: Ko ko e ma mu.
1: Ko ja o gbe mi sori TikTok de ba lo wa ri mi nbe.
2: Ah. So
1: emi o ja mo e
2: ma ni
1: lo wa lo nu.
2: Content creator ni.
1: Emi o mo ibe ni awa ni amama mo tesi yin ni o ba tun pada mo tesi yin de pass mo fi je yin ni o mi ni ma je mi ma mu lo
2: mo je mi ma mu
1: o ni ani e pass enu ju yin bo na ti o ba ri mi be fo wa nu oju ni bayi ma me ma sunkun mo o mi ayo lo ba lo ju yin ati sori re kira yin ko ri re mo ni mo ku ori re o tun ni njo mo tun jo ah ai bele je ni ma me wo camera re lo tun o re lo si
2: What is it?
1: No bank pe number mi mi me do fun number mi loja no bank pe number mi no pe mi a de wa nbi program nbi te ni ka fun jamo mo
2: eh
1: ka fun jamo photo mo ba di 31 miss call
2: 31
1: pe mi mo ni jan go nta n ba bo ta lo mo ri 31 miss call ngba jade ta lo pe mi iwa da ni yen no lawon alaanu ni ta wa mi wa
2: awon alaanu ni
1: won ni kin sale ma bo ba yo kada ni kin gbe o ije wo kada ni o kada ba ni 700 joje ni ti e no mo ko joko ni o je lu mi lo ni
2: o wu yin loje
1: o lu mi loje bo je ri mi bayi inu won ti dun oni ki n pada si bi ki yen ki mi je ma bo mo wa sese wa nbo mo gbe bagi yi church dani o e wa pade mi ni e won pe ah mama ati n wa yin lataaro mo ni a emi re mo lo church ni program mo wa ibe ni oni o ya ya ya ya na ba fa mi lowo o gbe mi gokada won gbe mi lo si le nla to wa ni glode ibe na gbe mi lo
2: nibo
1: ni glode nle nla kan to wa nbe ton tin jeun bayi
2: eh
1: ma gbe mi wo be lo ni en lo tata bini nla si waju mi
2: won tata bini o je nle
1: be ni o
2: ni waju yin
1: waju mi
2: loju awon ota yin
1: be ni o
0: nice nice mo me ye bo lapo ni mo mama mo ti gbe eri tele mo tun gbe fun idi kan Oluwa ni ninu osu kejo yi gbogbo eni to ba gboran so le foke ni igba mejo ninu ile Oluwa lo won te tabi ni onje sile there is what we call divine provision ipese latorun ara nkan ni isin loni ni isin awon eyan wa ni gbogbo church in temi gan mu bo lati Canada in ma fi le olukulupu lowo enikan ni ki ani eh bo ti wuli obinbi obinbi samudele kabina shatali abadasha igba mejo ni ko fo eni ti o sanu re ipese latorun wa bayi loluwa wi oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba e gba loruko jesu oni sese ni ojo keji nu awe ba wa gba we dago kan mi fe soro pupo mama e ma boro yin bo
1: ati bible life nla wo gbe waju mi
2: bible life
1: ila wo gbe be bi o wa ta onike wo gbe be won tu amu cup ko o to bi bayi won ta ja ice cream si won ta ice cream won ja ki no tin be complete gbogbo e ati chinchi o wa lori e ha mi le wo le le le ti poju ha mi le je fun mi lowo ti kuku ro je nta ta ba ni mo ye ni ka won je ni a je camera n ya mi gbogbo e wa lori TikTok ati mo je gbe 100,000
2: mi 100,000
1: pani pose ati olawale ki ma ba duro ranje si awon mo mi to wa nlo ibo ki ma ba duro ranje ti won wa na ni ba fun mi lowo
2: eni su omo yin si nbe lu ibo
1: emi o lo mo nlo ibo emi o ri ru olorun eyin ri o
2: awon ni awon ara abe ni won fi owo obe ranse
1: si ayo ni ranje ti mi o
2: mo mo nbo yi mama
1: lo ba ni mama ajo ayi ti gba o e tun ba ma ba duro ranse o iyen ni to ro wa wura ola ni yen je wula la le nkan ran wa nje o lo wula la lohun e fa duro ranse so na ke je ma gba duro fun omo yin to wa nlo imbo adu ayin ti gba o e tera ma duro mi o ba tun polowo church wa fun
2: e polowo so
1: so polowo fun ke yen o nitori o moto lohun wa kon gbe moto si hun di mi ni to ba le ma wo baba wa jesus ni olohun ojiji ipe to ba tele pe olorun a se nkan to ba fe fun e o o wa ni ami o ke ja ma fi adu aran je si bo se ati olawale lo fowo ran je si
2: mi o fowo ran se si yin
1: be ni ha 100,000 lo fun mi da mewe ri
2: e tun mu da mewe wa
1: mo ti yo mi ri bi so so lati je ini
2: e tun san da mewa e ri bi san lati
1: ejo ri bi so mo kan di mara kiri ni koda
2: mama tun yo da mewa ta ba ti se tan mama en fun yin 150 ki won lo fi kun oja won e gbe owo yen lori eni baba ona to ba wu oni oba yi tan mi pada alabuku ni bu awon to nsanu eyin omo ijo imo ti ki lo fun yin gbogbo igba te ba bara yin e ma salejo gbogbo ona te ba nlo e ma sanu won tun wa fun ya yen 100,000 in to kokko fayo ida mewa ni bi mo se mo kibe fun gbogbo eyan mo ti o ti mo gbon bi owo esa awon pastor isan da mewa ogbon jo olon lo o mo ro pe agbara re ni emi o mo mama mo sa mo pe won ni bi lawon tin serve in ni lo ke mo testimony ni vida o mo ibi won tin serve ai mo ya won ti mi o da ma mo ya won ti o si bi loni ti won serve nbo lo tin serve hallelujah department ibo lo wa I need department of the choir. I need department of usher. I need department of sanctuary keeper. I need department of protocol. I need department of youth. Different departments in comfort life. Ni bolo tin serve. Mama ni bi le mi tin serve. Oju o si ti mi pe mi ni pastor won. Emi gba ti wo awon iya bayi. Ki le le mo ta na mama.
1: Ose olomi ni mo nta.
2: Ose olomi.
1: Olomi liquid soap.
2: Liquid.
1: Ati Aiza ni ma nse ta.
2: Ta ni ma ba yin se?
1: Emi na mo nse.
2: Eyin ni manufacturer.
1: Emi ni mo nse fun ra mi.
2: Owo yen le na si. E tun ra mo lo jeje yin.
1: E se sa.
2: E tun pade alaanu mi. E yo mama yi tun pade abo. Nice. Gbogbo yin le gbo testimony mama yi. Awon ti o gbo won ri lori TikTok. Bi mo se gbe testimony yen tan, be ni mo gba text message ni waju eni ti mo lo jin fun ni ojo idajo. Mama mama o ni bi te ba wa e lo mura o e pade mi ni church laaro yi baba kan brother kan eni olon kan to feran olon ninu aye mi o kan ko letter si mi ni o ni nibi ti mama yen ba wa ki n pe jade ki n tun fun ni 2 million naira ni waju christi mama olore mi tun ti de o eyi o ti e wa gbe gbona tiktok bayi o ni pastor e ba n ko 2 million naira fun iya yi so mama ori re tun ti sori laaro kutukutu bi oluwa se nbe ti emi nbe laye ninu service loni isin to ni wule ti e yato e tun ti ni 2 million naira nle o

0: reconnect Amen.
1: And
0: say one song for it because omo what happened and to fan below. Because
1: I don't
0: bring. Eh?
1: I don't
0: bring.
1: No, me ti bimo.
0: O ti bimo because in got a short time to ba fe bimo koko fe sele. So otangwa ona lati mu e lo pelu omo irona pa. So ti ready ati bimo.
1: Ben sir.
0: But oyun o ti duro mi.
1: Ben sir.
0: Because even Olorun ni o je ko ti duro because to ba bi lo ma lo. But tori ma jemu yo igo yen ko ma lo fo fun enikan be kan ma jo fo. So ma pray o ma loyun o wa bi but to ba bi nkan ko wa ni se mo. To ro fe ko ba lo tele igba to ba rere obi lo ma fe le. Ko lare oko run kini san. Ko ninu blood e. Ko ninu system e. After this prayer to a talk about it, I call you could be fire. Kilo Selare, you evil spirits. Evle, Latoria, dear Teles, Daddy, Lena Dry, Coney testimony. Wawasare, say Kaka, wa will be a lady so, so banty, a so, and yes, so to my lady, go more, to my lady, come one in next week. Ya, he called it to a Luria, called Juno, he called it a co Juno, he called it a co law, Mamba, Elo Forey, Kibu, he called it a law, a lot of bad drying like barrel law. Ejo Olorun mi si ya yi be ni te ko fa to lowo yi mo yes mo riran si yin lo fa o ti ra nu gba kini mo so pe o se o
1: oluwo se o
0: kini mo lo se o
1: oluwo
0: ti ra nu gba
1: oluwo se o
0: so believe e tori Olorun ko fail mi re
1: ah
0: Olorun ma se yanu fun e
1: oluwo se
0: nkan to fara ni waju e ni pe e mo kan ko to ku o sori losogbo yi wa enikan to je alabo ara ko fun lowo so si go ni to ba ti wa setan o wa ni oluwa jo ma je koko mi di alabo ara
1: oluwo se
0: kini mo so fun e
1: oluwa jo ma je koko mi da alabo ara
0: tori isele kan ma sele se oko e because ni mo lo kada oko e wa
1: soko mi
0: oko e
1: o wa ni mo wa mo da eke
0: okada re
1: be
0: pray ko ma palara because ijamba yen ma strong there
1: ah
0: but no ko si wa la ma beru to ba ti ta alabo ara lo re
1: yes sir
0: ni ta ba ti pari nbi o ti cancel lodo e
1: olohun
0: o ti cancel lodo e
1: oluwo se o
0: e ma worry
1: yes sir
0: dono nkan tan gele so fun mi nisin dono oko to ndi wa lawa ju yin ta gangan lo ni
1: baba oko mi lo ni
0: ta lo je baba oko
1: baba to bi oko mi
0: baba to bi oko gangan lo loko
1: yes sir
0: ta lo ye ko ma gbowo oko
1: oko mi na ni a pin fun wa ni
0: ogun ni
1: be sir
0: ogun ni
1: be sir
0: won pin ogun yen
1: be sir
0: oke oko ele ko ma gba ogun yen
1: be sir
0: ta lo gbese loko
1: iyawo patapata lo gbese le tele
0: iyawo patapata
1: be sir
0: e no meji soke so pe ta lo n ba mi fa wahala oya jadi mole e so le meta oya pe fire jam for kan e ba yen o ti ra nu gba nkan ko ni soko e won ni tori oko pa yin alafia ti wa ni ori yin won ri nkan kan se won le ri ji baje won le ri nkan kan se fun tori agba olorun daju somebody hallelujah be
2: hallelujah

kaabo sori atupale iroyin na ebe ta tun ti gbe awon kini onde awon iroyin agbo so gbadun agbo si fila sigele agbo lami loju agbo rere agbo gbara dale gbogbo e gbogbo e o na latun ko dede to ni ti mo fin ki wa pe le nbe wo e kaabo so ni ojo kini ninu ose titun ta wo yi yo mo pe wa o yo si tu wa la logo tolorun e je mu die wa lara wo koko oyin ti mo ko dede to ni ile isiare re o won koroju sawo bishop ijo aguda catholic o leyin oro ti ona yi kan so jade ajo inec won ti sagbe jade ruko awon moye to fe deje dupe are kan o atawon mi fe to dibo apapo todo 2027 ati ku gba naje o ba so oro pada o si obasanjo lori esu o si fi esu sa keta eyi to fe je kan Bella ati Jarvis re o won gba eboli ati opolopo owo dola o nibi igbeyawo ti won se Nenu iroyin mi ewe lojumo toni se la won moye legbe o se lo APC nipele Kwara won se abewo ese wo won se sawo eye to je olori ilu atawo ikakarikarin iyan ni Ekiti ati ni Okero leyin toriboko mesi o yo ti won waye Olu wapo gomina legbe oselu PDP nipele Kwara re o otako fara video pe oun mo kankan pa o to ni se pelu oro anse tutu nile okere eyan meta lamare ti won padanu emi won o nigba ti oko balu kekere kan to ko awon irajo igbafe eyi ti o jalule o ni peru Leka tere yi, dara ya lo juma toni lori, DJ Wafka 2026, Osuala, golu e yokan, e yi tofi miya wan, na, lo sebe o, muki konsuba fakon, ki wole yi, ile sambia. E wan ya ti apon, lopon yi, da yi moko de toni, ti wo fiki ale kasi kwe, e lebe o, a, jilo di bi, e kwa abo, suri ya, tupa le ro yi, ola ti re wajyo, guni yo, pa ebi ti lo kote me, e wewe yi punch, go, ibe, ni moti femo lo juma toni o. Ile se are mani lana jo aba meta o won ti koroju o iye se awon to je asoju awon bishop ijo aguda catholic o eleyi to je tile wa lori iwa ti won wa wu leyin ipade kan to waye pelu are Bola Tinubu eleyi ti won fini sere awon alufa na gan ni won o mo in to ti ejo to ti ipo torilede yi wa gabi the nation norilede yi wa gabi won oyin punch se gbe o won wa bu enu atelo bishop agba iyen ti ijo aguda catholic o won o bishop agba iyen ti ka ti abuja cardinal john onaikan o fun bi won se ni o lo re soro ni ta gbangba leko rere o leyin ti won se ipade bonkele iyen ilekun eleyi to je ipade alatilekun mori se pelu are ta o won sa we awon oro to so jade ohun bi awon oro ti o leto ti o si to be lati se won ni koda eyin se ni ta won reti bi igbekele ta won ni ninu re gan o tun ja awon kule ninu agbejade oro re eleyi to lo ri tuna siri gbogbo ti won so ni koro to lo ri so ni ta gbangba punch na lu gberoyin sita lojumo tuni tribune re o lodo temi bi o nibite ajo lominira so to seto dibo nile wa inec mo ni lanojo abameta o won ti se agbejade atejade awon ruko kan o to je ti awon oludije dupo are o lara awon ta ti re are Bola Ahmed Tinubu igbakeji are teleri Atiku Abaka o ati gomina teleri nipele Anambra Peter Obi o gabi awon moye ti won fe dije dupo are ninu eto dibo todun 2027 to nbo lona o gabi tribune se gberoyin won ni Tinubu lohun yo dije labe asegbe oselu All Progressive Congress APC o Peter Obi na lohun yo dije o ni abe asegbe oselu Nigeria Democratic Congress ADC nigbati Atiku to yo dije o ni egbe oselu African Democratic Congress ADC o to fi mo awon mi be ti won koruko won jade pe won fe dije dupo ninu eto dibo to nbo awon tribune na lu gberoyin Oti wa ninu iwe the nation lodo mi bi o nibeti igbakeji are tele ri ni to tun je omoye to fe dije dupo are o labe asegbe selu African Democratic Congress ADC iye ogbeni Atiku Abubakar ni o nibi to tin fesi lori awon esun iye idoju oruko ni latodo are tele ri Olusegun Obasanjo

kan pe oga ohun lo ngbero lati tun iwe itanko lorile ede yi nigba to wa nipo nibi ti o ti ri ama o inu ohun du o ko kare o si boka je pe ohun tako awon erongba sa keta to fe lo fun to da wuye wuye lasiko ohun o ninu apile kan to fi lede ni eye to te iwe royin the nation lowo lanojo aba meta latode ni tin se oluran lo pataki agba lori ibani soro ara ilu re iyen ogbeni frank saibu ati ku salaye pe seri obasanjo ni awon oro to so ni tangbangba lenu loloyi o ma lo sa fi wa pe oro inu re ma lo so sita ori dipo ko so otito to wa nle jade o tori pe ohun ni to ohun ojuse eyi to fin gbe wa ohun lo lo nse lati kodi oro a fe lo fun sa keta nipo eleyi to ngba lero lasiko ohun di nation na lu gbero yin ni onilu yo se wa tu pale na lo dode o ete ti egbo iwe royin punch ibe na ni mo wa yo nibi ti gbaju gbaja ori oju opo TikTok ni yen Abibu Amsat ni topo eyan mo si Pela o ati Elizabeth Amado topo eyan mo si Jarvis ti won ti gba opo lopo awon ebun to fi mo owo ati ile o nigba ti won se igbeyawo won lanojo aba meta gebi iwe royin punch bi won se gberoyin o won ni onisowo ni yen Pascal Okechukwu topo eyan ma si ko bana chief praise le ni to se lere million mewa naira eyi to ni owo na fun won o fun ti ayeye igbeyawo na o nigba ti onsowo to wa nile america ni to na ti pe loju opo TikTok kan rin yen gregre pisaro junior o na fun pela o ni ebun owo egberun lona $20 ni o nigba ti won ni enikan to na tun je ogbona gbongbo lori oro ti real estate ni iye ile igbe iye king on chancho won do na fi ebun ta toko ti yawo na lore iye ebun lela o nilu abuja lagbegbe life camp area ni ebun ile on ti won ni won ti ko gbogbo awon eru orisirisi da sinu re eleyi to wo re nlo bi 200 million naira punch na lo gboroyin lo ro tuni

0: se be mo ti gbera pa o mo ti wa ni la okere fun tojumo to ni o ni bi ti won ni meta lamo lawon eyan ti won padanu emi won ninu ijabo ko balu kekeka to ku awon rin ajo igba fe o eyi to jalule ni pero Fangari na lo gboro yin o kiri tan eyan meta la ni won ti se be jolo ni pe tan padanu emi won o ninu isele oko balu kekeka to ku awon arin ajo igba fe eyi ti o kun lo si ojuko to gbajumo ni peru ni yen Nazca Line yen eleyi ti oko na ti balu on jalule o gebi ajo lopa so lana ojo aba meta isele na ni won lo waye yen ni kete leyin ago kan o eyi ti oko balu on gbera ko ni papako balu to wa ni pisco eleyi ti on lo bi adojo ibuso si ekun gusu eyi ti nse olu ilu lima Vanguard lo gboro yin o Leka Trey Dara Yambi Complete Sport na niroyin to temi lowo o nibi twa ti salaye pe nse ni goal eyo kan so eyi ti Asisa to swala to fi mi awon ni abala akoko idije eyi ti awon ma gbabalu mewa ninu iko Super Falcon ti won ti koju ti le Zambia ni won fi reyin le Zambia ti won si le won jade ninu idije iyen idije wafka o pelu ami ayo kan sodo ni a ni abala keji iyen ni sori si ti won pe won si o ninu idije fe ye ti ile adulawo to lo lowo fawo obirin wafcon nile Morocco lanojo aba meta ni o won ni pelu bo se je pe awon mewa ni awon agbabalu to je ti ko Super Falcon sile wa ti won ku lori ori papa leyin ti won ni won le to sin de meyin ku lori papa o ni abala akoko idije na won ni sibe o iko Super Falcons ni won fi kun igbianju won lati ri pe se ni won tesiwaju ninu idije ohun complete sport na lo gbe oyin lojumo atuni pelu eye ati dopin iroyin fun toni Adeyemi Adewale na lo ko rin jo dede gesi o e wo e je kin se bere ka ma tata kwise lojumo atuni tori pe Princess Afolabi ona ti ruruyin lori o fe ka si leti lede fiti fiti de gesi o run lori se lo run wo tin lagun yobo o ninu AC kolohun kodakun ko ba mi so layo ati alafia na ni o e wo titi gba ta tun ma pade ola ti re waju ogun ni yopa ibi ti lo ko temi won wa fi sinu banuje o won o si ni bayi ninu banuje eka ipolowoja na ni won gba ko lori eto fun toni bi mo se wa lo mo so fun wa pe ire atana olohun ko ni fi wale ose yi yo jo pe gbogbo wa lapapo ni titi gba ta tun ma pade ire o ire
1: ba guti gbogbo nkan lo bo se to iwo ati se awon odo to nbe nbe ni ewu lawofin to ba tun wa nlo ni dakeji owo odo ni e ti se bere eyin odo wa nle yi eti yin melo e je mo pe ta ba faaro wa lakaka ta mura sise ko seni ti o le je eyan tori pe ise la fin deni giga iwe loye ka kokoko kaka to kawo ka firun dudu sise ka ma ba firun fofo sise ka wa na le de eyan pataki lawujo e je asora fun je kuje imukumu pelu ilokulo egbe kegbe pelu irin kunrin o lanfani to le se fun ni aso iwo ku o to so lu abi rara ka so ni bare ka so ni bare ni gbogbo ojo jina si olaju odi pelu oge aseju igbo mumu kolo sisa ati amupara oto somo eyan pataki e jina si ayawo kaakiri ori aye lukara kiko lo man ko bani on to wore oto ma fi gogofa ti won ba nfa so po gbo ti won ba fi lo so po gba ko ma ba asaku ba fojo ola re ni o imoran yi waye lati odo alase fun Shop Global Bread to ni ki so fun yin pe odo oni ladari ola Nigeria
2: The sounds, the vibes, good talking, conversations. You can have it all on Diamond 88.7 FM, Ilori. Diamond 88.7 FM, we've got you.
3: Diamond FM.
4: 88.7 FM.
5: Across the airwaves right now.
6: In the mix.
7: I'm

0: Fola Sade Fadire. Bọ́ ni ba se ki ona Olorun. Ori ki re po lo jara o. Akiki ta yin yin tan, oloruko nlo oloruko pupo. Oloruko e gbagbije. Toto laare o.
1: Orogodu agbara o.
0: Eni ku o mo. Eni mo o ku o.
1: Afo baje tin ba do bale popo ba.
0: Ki tun ro ba loye iwo ni. Kabisi Olodumare.
1: Alade wura.
0: Ọpẹ rẹ ni mo mu wa laaro yi. Eyin rẹ mo mu wa laaro yi. Mo ka gbogbo aye mi soke tan yan fun ajuni lo. Ojulogo sugo. Rabajigo di orun. Odudu gbẹrẹdu.
1: Iwo na ni.
0: Oro nla tin kun yumun yumun ninu ategun iwo ni.
1: Iwo na ni. Oba toto. Toto le joda ni lele.
0: Olodumare to le pa kabisi to le soda yi. Ojulogo sugo.
1: E wa riri to to so
0: obun. Ologo ajimororo iwo lo nje be.
1: To to gbani. To to muni.
0: Gbani gbani lani lani yoni yoni.
1: To to lani. To to ti kolu.
0: Eleburu ike.
1: Oye. Kabiyesi iwo na ni.
0: Oba ni lalejo ko wo ohun to ni le oje o. Iwo ni.
1: Iwo lo tun fi awo soko se keke re.
0: Kanga lati gbogbo aye mu ninu iwo ni.

akobo mi ogbon mu awo koko koko koko leyi to ni tuma to lakaki tin raye ko wa wa lowo eyin lati mo yiri kini ohun wo ajo mo yiri e so tun yiri e so si lati nse agbeyewo ko ojo ka awon tin raye wa lowo ojo la wa bale ni tuma ni debi mo tin ki olohun to ni mi to le mi ni bakan na won ni sala idupe dupe pe okun lo wa lase apase kan ni ta wa yi o baba dada ko fun wa lori ofe nla yi baba mo mo lori sa ebe bi mi ti mo ngbadua nigba gbogbo fun yin pe e mo ga si e mo po si e mo nisi aro mo domo yin won mo ra nu gba o agbaro lohun e ni tan lai lai ba se idumare dori gbogbo loga loga ni kan ni ta wa yi to idori giwa wa ba mi michael abiodun lari waju ma ho lo gba be leka ko wo pe ko wo le wa ba mi apostle yedebo aku isimi oni sa o this is the golden voice of your boy olare waju oye wole duki olon yin na re ti o je fi sofo la leven ko kan e ka bo suri eto la roi

ni yin e ja mo lo sinu eto ojo opo yen ti clear gan tori beyan ba mo ba ti yin olohun bo ba ti mo ba ti nki fi yu to ku le sowe o mo bi o se mo bo se bi o se mo bo tuko aye e olohun o mo ti gbe gbo ope taaro to ni wa mo ti tepepe ope si waju re o tun ba mi se to taaro to ni kodo ki gbogbo kan si iwo na ni mo n gbega lori eto yi lojojumo tun bo mo jeri ara re si o e ja mo lo sinu eto laaro yi ibi a ti ko kini ohun laaro ire tori pe eye koko ti olohun fi simi lokan lati yara titi so koto di pe eyi ta agunle lati ijejo ta lanfani lati ma ba won odo soro enu mi oro ta lanfani lati ma ba loko laya soro lori ohun to ni se pelu awon odo koto di pe won menu ku nbe yanyan e je nsare fele ikun iwo odo lokunrin iwo odo lobirin to ngba lero wi pe o fe loko o fe laya kini kan be to gbodo gbagbe to se pataki gan won pe kini kan ni genotype won pe nkan kan ni blood group sori won ton pe ni genotype yen ki se on teyan fi owo yobo ke mu tori on to ro mo kini ohun o po gafa pupo ninu awon odo wa kedere bi fe ba ti rubo won loju tan ti ina ife to feju keke ke mo ti koro kokoro ife to bere si ni rin won lara won rin won rin won rin nkan kan be ti la kaye won irori won ki lo be mo ko da lopo igba awon odo miran be to je pe o se se koro oyun o ti waye laarin won tan ki la kaye won o tu si si genotype lọpọ igba mo joko mo wole aye idaada ni toto opolopo awon nkan mi lo je pe aba nile aye be na tun ni pe awon nkan mi a ma sele latowo awa gangan boya latara iloye wa to ama igbese to ye ka gbe lasiko to ye ka gbe iyan na nbe nbe ta le pa irupo pe ni afowofa opolopo ohun tin de ba eniyan labe orun yi afowofa na nbe nbe o se deri ohun tan pe ni oye imo ko pin sibi kan kini ohun ohun gangan ni opaku tele teyan fin ri ile aye gbe bi imo yan ba se npo si bi oye yan ba se npo si lori igbese to ye kiyan o gbe lori awon oro to ta koko to diju be na laye eyan yo si mo lo siwaju si lopo igba isoro mi nbe to je pe bin tin bayi ni sugbon tori po bo so wa awon to je wi pe irori won o jina to ati wi pe eni tin be ninu jogodi oro un gangan la kaye ti e na ko muna doko to e wa ri oro tin be le awa bere si ni feju a ma feju a ma feju debi pe kini ohun o wa di ran to me ni o loro gangan lowo beyin o ba ti need the right approach si ohun teyan ba nla akoja bi eni gbe taya oko lo sodo organizer ni ti won bo fe ohun to mu ki isoro elomi o feju kekeke bureke bi ina erun ma lowo iwo na o n gbe eto ilowolowo ma fiyesi isoro to nilo ni ohun to nla akoja loni kini size problem yen ngba to koko bere na je n bere lowo e sugbon lopo igba imoran lotun lo si to n gba kaakiri ati pe iwo go mo the right approach to ye ko fun isoro re o ri pe kini ohun ti feju mo lowo o ti e ti yi dande mo lowo gan ko ye omo o modo to dorun la re simo ibi ran eniyan ti ni soro nu ogbon imo oye teyan fi n koju ipenija teyan ba salaba pade e ninu aye ohun ti mo n so ni pe iwo odo lokunrin iwo odo lobirin
bọ ile yi o ko si gbọ lagbowo sori on ti won pe ni genotype abi blood group ma fi sere o ko to so I do feni keni ko to pa iropo wi pe lamo iwo ni mo n ba lo lo si osibitu ke jo lo se genotype yin o awon genotype kan be lagbon imo osegun yinbo to je pe kini ohun a so fun yin gbangbangba pe e lanfani lati fera yin be ba fera yin tabi te ba loyun fun ra yin ohun ti o bi re ohun ti o gbe jade re sugbon lopo igba opo ninu awon odo la ma take risk yen elomi ani when we get to the bridge we will cross it lo baby amo ya won to je pe ohun ta won lananu won ti bomi lo won ti bodo lo danu danu tori pe ngba ti won fi de bi afara ohun kan ti pe ropo pe when we get to the bridge we will cross it on getting to the bridge ngba ti afara jamo won lese bua o dinu odo ni kete to ba ti pade eni to fe fe tabi to ngba lero ngba lati fe to fe ba rin rin ajo aye re igbesi akoko to gbodo koko gbe leyin to ba gbadua tan igbese miran to gbodo gbe ni pe koda je nkuku so pe ko to bere adua lori egan koko bere nipa genotype eni yen ki wa se pe ko kan fenu laso bere o bo ba se se eyin mejeje ko ra yin lo si osibitu e lo sayewo kini genotype yin tori pe be ba ko lati ni imo ni oye nipa agbara ti genotype ni o sese ke wonu jogodi tolorun o ko mo yin o ibi wahala ti waye niyan tori pe bi genotype yin ba ti sise taku ara won o ni o determine irufe omo te bi kabisi olodumare won o fe fi gbogbo enu soro lagbon abeun tori pe ohun ti mo menu le laaro yi wahala

0: e de ma bo wa sodo loko laya ko se ne kan tin be labi orun yi ta ni bi ta ku si mo ba re ni keni to npo ti ara e like a perfect person iro ni ti e lara kokoro ale ba study iru fe eyan be daada o na ni bi to ku si koda ibi to ku si gan le lagbara o lo mo ya mi lenu lopo igba bi nkan kan ba sele seni kan gbogbo ayo si denu bo on to se yan o da ko ye ko se be to ba gbon to ba loye se ye ko se be be kederi eyi ti wo na se to da so bo nko tori pe eru re o e fin re o ti ru jade aye o ti ri lo fi ro pe o perfect oh perfect iwo iyawo to je pupe ariwo oko mi oda lo n pariwo iwo na ni bi to da si oye kan be to gudo ye wa iwo oko to n fojojumo iyawo re oda on to nagun lo iwo na ni bi to da si awon kan ma so wa ni baba soro nipa marriage won ni manage la nso a manage ara wa ni ko siru adura to le gba kan so pe eni yi eyin oko ayan mo re ni yawo ayan mo re ni ki sa angeli lo fe kotan ati wa jo gbe po bawo le se mo ta le se okunrin mi si wa to je pe oju to fi nwo yawo re ngba ti won wa loju ona ni oju o malaika oju angeli obirin mi oju to fi nwo oko re ngba won wa loju ona ni oju angeli igba won wa wole tan tan fera won ni su local won mo pe bo ti rire o kan mo mo pe bo se ri ni mi ni fe sangeli lo ro pe o fe tele ni eyan lo fe yala lokunrin abi lobirin eyan ko ataja te n gbo mi gbaro yi laaro o toni afi ke si mi edo e pe aro atodo fun inu eyin mejeje laaro yi wahala ohun la si gbo arukusu eyi to n fojo ojumo waye ninu igbeyawo yin o to ge se o su yin ni aleyin mejeje perfect oda je kin kuku la mole eyin mejeje da sotan iwo to ojoko oda iwo to oje yawo na oda eh ona bayo wa ni pe afi ka gbojuko ni bi ta ba ku si e ja gbojuko nbe ibi ta ba da si ni ke ja ma wo bi yawo re ti buru toni o ni bi to da si sugbon tori pe o fi jokan study bi to da si ri ko wa improve lori e sori ohun to ba ti improve le lori ibi aida re yo ma diku ni ti strength e ba ti increase weakness ya ma reduce ni logic ni bo fe mi ni kon ni mo ni o fi sugbon mi si sugbon bo ba je pe igba gbogbo lo n foju lo ran no ma weakness ye strength ya ma reduce ni emi gani yo fe mi ikan gbudo lo soke jura won lo either the strength or the weakness eyi to ba wa commit si to je pe igba gbogbo ohun lo n sapale lori julo ohun lo n wo julo lara partner e ohun ni o mo lo soke to ba je pe witness re lo n fojojumo ranjumo strength o mo diku kodo o ti e le mo ri gan o le mo ri bi ti o da si wa ni ko da ko da riwo to mo pa ni be kedere o ni bi to da si iwo lo fiyesi sugbon laaro to ni mo fe ba eyin mama wa soro ni se gbo ko wa mo pe ni an to ba wu wa bi obo iwa ika ni o fi se gbo un ti king doctor saidi osupa nso won le nikan o laja nle o wa ko wo lo o lo o taja ohun o lo fi owo robo o taja tin be nle re o lo fowo re robo o ti gbagbe pe iwa obo ni ko pada fa eni olowo re lasoya kabisi olodubare o mo manage aye eyi tolorun da si olagbada iwo iyawo mo manage oko re iwo oko iwo na manage iyawo e ngba olorun ti kon yin po e ti bi kini e ti bi keje e ti bi keta ibo le tun lo
1: pelu suru do jina ga pelu eto
0: iwo boda mo si fe ko se la akaye torokunrin mi boyo ko le pe won ni abi agbelebu ibi mo nlonu igba gbogbo lo nlu yawo re sa seyan si ni o sa je nbere lowo e bo ba gba yawo re mo ba egunrin o mo le won ni awon momo di omo daddy daddy leave mommy alone wa won won danu nle o ngba o mo wi pe o legun to sangun to bayi kilo de to lo ko ari ko lo ma fun apata nbe eje yin lu yi pada eyin daddy wa gbogbo oko patapata mo fe bere lowo yin bo ba dojo mejo won yi kini ohun wa sodo awon iya wa awon iyawo ile wa sugbon ibere ti mo fe bere lowo gbogbo okunrin laaro to ni gege bi evangelist ojo ade ba won na ti bere won ni soko ni wa ni abi agbelebu

0: wo aso tin be lara iyawo e o wa jade tan bon yo gini gini gini gini ni akisa ni iyawo atawon ma nwo daddy wa gbo toro o isoko agbelebu ni o
1: oju se won nile won ti so di ti iyawo owo
0: iye bawo mo ba wa ba o pe daddy anilo nkan bayi e lo ba ya yin
1: ije mi
0: e lo ba ya yin e lo ba ya yin
1: idasi
0: ma gento bo ba si ramo ti won korin ki o pe iwo lo daaju won ton ni agbelebu ni o isoko
1: cheri awon agbelebu oko
0: akunrin mi nbe ti o fe kan se rara
1: ye faya nile
0: o gba pe ki yawo re o sanan ni yawo re gan o se
1: yawo ba ti lo
0: so re di alajapa
1: o se ati je
0: igba ti yawo re ba ti jade nle bi nkan bi ago marun ago merin abo daddy wa si wa lori ibusun di ago mesan
1: mo nbere lowo re
0: oni se kankan to nse
1: ko leyin ni tabi
0: bo si nsise na ngbo ba gba salary tabi o gba ko

0: ma wipe o ni toju omobirin yen ki lo fe si
1: yala fa won obirin
0: o ma po ni se eto re lori awon omo re ki lo bi won si
1: ale a wole si iyawo won wo
0: se ngbo ale ni tan wole si iyawo re nwo ka kiki ala iloju ti okun
1: aso itana pelu bata
0: e ti je nbere lowo yin school fees awon omo yin ijo wo le san gbeyin dadi wa
1: wo gbeyin oro mi ko ha kan yin bi o dadi wa
0: omo re ti wese stiri bayi
1: ni tapi agbele
0: igba to ran ti po sanwo school omo gbeyin boya gba to wo js1 iso to ma fun mi lesi na ni pe emi ati yawo mi ajo wa fun ra wa ni anybody ma da saarin wa jo manage ara wa ni
1: olegbe ole
0: ki se pe oni ti yawo re si mo fun pe oni
1: ko
0: mo pe oni
1: oko ajoye
0: sugbon oko lati wa responsible ninu ile ni
1: ifuru baby ti
0: awon kunrin kan wa to je pe igba to won be lowo won awon yawo won gan mo wi pe oko la won fe awon mi nbe to je pe ise lo bo lowo won lojiji tabi nkan dagun fun won lojiji obirin amamo wi pe nigba ti nkan be lowo e o toju won ko ti e je pe ara won obirin mi na to je pe
1: se oko leyin
0: won nikan ni won mo e mo binu be ni igba ti nkan ba da fokunrin nikan ni won gba pe awon oju otoko bi nkan ba ti dagun die bayi foko
1: ko
0: be se won soro ni iru fi awon obirin be nbe won wa be sugbon iyawo ti e o mo fun o
1: se oko isonu
0: ni pe nigba ti o sowo lowo re bayi o mo fun o tori pe gba to won be lowo e o mo oju se to se sugbon okunrin mi nbe to je pe iyawo ole re atawon mama pe owo nbe lowo daddy
1: ko obe
0: sibe sibe o de ko lati wa responsible ojo ale re lo fi sere mo nso temi fun o.

0: kan eyin iyawo mo nbo nbe oro idile la nso
1: oko ibere mi re o
0: e je asojuse wa gege bi baba fa won omo wa e je asojuse wa gege bi oko saya wa igba gbogbo lawon obi to bi ogan pariwo si o leti toju iyawo re toju awon omo e o gbo
1: e ma se bo
0: mami e fi mi le dadi e fi mi le o
1: adura
0: se iyawo mi wa ba nso complain se iyawo mi wa ba nso complain ariwo to npa ni e oda so ma pe gbogbo ariwo to npa e tori pe o si san ogun ni all right erin e pa mi

lalala bayi ni diamond n kole ti araye o to gbo eto ile nibomi layika re o sa le so fun won pe kan lo pa radio ti an radio ti e lo le pa sugbon ki ojo ale re mo ba koro ko mo ba kabama ko mo ba joju e mo ran o ni mo se n pariwo si o leti laaro yi ma sora re de baba omo lasan wa responsible o san ni ki yawo ni ba wa lowo re je ki yawo atawon omo re o mo ijo to ba ni dandan ni ko mo pa oni tori oni ko tori ojo waju re ni o je nto to ba ko ati toju yawo atawon omo re loni bi nkan ba fi le se o ibi ti ya re ti bere nu be ni oko leyin ni amo yo mo birin mi to ti reru oko re sokan akoko ti o fi ya re je oni o ti de elebu oko o ninu ile eyin obirin te si niru ero be lokan yin ero to mo o on to ba se sokan re awon omo re o gba

ni o ni lo npa ko lo nje oni o le wo e ti rokunrin mi o je pe mo ba si aisan ran pe bayi eyan nikan kesi awon omo re me daddy wa lo hospital oya iye bayi ni won ni ka so lo hospital awon omo ni e ma pe yin pada ma pe yin pada o ni pe idi abani pe awon na ti ri akoko yen bi akoko to ye ki won yoro iwa buti baba awon

lati ya re le awon ni won rira won to gba lati fe ra won ma da si oro awon mejeji o tori won no pada bi mo bo ba ya ohun to ba se si baba ti ya re iwon no gba lori omo sugbon ti mo so fe yin oko laaro otuni ni pe eyin baba ninu ile soko niyin abi agbelebo o ma ro ki lokan ko wa wa e je mi o soju opo le

0: 0913-656-9526-952.
1: Ọmọ rẹ o mọ lọ school uniform ọmọ ti ya soko to ti bendi o de n wọran loju aye e lai se wipe o gbọ ọmọ tọ lai se pe won tari ọmọ rẹ sọdọ eni tin bo tọ iwo to to bi nkan rẹ nigba to wa laye to wa laaye ah uniform ọmọ rẹ si di akisa mo ọlọrun daddy
0: o me lowo
1: o se ye to le ko ra bata o se ye to le na lori aso iyawo atawọn ọmọ rẹ si wo slippers pekepeke kaakiri Agbele buni o isoko.
0: Gogo eyin oko ti oro yi kan.
1: 0913-655-6952. Hello, tani bembe o.
2: Mi sorare waju.
1: E karo.
2: Abari ko osu kejo eto akoko ninu osu na.
1: E seun.
2: Yo ro eranu lagba ti le yin.
1: Ami Olorun.
2: Adupe lawon baba wa Olorun towo won gbe to dada rai.
1: Olorun.
2: Olorun pelu wa ti le won ataya so mo yo mo jo yo de pe.
1: Ami Olorun.
2: Awon ta won fi si re mi.
1: Asedumare.
2: Agbadu awa ku si mi eto te gbe wa ro dara eyin oko e mo ja gbele bu fa won omo ataya. Iwe ni mo meje jo won elo ti o lagbara Olorun pe awo obirin. Ninu Biblia ti Quran bo se ko si be niyan. E won so ko jori le de nigba ti awon ko ni ba di support awon obirin so so jo mo so so di single mother. Won wa mo lo Kenya, won mo lo Africa kakiri. E ma je ka jagbele bu fun awon aya atomo e je ka toju won soroju alewa o won yo kuro ni osu kejo ta tun mi won yo kuro ni o ifo atadi sana ojo aye wa minus olo ja pe laye ade ri se agun lenu
1: ami o esomo e se o yawo le adupe
0: agbele bu o iki oro
1: seri ba ti yo le awon daddy wa lowo laaro yi lojo mejo eyin mama mo nbo wodo yi
0: agbele
1: ti yawo le ayo dele menu bayi ọpọlọpọ obinrin mi lo finu fido sora re di single mother okay obinrin mi nbe to je pe o ni ofo oko re laaye lati soju se re lori awon omo eyi ohun to nko mo nbo nbe la gbaro lo e ja tuwelu mi to to soju laye o hello
3: hello
1: e ba kaaro
3: to olorun ba ko dawon ko sanu
1: wa amin ya allah o ko yin
3: arulu
1: lati e seun
3: peri olorun ko dawon ko sanu wa
1: amin o
3: ti wa lo lo wa ni banja tori mi ko believe ke gbogbo okunrin ti ba joba se to re won ko ma je ara re ko to ti pa won ko lori po mo na ti ya je
1: kabisi o
3: do ti pe o oyawo re kan ti ya je tori jo kan yo so owo ti won ki pa mo owo yo pada so mi jo kan na ni so ye ko mo wa da mo mo o ka je pe nte ma ndu mi ni pe yo amo kala mo oyawo le pe ya e se ko le ko mi se ko le ko mi ba so ye pe nto ye ko ododo si to ododo si abayo je ya re amo pinrin na e ta ko dikara no si pele pele gugu gba ko ni ma ndun wallahi o be oko ni mi nbiyan wallahi ta lai amo pinrin o mi o mo be fun
1: be ni
3: ise wa no ti lo wa ngba ga
1: o ma
3: pa ta le ni kokan wa
1: ami olohun o na la nso bayi pe yo kan awon obirin na lojo mejo e se gan e se amu ni si sentele ni
0: ri awon agbele bu oko
1: se ri lojo mejo awon mama wa ni won lanfani lati ba soro

0: mo pe kini on wo ba awo okunrin ni bi aye ti o ti da laaro
1: yawo won
0: e ka le jo tun be se ni e mo binu bo ba dojo mejo e oro awon obirin wa na la tun menu le hello
2: eko
0: ojumo sa
2: irora sa o
0: e seun sa
2: babo ni kokore lati gbodo fun ni o
0: e seun babo ni kokore
2: Olorun bo ni jo buru fun yin
0: amin ya halau amin ya halau
2: o fe se tu ile se ni oso se yi olorun mo tun di le kin na si
0: amin olorun
2: e baba to wa ni le ise yi olorun je ko ro baba na o daru lai
0: aye
2: pare olorun e ni olorun
0: amin ya halau
2: gege bi e se so won ki n koko da si na pe okunrin ti n ba na obirin ti n na yawo ni ko wa responsible ipe ese gbogbo won te ba nti yawo re ba ti fun po wa mu ese o wa nku abo megba abo mu po ti o wa n gbare ji ki sokunrin daada iyi won kan se wa ri elekeje ni pe 50-50 ni je ni si o wa ba
0: ka ba ta yi okay
2: ni itoju le de lo 50-50 ni je ni si
0: egbe mi debe
2: se ma gbe idile olomo meji olomo aka o ya so fun idile olomo mejo
0: eh ani egbe mi debe o ya
2: o na ni mo nsalaye fun yin werewere hun te wa ri asiko ta wa pelu borilede wa tun se ri eyin te ba ni e ti olohun keyin re pelu omo hun te yawo na ba lohun o ni da si olohun mo je kokunrin o ku lojo aipe o
0: okay
2: ti nje ipe bo se wa yi olohun mo ti wa loko bebe
0: ami olohun
2: lori ta ba n soro eni nji o omo ro ti je yo kan lo ohun na o le ma soro ipe ah okunrin ni mi eni ti o ju meji lo le ma ni okunrin
0: baba oni kokunrin se mo le bere nkan kan lowo yin
2: e bere
0: tori oro te nso yi
2: eh
0: eni to finu fido bi omo mejo ai ko mo folomo to finu fido bi omo mejila mo n bo sa ta ni o ko won pe won gbudo bimo to be ngba ti won lagbara ati bimo to be ati to won
2: ase olorun ni baba
0: ase olorun ni ka ma bimo ta ni le to
2: ah ara bi ba nko
0: bi bo wa ni
2: bi lo na mi sheri gege bi ase nso nisin
0: eh
2: nisin eh ola mane nisin
0: eh
2: a ta wo le we to watch bi 200,000
0: eh
2: ki ya won na ba ni oko mi 50,000 re o ah eh ya dura na ni o
0: so eyi te so yen mo gba se pe ki yawo na ma ran oko lowo mo gba
2: ibi lai temi lo lo
0: e se tori ibi te to ya si won lo je kemi o bere yen lowo yin agborin ibi te koko duro si yen wi pe yawo na gbodo kun oko lowo bo ti ye ko ri na o na mo bi so pe bo ba dojo mejo won la anfani lati ba won obirin wa na soro obirin mi nbe to je pe gbogbo eru ori oko lowo so fe pa ni so fe koko re okuku aitojo ni bata lasa o lera slippers lasa o lera bo ba ra toothpaste sile oran ni kilo wa nu aye okunrin yen fun gba to mo pe oni support e sugbon agborin bi temi nta ko ni pe enikan bimo kan o bimo meje o bimo meta ko mo compare ko mo wo pe okunrin lohun si eni to bimo mejo bimo meje la e je nbere lowo yin bo ni kaluku se plan life ototo ni o ki mole loni obi kini o ki mole obi keji obi keta ikerin karun ikefa ikeje ikejo sile tenant eyin bodo nti konu eyin le plan ara yin dada e lo sawon orilede to dagba soke na o bo ba ti nikapa to se lagbara ati toju omo oda o le bi 24 o le bi 90 ko ba ti nikapa ati toju won
1: isowo awon agbelebu oko me
0: sugbon se bo ti mo won ni ki te o ba je pe omo meji omo meta ni ikapa yin ba ka lati toju te si le fun won leko to ye koro
1: ora
0: bo je merin bo je marun be ba si le to won kan je 90 ti wa toju won loko kejeji bayi a ri ninu awon baba kan to je pe awon omo won po janti rere e wa lo wo gbogbo awon omo won yen won sorire
1: o le wo
0: tori pe won ni kapa ati toju won ni eh eh on temi sonu

0: ba won mo je ka won mo won yo ka ba ma wi pe awon se ya odede re mo so le kan mo ni ari ninu awon baba to je pe omo won po e de lowo gbogbo awon mo won yen o lalubarika won soriire tori pe baba won commit life we ati baba atiya awon mejeje commit life won si welfare aye awon mo yen ni elomi nbe to je pe omo kan soso lo bi ko si ri to iyun tun ko obi mo yo kan o si ko lati soju se lori e agba kan baba e je ma lo fun taro yi a tun pade lojo mejo baba oni kokorin e se o
1: si koko obe to fi kun ba mu
0: olon loke ibare agoke atuso layo atalafia olon ogo ni foruko re be ni mo dupe pataki lowo alasi apase kan le ta wa yi baba dada ti won fun wa lori ofe nla yi baba mo mo lore sa e dori gbogbo loga loga nikan ni yi olare waju oye wole lo ko ti mi a ma bi obe ni besu atele ti abena we ni bana lo

le wi le se a le se le wi oloruko nla oloruko popo oloruko egbagbeje bibeli wi pe ohun oluwa nbe lori omi popo ohun oluwa fa igi kedari ya ohun oluwa fa igi kedari ti leba loni ya o egbe ori yin soke yen nu ona ki ajuma gbe yin soke yin le kon ayeraye ki oba ogo ko sokale sori eto yi ko ba wa se la ro to ni tani oba ogo yi oluwa to le oluwa to ni agbara ani egbe ori yin soke yen nu ona ki a se gbe yin soke yin le kon ayeraye ki oba ogo ko sokale dara po mo wa ninu eto yi tani oba ogo yi oluwa olorun awon omo ogo o na ni oba ogo wakati atunse de o ni lo lohun tin tun ayan mo se lori eto yi lohun tin se irapada awon aye okan emi iseda

0: ekule gbogbo eniyan ni gbogbo bi te tin gbo mi
1: adupe
0: akoko mo fe ki gbogbo wa kaabo sinu osu august osu to se ye bi eni osu alagbara sinu be ni ohun akoko to koko jade si o ninu osu latenu mi ni pe ninu osu iroyin ayo to tin reti latojo to ti pe
1: jesus
0: loruko jesu iroyin ayo o wole to
1: ah mi jesu
0: mo wi loruko oluwa bi oluwa tin beta mi ewa
1: yes
0: mo ni gbogbo bi to ti ni lo owo agbara oluwa loruko jesu owo na wo aye re
1: ah mi jesu
0: mo gbadura fun pe pe okunkun wo la gbe kale
1: jesu
0: ta tin ta fasi o lati january da koko yi
1: jesu
0: eje o je kire ajo re gan fe pe o eyi to fe bodun mo je mo lowo
1: jesu
0: mo wi loruko oluwa loruko jesu pepe na yabole
1: ah mi jesu
0: iru ri pepe to duro bi majemu ri pepe mo gbadura loruko jesu iru na yidana
1: ah mi jesu
0: mo wa wi loruko oluwa alagbara ika eniyan ten of worship ninu osu to wa yi to ti e tin wo pe bo ologun yo sise gbogun ba lejo yen lo yan pe olorun to lese
1: yes
0: mo pe olorun to da aye ati orun Olorun tun fi not solo ti fi jija lori gbogbo alagbara to lo ni rona lo to lohun o bodun je loruko jesu e meme mo ja si o
1: mi jesu
0: ogo ni fun oruko oluwa
1: hallelujah
0: ogo ni fun oruko oluwa
1: hallelujah baba e kaabo sori eto laaro tun ni eyi o ti to bi ose bi melo kan ti olorun ti n ba wa soro lati pase eyin lori gbolohun oro to ni se pelu igbala ibo lo lorun tun mu wa lo lori eto wa taro isan
0: ben ori igbana lorun lo si wa ma se bi kan lose ose to nbo a wa tun mo rin ajo ninu iriri tawon eyan ri sugbon oni ninti gbati adam so agbara nu opolopo nkan ni eniyan sonu nitori pe o aromodo mo iru omo adam ni wa ninu awon nkan ti eniyan sonu mo so fun wa ogun bembe ije gaba bembe erin zo tun sonu to po ti mo fe sele loni aso imole nu bene oluwa wi ninu we genesis ori kini ese keje oni ngba to olorun da aye ati orun ipe okunkun rababu loju ibu sugba emi olorun rababa ni ori omi ibu isale ori omi oke bene gbogbo eni to ba kristi ni emi olorun yi kristi ni emi olorun iwe peteru so je ko ye wa pe emi awon woli to nso aso tele emi kristi ni so nta n pe lemi olorun emi mimo emi kristi ni te ba wo inu iwe jona ori keji ori 12 chapter 12 ese ori keji la ori keji la ese kerin le ni ogun o je ko ye wa nibe pe jesu ni kini seed seed wheat irugbin eso ipe to ba irugbin corn pe to agbado ben mo fe fi we ti wheat to ba wonu le sa ti o ba wonu le o ni kan ni ndagbe sugbon to ba ti wonu le yo kokon kuna to ba ku yo wa ji yo wa bi ojo keta abere si wu to ba wu after osu meta agbado jade te agbado meji horo meji le gbe sile
1: sugba
0: to ba jade tan e ri opolopo horo ra re te ba fe bu nti jesu wa se ni jesu ni imole aye jesu ni emi jesu ni emi to n ra baba lori omi ta pe ni emi olorun to n ra baba
1: emi mo
0: bene sa so oni jesu fe so fun wa pe ninu iwe joanu ori kejila yen na o n so fun wa nibe o ni emi ni imole aye so jesu ni imole aye eni aye ti o ba ni jesu ti o ba ti ni jesu ki mo ti de be yen sa aye ti o ba ti ni jesu o wa ninu okunkun okunkun birimu birimu
1: kabiyesi o
0: bẹẹni abẹsi wo kuku lẹni yẹn wa jesu sọ ninu iwe joanu laarin kan o ni gbogbo aye to ba n wa ninu ẹsẹ wọn jẹ wọn wa labẹ iseru ẹsẹ ẹsẹ ni baba wọn ẹsẹ lọlọrun wọn ninu iwe korinti keji ori kẹrin ẹsẹ kẹrin o ni ọba alade ọba aye yii o lo ti di oju ẹmi wọn lati mọ ri imọlẹ ti se jesu imọlẹ ti n bẹ ninu iyin rere kristi so jesu ni imọlẹ aye ẹni ti aye ti o ba ti ni jesu nitori pe igba ti eniyan so ogun nu ninu ọgba edeni nipasẹ adamu ohun to ṣẹlẹ ni pe eniyan so imọlẹ nu
1: ire eniyan wonu okunkun lo
0: bẹẹni awọn si wonu okunkun lo kini okunkun yii iwe

0: Efesu ori kerin kon ni onje ko ye wa pe okoko o je yapa en to ba ti yapa olorun ni imole so ba ti kuro ninu olorun o ti wa ninu okoko niyan. The consequence of separation from God is you going into darkness. So en to sele se niyan niyan eniyan yapa lodo olorun o wonu okoko lo. Only okukun de tun mo si pe ailoye emi ailoye olorun only we for sun je ko ye wa nibe ailoye to ba ti loye olorun eyan dabe eyan wa ninu okukun yen eniyan dabi were e ri pe iwe oni samu o je ko ye wa pe oni asiwere wi ni okan re bi olorun osi oni won ba won baje
1: won
0: si so won ire ra sa e nitori e le fi ri pe gbogbo awon ni ti o ba ti gbo olorun gbo papa julo lati gba olorun gbo ninu Jesu.
1: Yes sir.
0: Awon ma so mu irira won ri pe elomi ati so fun yin pe saye le pare ni elomi ati so fun yin pe won tin so ti pe o ti gbagbe pe ijo to n ba ti kuro lori ile aye to n ti kokko pare ni yen ki gbogbo aye gbogbo yin o to pare to ra won yin gbogbo odo kan ni gbogbo wo diju ta ni le la mo wa ji o ti alamu o ji o ni le ji bene. So on ti olorun je ko ye wa ni pe okunkun yi ni opolopo wa. Kide ni ba se ni okoko opolopo wa ninu okoko ebe ni ireti wa o ireti nbe ninu Jesu eni ti en to nbe ninu okoko ninu aye yi o dabi igi ta ge lori ni bo ba ti gbohun mi yo to wu jade be ni nitori pe nitori okoko ti aye wa yi Oluwa so ninu wo Genesis bakan na o ni iru omo Adam iru omo Eva ni o fo ori satani.
1: Yes sir.
0: Only Satan you see bunny gigise. It's money play to bunny gigise. A joke jade.
1: A
0: jetty jesu takale. Rory kafari. A jay jade. A bose jade. It's too montage. You lost some pay. Oh, no, 4 years. You
1: can be so.
0: Loving by Niala. Only where Isaiah 6 if you want so pay. Only the day. Time money. Nitori money. A day. Go go luasi yolara. Jesu ni imane wa. Jesu ni ole mini money. Aye. Only the day time money. Nitori imane. A day. O go luasi yolara. Kini o go lua. Jesu ni o go lua. It cannot go away or go away. Only is the embodiment of the whole essence and nature of the Godhead. So Jesu ni Oboluwa only time male nitori male re de Oboluwa si yo lara re e lo si verse 2 only okukun bu aye male oku biri biri mu sugbo opo awon eniyan sugbo Oluwa yo lara re asi bi ogore lara re
1: kabiyesi o tori pe eyan ti kuro ninu okukun
0: bene so e do mo si so pe ye ireti nbe o ti jigba la wa se oni pe o wa gba wa lowo isinru okukun lati gbe wa sinu imole. Only iwe Johanu kini ori keta fi so fun ese kejo oni nitori idi eyi lo mo Olorun se farahan lati pa isesu kini isesu lati beye sinu isiru okunkun. Isaiah 49 no so oni si a le gba onde lowo alagbara oni si a le gba ikogun lowo eni eru kini eni eru esu lo nso atawon mogun e nitori pa be siru won ni aye wa
1: o ti mo se pe wa laye Jesu amon gbe yan kuro ni
0: be ni o ni we mo fi so o so daju daju pe o ni bayi ni Oluwa wi o ni agba nde lowo alagbara a o si a wu le gba ikogun lowo awon to to fun eni to to fun nitori pa eniyan ninu Adamu lo so ogodo o so imole nu so esu gba imole o gba o gba sinu okuko o esu ju imole yen danu latara e o wa gbe ni sinu okun so eniyan nipa owo eniyan eniyan labe esu esu to wa o to fun esu lati mo se oba
1: lati mo fi ajeru
0: lati be ni nitori pe eniyan lo gbe obole esu lowo only Jesus be fin ni agbe lo fin ni confidence ninu we Luke ori kerin o gbo ba Jesus o ni Jesus wo gbogbo aye yi teri ba kin be fo e to ye o la kaye le lowo nigba ka da eniyan ani ki eniyan o je gaba agbara ko se ko ma sakusu ko da bi Olorun
1: o padanu ipo yen
0: o padanu ipo Jesus alesu ba Jesus lori oke oni wo gbogbo aye ati obo re won gbe fo
1: tan fi fo esu tele
0: eni yo lo gbe le lowo
1: kabiyesi o
0: oni Oluwa iwe mo fi so pe a gba ikogun lowo awon to to

0: O to fun esu nitori pe o we handed it over.
1: Kabiyesi Olodumare.
0: Kini mo wa so fun be? Ireti ni Oluwa ti gbe kale latowo Jesu over 2000 years ago.
1: Yes sir.
0: When he died on the cross of Calvary, when he shed his blood, the blood that is potent enough to destroy the work of Satan.
1: Yes sir.
0: Eje to npe negade esuwaju Oluwa o si jomo gbo awon eje Jesu ni lo jade lo siwaju Oluwa
1: kabisi o
0: to jo gbo awon ota re esu atawon mogun re ota Kristi ni won
1: kabisi
0: kini mo so fo laaro ni pe ireti wa fo o ti ni ireti Jesu Kristi ni imori aye
1: o ni na se mole ni okuku
0: be ni okuku si le bori re lai lai. So all the pe on pe wa sinu okuku nitori en to mo wa sinu imole en to ba ti wa ninu imole ko okuku le bori re lai lai
1: lai
0: only Jesus Christ if David fed ara re so ninu Isaiah 40 ninu Isaiah o so fun wa ni be pe oni ohun ti gba wala Isaiah 49
1: yes sir
0: olohun ti gba wala ori bayi ni oluwa wi ha gba so en kini mo so fun ara le ireti nbe o
1: baba o tumo si pe ko si ipo ti aye eyan le wa
0: be ni
1: bo ba ti yonda aye re fun Jesu
0: be ni sir
1: atunse o wa
0: agbara ti wa
1: kabiyesi o
0: o le to ba gba Kristi gbo loni isu atese gan le fe je gaba sugbo o ti lagbara o ni egbere nko nte ba fe ni oruko mi o se fun yin.
1: Yes.
0: O ni ami won ni o mo tele won.
1: Yes sir.
0: Awon ti o gbagbo ami kini ni oruko mi won mo ni Jesus jade. Won mo ni okuku jade. Won mo ba okuku ri.
1: Kabiyesi Olodumare.
0: Iwe Philipi o je ko ye orikeji. O ni ni o afifun ni oruko kan to ju gbogbo oruko lo. Ni oruko Jesu ki gbogbo oruko eyi to nbe ni orun ori ile abe ile. Ko wole ki gbogbo tan pe ni awon laye ati tawon angeli ati ti awon ati tawon ni okuku ati ti ajo ni enwe eniyan abi ni agbebi eni ninu e ki gbogbo won je ri pe oni Oluwa
1: Jesu ni Oluwa.
0: So mo fo ya nbi to wa mo kan pi ho sinu iye yi wa gba Jesu oni emi ni ona otito ati iye ko se n to le wa ninu imole bi ko se pe nipa fe mi
1: kabisi o.
0: Well, if we call us, oh my God, you are. Call us a rickety secretary. Only a tomatic bag, yes, it's too money pay. I think ballo, white double cuckoo. It's only double new. Ijoba aye yi ti se ijoba ijoba isu ijoba okuku ni awon eyan wa nbe ti won ti e mo elomi ta emi re o ta lati gba oro aye be ni inu igbeko ni o ti ko pe aye yen o awon obudo wuro mo o ti ta lo. So o ti olu Jesu n pio sinu mole ko lo se wi pe eje to ba ti gba Jesu o ti kuro ninu okuku o ti wa ninu imole.
1: Baba je bere kan lowo yin lagbonrin bi te boro Olorun de laaro otuni nje o ni gbendeke kan teyan ti le sako lo ti je pe Jesu o le gba pada mo
0: ko si sa
1: kabiyesi o
0: ko si nitori pe bo ba sako bo ba lo Jesu Olorun lagbara ju Jesu lo. O so ninu iwe Johanu orikewa 28-30 o ni mo mo awon agutan ni awon agutan ni mo won ko dede ni awon agutan Jesu mo ra agutan ni
1: Jesu
0: eje re lo fi ra ni ori ni Calvary.
1: Yes sir.
0: So awon agutan to ba ti wa ninu Jesu to ti di omo Olorun to ti wa ninu imole nti Jesu nso fun won ni pe mo mo awon agutan mi won mo mi emi fun won ni emi yi won o si le pae lai lai
1: kabiyesi o.
0: So to ba ro pe ki le yan fe se gan laye so fe se ju Paul Saul lo ni to di Paul to n pa won eyan kakiri o tun lo n gba warranty lati lo mo pa won ni gbagbo Oluwa to pa die o tun gba la
1: so ye re se buruto
0: bo se buruto sa
1: Jesu
0: Jesu gan je ko yi o je ko ye mi pe ko si enti eyan le se laye ti Olorun ati agbara Olorun si lati gba ni o ibi inu poto ba wa to ba ro po ti setan me gbo kan bo Olorun la janu okan re Jesu mo gba gbo ese mi ti poju sugbon eje re poju ese mi lo ori ofo mi eje re poju ese mi lo gba mi yi mi laye pada ki di omo Olorun mo gba gbo pe mi di pada.

0: me mi o le doro ninu ise to ti se pari o le gbe mi doro ko da jube yen lo sa
1: kabiyesi o igbala pombele
0: igbala pombele o jube yen lo ninu iwe romu orika orika wa ese kesa iwe mi je ko ye wa pe oni bo ba se bo wa le gbagbo ninu okan re to o si jeri pe jesu ni oluwa ti gba ola o de ni bala niyan ko le ju be yen lo o le so dinu okan re ko ni nkan pe o lori ota course ibi to wa yen o le so jesu iwo ni oluwa mo gba o gege bi oluwa mi ati olubala mi ni abe gbogbo ese ti mo wa gba mi gba mi yi mi ni aye pada ki le ba odoba o ti tesa
1: kabiyesi o tokan tokan
0: for mountain ni pe won pe o ninu ojo pe wa gba jesu iyan ni pe o nje wo re ni tabamba nitori pe to ba ti je wo re ni koro yara re abi ni bi ti e wa ninu ojo bo ba o gburo ni je wo re ni tabamba lai se boju oti o
1: je wo re tokan tokan
0: bene
1: kabiyesi o
0: so en to ba ti wa wa ninu jesu en iyan na ti di imole bi jesu only Jesus Christ if you walk with only me, only I.
1: Yes, sir.
0: But
1: I'm
0: not going to go back to your car. But yes, I'm 14 seconds. Only a o wa so pe awa o ni eyin ni imole be ni o wa so fun wa pe ko se ni tin tan imole tin gbe si abe o
1: tabili
0: be ni so o be ni o ni ka je ki imole wa ki o tan awa ta ti gba jesu ta ti dabi imole bi ti e o ni we corinthi keji ese karun fi wa nje ko je wa pe verse 19 to 20 ko ni yen o ni olorun gba ninu wa o dabi pe o se awa ta ti gba kristi ta ti je lati tun ta ti di imole o ni o da o ti nu wa si pe fun awon eniyan lati ba won laja ibe awa ti di bi ati di iko olorun ambassadors for Christ.
1: Wow.
0: Christ is light. Every children of God are children of light.
1: Yes.
0: We are light
1: in nature,
0: and in essence. Nepa le ni le muna lo ko wa ninu okunkun but mo so fo pe awon okunkun to nbe ninu alai lolorun awon emi to nje gaba ninu aye won da mo pe imole to wa nibi ti o ti si nepa ni o
1: kabiyesi o mo fowo kan
0: ni sa ami yen be lara re
1: o
0: le ri iriri nitori pe ki iyawo le po bẹẹni ibi ti ẹwọ mo n jẹ ti mo fẹ sọ fun ọ níbi tó wà ni pé wá sínú ìmọlẹ inú jésù ó ní ìmọlẹ o wá yí ayé rẹ padà mi n sọ pé kó wá lówó mi n sọ pé rárá má jẹ kí ẹmí rẹ ó sọnù ni mo sọ fún ọ báyìí kí ni èrè ènìyàn tó fi ayé ṣe gbogbo àǹfààní tó jẹ tó dẹ sọ ẹmí ẹ nù ṣẹyìn lọwọ inú jésù bẹẹni say ale lowo nu jesu be ni asare nbe ori lo ti olorun re ehun lo fo ni agbara lati le ni oro so olorun nbe ninu olorun be ni sugbon ti mo ba so laaro ni pe je ki aye ni o yi pada na ko o le ni oro ninu aye ko de tun fi orun sere je
1: oro akoko ni igbalo kan wa
0: be ni sa
1: kabiyesi sa
0: well, I'm not on Tuesday. No work at here to say. I'm a shishalori. Be bamaje mo kukuje o. Bene, ni tori pe awon kan le ma so pe a mo ti ati gba Jesu bo. Mo tun ri riri okukun ninu oni ajo mi. Bene, a ma sele o. Bene, sun tori pe awon eyan ma fe bi benyewu. Awon aye a ma fe benyewu pe ibo lo ti lagbara de. Ibo lo ti wa ninu ase to tate fun nitori pe aye mo pe iwo to wa ninu Jesu alase ni o
1: kabiyesi o
0: won ma fe dawo idawo lori iwe mo lejo ko ye wa pe olorun o ni fi aye nle keyan ori idawo to ju agbara re lo so to ba ri pe ori idawo kan to le nti o so fun ni pe ori agbara lati bori e iwo lo o ni sun Je so fo gbogbo bi to ba wa aye yi meji ni o imole okunkun aye yi meji ni o olorun njoba ni sioni esu na njoba ninu aye nti jesu wa se ni pe o wa gbayan kuro ninu aye lati gbe wa lo si sioni o ni sioni ibe ni igbala wa o So ti Christi wa se niyan so meji ni so ri to ba wa ninu aye bo ba ji alagbara bo ba mo tun ma agbara to oni esu aje gaba lori e o Oluwa so fo pe oni iwo pe enti o tele o gege bi ami oni ase lati bati esu je lati gba ni lowo kuku lati le esu jade ninu awon eyan
1: Abala jo baba opolopo okunrin mi obirin mi ni won mo pe awon ni ase lati ba ogun isu to nja aye
0: awon obe ni iwe galasia ori kerin je oye wa o ni omo oba to je pe on lo ba lola ninu ilu ti o ba loye yi pe omo oba lo o yo mo gbegbe aye eru
1: yo jiya bi eru
0: eyan lo bi omo oba kan e gbe sibi tan ti koko dagba sibi tan ti ru omo lanke bi o se mo lo gba niyan afi ijo ti yere ba si tan ba si ye yi pe omo oba ni o o gbudo mo rin bayi o gbudo mo se bayi kini to ba ti bere si to ye ba ti nsi awon na bere si gbera e gege bi oba
1: kabiyesi
0: gara se ori kerin je oye wa be
1: kabiyesi olorun baba be ba wo ojo ojo e ri pe akoko ti nko wa papa
0: bele sa
1: pelu imisi olorun to nbe lara yin ye e ba so aso tele ti gbogbo aye to ra baba la bi okokun laaro otuni o
0: wo mo wu I loruko oluwa bi oluwa ti nbe temi e wa ninu agbe abe isiru okoko to wa loruko jesu emi mo gbe oja de iye mo wi pe o ni dide ko ta imole nitori imole re de fun enikan to ngbo mi to le sami to ni nanu osu august imole re mo ti de loruko jesu o ya wonu imole lo mo wi loruko oluwa gbogbo okoko ti aye gbe siwaju re to gbe sinu ri ajo re eyi to di aye re lowo eyi ti o je ki ogbo olorun farahan loruko jesu emi ni mo dana so mo ni imole oluwa o to si o imole agbara latori ti a lo loruko jesu o to si ona re oju re oluwa o to imole si o wa gbo angeli alayo angeli olore si o je olo august ti august o fi pure loruko jesu angeli ya ko ti olore mo ni angeli e ba olalejo wo mo wi loruko oluwa ireti ojo to ti pe iwo to woju olorun fun oko iwo to woju olorun fun omo iwo to woju olorun fun ise iwo to woju olorun fun idide iwo to woju olorun fun aluyo mo wi loruko oluwa o ninu osu august loruko jesu e mo mu ileri re sa
1: mi jesu
0: mo gbadura fun gbogbo bi to ba wa gbogbo eti to ngbo mi bi ami e ba le ro iraka inda ro bi sa so le ile da ha mo wi loruko oluwa o mo ni gbogbo bi to ti woju olorun fun re loruko jesu e ni mo ba ye re
1: ka mi jesu
0: mo mo gbadura fun mo wi loruko oluwa o nto wa o isele ayo ti o sele ti aye re o fi yi pada loruko jesu isele ide ba o mo ni isele ide ba o mo wa gbadura fun o eyi to ku ti odun yo fi kole loruko jesu oriri o ni re nu agbara je mo ni mo wi loruko o ni tele nbi to loju mo gbadura fun ile o ni le osita o ona o ni na wole gbogbo eyin abiamo loru eyi to ku todun yo fi pari mo gbadura fun yo eru tabi amo o ki tu loruko jesu won ni gbe sanu ona re o o wa mo mo ra ni ko se ti o sele siri mo wi loruko oluwa loruko jesu ko ni sele si o o wi bi taye fi finish e yeye loruko jesu olugbala mo ni ko ni ko si o mo wa gbadura fun adura je be se mo gba fun owo agbara oluwa to ni ipa to ni oko loruko jesu e mi ni mo gbe ni olara mo wi loruko oluwa o ti o sele ti agbegbe re o fi di nla ti won na o fi soro ninu ogbo loruko jesu oya o sele si o mo lo sele si o gbogbo eyin te ririn ajo lowo te n gbo mi loruko jesu jamba oko ko ni sele si yin gbogbo ibi to n gba lona loruko emi mo mu kuro iwo to wo laisi yin to n gbo mi lowo bi n ba je wo ni oluwa me mo ti mo so aso tele si o abe majemu to wa to so di ero ile ewosan bye bye bye loruko jesu emi mi mo gba aye re jade emi mi mo tu o sile oni sa le gba onde lowo alagbara abi pe okogo lowo awon eni eru bayi ni oluwa bi o gbo mi nibi to ba wa gbogbo abe isiru esu okoko to wa emi mi mo gba aye re gba jesu oluwa wa
1: ami ami ami loruko jesu baba ba n fi number yin lede ka ma
0: 090 222 9917 090 222 0902220 99187. Lojo Tuesday, wakati atoshe, ama shishe lori bipa maja mwoku kujewu, ama shishe ni Ijowa, number 9 Stadium Road, ni Taiwo, ni Pisho Prophetic Global Ministry, ni lui lori, waba olor upade, olor utuosile.
1: Wakati kubako ni ago manu yoro lesi, ago mefani, mwoko weso ya vipe, iwo gaga lerikla. Otu dodo wejo, ema de, ni manu olor.
2: Don't miss it. God has a word for you.
3: Mi babale ani pa ojo bale ata shara shara Diamond FM 88.7 nani mle kwara oba gbogbo won la ase
4: Diamond FM radio made for you.
5: You will come back with a testimony. What God wants to give you in your life is not a healing. What God wants to give you in your life is not a job. What God wants to give in your life is not money. What God wants to give you is the word of God in your spirit. It'll make you what it talks about. And you are shining. And you are shining by the power of the Holy Ghost. You are shining by the power of the Holy Ghost. You are shining and nothing can stop you. It is your season. It is your time. Nothing can hinder you. This is your time. This is your hour. Favor is yours.
6: This message is titled, Christ in You.

Benny, eto ye jinle latinu bibeli gbara otun wo lori kan ni diamond 8.7 fm ni lu ilorin ni gbogbo irole ojo isimi laarin ago meje si mejo irole 7 pm to 8 pm every sunday atoko eto ni oluswagutan ekonobo olukopa pataki lori eto yi ni oluswagutan eke ogunyemi lati csc oke mole to wa ni opopuna unity ni lu ilorin gbogbo enikeni to ba fe mo imo ati otitoro olorun to ye koro latinu bibeli laisi amulu mala tabi sugbon be e jajo mo teti si eto yi ni gbogbo ojo isimi John Bat Foundation ni onigbowo eto yi bibili wi pe oro re ni fitila fun ese mi ati imolesi pa ona mi be ni oro re ni mo pa moluka aya mi kemi ko mo ba sesi o Jesu ni oro iye na e jajo ma gbo

0: ni fun baba ati fun omo ati fun mimo
1: Jesus
0: wa la ti ti ni gbagbo aye ayin pe kun amen adupe lowo ofe ati anu ta fi ri ojo isimi akoko ninu osu ele kejo ni odun 2026 ki se mimo se ki se agbara wa ori ofe ati anu nla ni arigba beli pe e kiesi e fi ibukun fun oluwa gbogbo eyin ranse oluwa tin duro ni ile oluwa ile oru egbe owo yin soke se bi mimo ke se fi ibukun fun oluwa oluwa ti o da orun ohun aye ki o bo se fun o lati si oni wa oluwa to da orun aye ko bo se fun wa loruko jesu eyin na la fin ki gbogbo eyin ni olorun ka bo sinu osu kejo odun 2026 ijo ti agba lalejo loni na ni ijo ri oke alase yori nibi ti oluwa ti nlo baba wa wole ati ajinrere pelu mami wa prophetess wuli obirin

0: Jesu Kristi logo.
1: Ogo.
0: Bi nkan ti e mo gbogbo program ni alase yo ori oke alase yo ri mo pe ojo Friday akoko yi. Friday ijo mefa oni. Abi? Ayin ologan.
1: Bari.
0: Ara ajo fi yin gbare ni. So, eyin ti e pe akilorita ko bi nkan ti e, ako bi mo ti stop won. E ja lo pade ka lo yin lohun lori oke. O ba di ojo Friday. Daddy wo wa nibi. Woli ati ajin rere Oluwa toyin daddy ma ba mi suri fun gbogbo eyin eniyan Olorun te wa nbi won si so fun wa nipa akanse eto to nbo lona daddy
1: bi Oluwa ti wa ti emi e wa gbogbo okan to lori ofe lati ma gbo wa mo so tele loruko Oluwa pe ohun gbogbo ti a pe ni orisun ibanuje ninu irin ajo yin losu kejo I opin deba Bolohun kejire lowo eni ti agbara wa ti o ni agbara lorun ati laye ti ko so n ti o le se mo so tele wi pe latoni lo ko da aye re la ohun ta ti so fun o pe ko si ona abayo nbe mo mo gba olorun gbo ko pe ko so n ti o le se ni ikorita I loruko Oluwa ona abayo ti tun la
2: ko
1: be ni yori
2: Jesu
1: Oluwa wa
2: amen amen Ami loruko Jesu.
1: Labe ori ofi adupe lowo Olorun.
0: Adupe sa.
1: Ade ki gbogbo eyin to n gbo wa. Gege bi ise wa lodo odun. Iyi ni odun ke dogun ti ijo alase yori ti wa.
0: Hallelujah.
1: Ise ti se ran se ti bere sugbon ti ijo alase yori ti wa.
0: Ta ti gadu gege bi ijo.
1: Be ni sa. Ni Sunday to n bo Sunday keji ninu osu ikejo yi. O ni ojo idupe wa lati yin Olorun lati gbe Olorun ga lati dupe lowo re eni to da emi wa si afefefe ijija sugbon Olorun ti ojo gbe wa lo ti ojo gbe eyin te n gbo wa lo ti a si gbagbo wi pe ni abe ori ofe ati anu Olorun gbogbo ala o tojo peju se so iye la n fi tife tife tayo tayo ti dunu pe gbogbo wa lati jo yin Olorun ni ojo Sunday to n bo yi labe ori ofe baba wa ajinrere agba adeniji awon ni o ba wa soro olorun lojo na ti won de sure fun gbogbo okan ti o lori ofe lati wa nbe be ni baba wa fade yi na nbo pelu momo fade yi lati jo pade lati jo yin olorun wo sure fun wa a de gba wi pe agbagbo pe nipase asoteli olorun latenu won aye wa oni wa bakan na
2: ami jesu
1: so iye lo wa lona Sunday to nbo won ni ojo ajodun na
0: mo ri pe ara gbogbo awon akorin lo ya gaga tori pe ati wa ni akoko ajodun bayi daddy bawo lawon eyan se ma de ori oke alase yori e ba njuwe mommy wa nbi prophetess Oluwa toyin e ba njuwe bawo eyan se ma de ori oke
3: ti a ba nbo lati gere alimi ta ba ti koja metropolitan stadium yen a ma ri signboard alase yori ni junction
0: ni owo
3: otun so lati titi yen signboard si wa loju ona
0: okay
3: to ma toka wa de inu ijo alase yori ta ba nbo lati ofa garage ta ba ti koja ni spring siwaju how soda si odikeji how ri signboard alase yori awon mi tun wa loju ona ti o toka wa de inu ijo alase yori
0: Mami, eyin ni ma bi leleyi se yo yo iresi ati malu
3: ojo
0: mejo
3: benni
4: hallelujah
2: hallelujah
0: ore mi ninu ise iranse
3: e ma bo
0: awa ti a kisi gbogbo akuda ni
4: ja le se pri
0: ki Oluwa ki o ran wa lowo
2: ami jesu
0: e na ni e ti gbo yen pe ajodun odun kedugun 15th anniversary ti ijo alase yori o ma waye ni ojo mejo oni ago melo ni gbogbo eto bere
3: ago mewa owuro
0: ago mewa aro
3: beni
0: daddy kini akori tolorun fun wa lodun isa
1: emi yo da ikolo re pada
0: hey so be Oluwa yo da ikolo me pada kini akori yen lekan si sa
1: emi yo da ikolo re pada
0: emi yo da ikolo re pada won ko an Sunday school won ni bibeli so pe nigba ti oluwa da ikuna si o ni pada awada bi eni
3: tola
1: yes sir
0: enu wa se kini
3: enu wa ku fun pe
0: akori nijo mejo gbugbu eyin eniyan olorun ti e ngbo wa yi ti e mo pe akoko ti oluwa ma da ikolo yin pada ni o to yi ehn tadi fe
1: dola po o nbo toluwa se dola
0: okay, awon olorin ti oluwa ma lo fun wa
1: o nbo lati ilu eko
0: lati ilu eko
1: so lati jo gbe olorun
0: toluwa se
1: beni
0: dola po
1: beni
0: olorin e agbaye ni
1: beni
0: won ni o na ma darapo mo wa awon olorin olokan ojo kan na la ma jo wa ninu eto siwaju ajodun ojo sunday yen awon eto wo lo ma waye laarin ose yi ko to di ojo sunday
1: awanu ojo lati
3: ojo Friday to koja isojin lo
0: isoji ti be lati Friday to koja
3: marathon prayer
1: so awa nbe titi ojo Friday to si nbo gege be ti wi oni fi yin gbari
0: okay
1: so ago mesan aro la bere
0: okay
1: awo yin olohun
0: gan mesan aro ojo Friday lati ma bere si yin lohun
1: be ni
0: e seun adupe e je kin sare ya si eka ipolowo oja tin ba ti de lati eka ipolowo oja a soju opole fun awon eyan ti won gbo wa nile boya e fe yin lohun e fe korin awon alase yori choir won wa nbi ti won dajo yin lohun pelu yin awon akorin lati ori oke alase yori mo nbo

0: je ka ko lati nu iwe orin e ba wa so ibere re tori awon ti won fe wo ninu atoka iwe orin ijo ti won
1: fiyin fun jesu olura pada wa
0: fiyin fun jesu olura pada wa e wo ninu atoka iwe orin ijo yin ninu iwe ijo orin ijo CAC
2: 66
0: o wa ni 66 to ba je iwe orin ijo CAC le nlo e wo im 66 sugbon ninu orin ijo ti yin e wo ninu atoka ibi to ba bo si o ya o ese ikini ikeji ati eyi to gbeyin

0: Ekabo sori eto iranlowo lati oke wa eyi ti le ise iranse Christ Apostolic Church otitolere World Outreach se onigbowo e baba wa ninu oluwa woli o fagbemi ni won ma ba wa soro olorun lakoko yi fun ibukun aye gbogbo eniyan ki oluwa ki o bukun fun yin bi e tin gbo oro na ami
1: alabuko fun e de alase yori
2: amen
1: owo agbara olorun ko fun yin ni ikore
2: amen
1: to ju ogbon ati oye yin lo
2: amen
1: ileri olorun ni e fu wa losu yi gbogbo bi ti e tin gbo wa lowo lowo e lo kore
2: amen
1: loruko baba toto mo e lo kore
2: amen
1: ogoyo si je ti olorun
2: amen
1: jesu oluwa wa
2: amen
1: gbogbo ni salai mo ro le ti o eniyan ko le gan olorun o ohunkohun ti eniyan ba furugbin ni yo ka ori bayi a ki ka epo opoto lori igi egun ogan so nitori na mo ro omo mi mo ro daddy losu yi iwo na se rere loruko oluwa wa de ri owo olorun
2: amen
1: mo reti keniyan se rere fun o sugbon wo je eni ti n se rere odo re ni o ti bere akori wa su mi loni ni ye odo re ni o ti bere everything start from you
2: yes
1: eri owo to ba na o na ni won na si o ori bibeli gan so be oni ni ti ola e ma fi eni keji n se akoko ori bayi feran omo eni keji re gege bi
2: ara
1: re yo si dara fun
2: amen
1: ro ya yo nla kan ni bo tu mu wa loni nipa ori ofe olorun lododun la ma n lo sinu adura ojo metale logbon 33 days prayer I did a prayer adua ki poju sa beni ka ma gbadua lai sare ka ma gbadua titi ayo wa yo fi kun eri bayi tori na mo gbagbo mo si nso fun pelu idare loju pe lodun yi ayo re ma kun lori omo lori oko lori aya lori ise lori ni ajo ayan mo re ayo re ma kun
2: sugbe
1: sibe sibe mo da ke adua oni ka ma gba titi ayo wa yo se kini o yo fi kun so to na mo npe o si 33 days covenant prayer ti odun yi yo bere lola Monday 3rd August 2026 ola ni o bere ojo keta osu kejo yi ni adura ati awe e ma bere ago melu lo le gba weda o le gba da ago mejila o le gba da ago meta so nitori na penu lati gba awe yen ago me o kere ju ago mejila ma de ma ya omi si mimo omi to le mu tan lojo kokan lo mo gbe dani omi to le mu tan ni ojo kokan to lorun ba mi so niyan omi to le mu tan lojo kokan to ba ti gbadua si wa mu loru yen iyen ma gbe odagu mejila aro agu mejila ko to break to ba ti to gwa loru a to gbadua si yo tu gbe odagu mejila Monday ni obere bo lati se orisun anu le ye nkorin otito lere orisun anu ni eye nkorin gbogbo eyan lo ti mo number mi bi wo na ba de ngbo fun gba akoko gba number yi ko bere si ni lo 08033748289 08033748289 ni agbara lowo Olorun wa ri owo Olorun
2: amen
1: Psalm wo la bere si ni kalatola Isaiah 60 ni o di day imole nitori imole mi de ogoluwa yo si yo lara mi gbogbo eni ta ti pa ogo mo lara gbogbo eni ta ti pa ola mo lara gbogbo eni ta ti pa iyimo lara mo fe ko da loju pe ni oruko baba tomo temo wa de ri owo Olorun
2: amen
1: loruko Jesu agbara jinde yo da Olorun ayo emi mi mo yo ran lowo
2: amen
1: a sese de studio ni a sese de studio ni mo si ma gbe e je ki gbadua fa awon eyan e je ki soro Olorun God bless you
2: amen.
1: So nitori na mo ro arakunrin mo ro arabirin nbi gbogbo to tin gbo mi lagbaye pale okan re mo lati bere awe lola ago meji lataro da ago mejila lale apade ni isoru omi to le mu tan ni ko gbe dani igba re ma yi pada
2: amen
1: aye re ma di otun
2: amen
1: ekun re ma di erin
2: amen
1: ibanuje re de ma di ayo
2: yo
1: si dara fun
2: amen
1: mo mi e gbadua fa awon eyan ka to lo nu oro Olorun to ni
2: loruko Jesu
1: amen Jesu
2: ni oruko Jesu
1: aye laye
2: gbadura fa awon
1: amen Jesu
2: agbara ti ofin je Olorun ko
1: yes,
2: wa ti ba awon eyan pade
1: amen Jesu
2: mo gbadura agbara ti e ibukun ta te ni fun afi osu kejo ti o fi te wa lowo ti
1: leti
2: leto moto moto ko ko ta takaya olorun ko gba le olorun ninu osu e oni salai ninu osu oju oni ti e ninu osu yi gbogbo ipa ati agbara eniyan bi o di asan ore yo di eri osu osu eri ni fun wa ni olorun jesu oluwa wa
1: amen amen amen loruko jesu mo so fo pe gbogbo bere lati odo mi o bere lati odo re mama reti pe enikan lo ye kokoko se olorun fu gbogbo eniyan lori ofe mo nbo wa be o ibi ta ti ri yen wa ninu we luke ori kefa lati ese 36 sugbon lowo lo mu fe ka fun wa lati we joeli ori elekeji lati ese keji la ni ma ti ka olorun soro gege mo so fun ani jejo ko si nto nla koja ko si akoko to de ko si nto nsele ti olorun o mo nipa re o n gbogbo lati ko ni atete ko se nipa ti e nipa ti mi sugbon olorun reti pe ka pada wa sodo ohun ki itan wa ko le yi pada ka pada wa sodo ohun ka ye wa le letumo ka pada wa sodo ohun ko won le mu ife ohun ti kara ohun se ninu aye nilu ati lorilede wa gbogbo nta nla koja loni gbogbo nta n kigbe re loni gbogbo ipenija to de lotun losi ni local ni state ni federal o esa olorun mo nipa re ki se po olorun woran awa la ke mo so fun anjo ni pe ngba ta o ma australia se buburu loju oluwa olorun fa won le median lowo lati je won niya sugbon nigba ti ya doju e won ke pe olorun olorun si gbo olorun si be won wo o de wa arangeli si gideon ni pe pele o okunrin alagbara won ko won lo nje won fi lala won sofo won jidi ya je won sugbon wa bi olorun le bi angeli le re pe

0: Aja sebe kama kira wani didi akoko yi gbogbo yin ara ile ati ara ilu te lori ofe ati anfani eleyi ti en gbo mi gbo enu mi ni didi akoko yi pe e ku ile o e ka san o e ku didi akoko yi ni gbogbo ile kile ti e ti loyo ofe ati anfani lati ma gbo aluri eto fun ti oni atunde bi isiwa na nu lori eto te ti ma ni bi eni mu wo eleyi ta pe ni ona abayo amo o saju gbogbo ma gbagbe o pe ba wa si mo so lori eto yi ni gbogbo gba na ni pe gbogbo nte ba gbo lori eto yi iro kan alejo wa to je asoju fun egbe oselu PDP lori eto yi ni ko ni kankan se pelu ikani Diamond 88.7 FM ni lorin tabi atokun eto lori eto won atunde bi ise wa nanu fun toni nibi ta tin kin ile kan si pe nle nbeun eto ta pe ni ona abayo egbe oselu olo brother People Democratic Party e ka ti pele Kwara PDP ni won sanwo fun ti won so agbatero eto yi ni kan Diamond 88.7 FM ni lo ti lorin la bebe olariwaju ogun ni yopa ibi ti lo ko temi loni eni to je asoju ti on soju fe gbe oselu olo brother PDP ni pinle Kwara ati jo wa ni yara agbara iyen ni pe won wa ni bi pelu mi awon na ni comrade Yakub Arun Kanike ti won je ekan ninu awon odo legbe oselu PDP ni ipinle Kwara e kabo si yara agbara ba mi kawon yin wa ni ki won gbo yin
1: e seun atokun aki gbogbo olutati si wa ka kribi ti ikani tawe tagode pe ni e ka san o se dada la bayin
0: adupe to eyin e ja mu won ni baba de ibi se sise na la se ibere akoko tin koko tari sodo yin oju pe egbe osoro PDP bi ati se mo awon royin kan wa ta nri boya be ni o be ko o mo pe ba mi fisi se bi pe to awon kan ya wa sinu egbe osoro yin lenu jo meta yi koda lara awon ti won na ya wa lati dantin pe akowe tele ri tu ja akowe ipologo tele ri fegbe oselu APC to si jowa lowo ni pele yi ti won lo na wa pelu ogoro awon lati leyin wa sinu egbe yin lati da ko egbe oselu yin to je egbe oselu PDP akoko ni pe to ba pe be na lori kile leyin tumo si saju eto ibo gomina to nbo lona ni pele Kwara
1: adukwe fun Olorun ti o ba di pe egbe ti o n se joba lowo o wa n padanu awon alatileyin re ni Atebu ati Oro ipinle kan egbe na to n se joba lowo yo ki arofu ko si mo pe omi ti tan leyin ija ni e eyi to n sele si egbe to n se joba lowo ni ipinle Kwara to di pe ni opolopo ogore awon alatileyin won won kuro ninu egbe won ta koso si egbe ti wa tu ya mo si egbe PDP
0: bo se rinu abi
1: bo se n sele na ni e
0: mo fe ke koko fidi e mole ni
1: o n sele be ni koda kin to n le kan si ni ana le ni moro local government won pe community kan ni alasan ni baba dudu okay. Ward moro local government lo le won to sele nibe bo se won sele kaakiri bo se sele ni Kwara North e ri pe bi ti mo da ko nisin ni baba dudu yi Kwara North ni
0: lowa
1: eyi to sele pelu alukoro egbe won lana ilu Ofa ni which is Kwara South so on to won sele ni central na be so eyi isegun nla ni fun egbe wa yàrá kan láti ní fún aráàlú nípa pé ẹgbẹ́ tí ó wà because tẹ bá wò kí ṣe pé ní PDP ni only opposition party we have in Kwara State we have a lot of political parties in Kwara State but ó ṣe wá lè jẹ́ ipe ni gbogbo àwọn tí wọ́n ń kúrò yìí wọ́n á lọ sẹ́gbẹ́ mi ju PDP lọ ni mo fi sọ pé ní ìṣẹ́gun ńlá àti ìran kan pé 2027 election inshallah dundun ni osan oso fun egbe People's Democratic Party ni Kwara State
0: en ton tuma
1: se oju ba lo
0: eja wa wale tori akoko wa loni kamu kini ohun baba n soro lose to koja te ba gbagbe won to ba gbo wa nile won ni be ni bi mo se gbe na ni pe to amu pero won ni okele n wo e wo sale ariwo ti oporopara lu npa telo bi ba soro ni a gomina ni o tẹlẹmi o ba sọrọ yóò ní ààrẹ ni o ama nsa ba gbagbe pe a tun lawon eka ijoba aketa ta mo si ijoba abile ni bi ta ti lawon alaga ijoba abile ati awon to je ajele yin awon councilor ta won na wa papa julo ni pele ti Kwara bi tori pe ejo selu yin ti pele Kwara le nse e ja wajo wo baye awon to je alaga ijoba abile won ya ti awon councilor gugu ta ni ijoba abile te ba ni ke wo

0: and now be a joy jenny. So the man on a big joy jay. Alubule.
1: Ne
0: wadu mi. Pelo golo. Kona abu mo se wayi. Certificate yen belo li fote mo le beja yin jade fwen ta fi win election. Se wang be fwa. Ok, be ba ni local government. Ibe ni kene kese kene kene. Ok, wadu nko. Koda ene toja di toni office a pronounce yi. Ipe ni PDP lo wole wadu yi.
1: To
0: so jade. Ti ta si gba. Ani ta si gba. E result yi walo wey. Under duress, lo vi no ko lo o fojumo o fe sama lo o awa la o gba o afi ko pronounce en to win election yi ago koru lo to pronounce e nga to ri pe
1: s wa nbe
0: ah mo wa da ni se ani result nbe lo mi you are asking me pe mi se mo wa nbe
1: result
0: ti a neki ti a mi ti kwa se ko officer to ja fun wa to ja le awa lo to na mu ke to na mu eda to re lo. So ta ba so ni se pe ni won wole ti joba na se fi won hale mo pe ni won wole awon na mo pa won wole so ai wole won ni o je won le fese tile lati ba joba po ijoba apinle po
1: beyin se ni won wole e ja wo awon ise tan gbese ni po nigba ti won wa lori boye
0: yo
1: je ri pe ise yi o hun abi ka pe won o se nkankan na ni ta ba ni ka wo ra pe won o
0: se asin le ni won se nkankan e yo se wa ko mo se nkankan. Oh, I get Lunin Bello one. What God was saying, Kakan? Oh, you want to listen to you? Tell Lono, they're going to do one, won't she? So I'm a better man, so I'm going to say, Joe Barry. London democracy, you know, and the project penny in Timban Jara, Luni, and me. The community, they're about to barry, Gagabi Alaga, Gagabi Cancelo. In Timban Jara, we know, I let me believe you've been on your car and while you're Luri. Could he be any Joe Barry? Te banke pe ni awo mi la ri mu awon le decide pe ni gozin to ka won gota la won se fun yin so ta le fe hold responsible for that in to wu won la won se won se nti ara ilu fe
1: se eyin le yin wo be
0: bo se ri niyan bo se ri niyan
1: o de ja wo bayi lori oro local government ka to ku nbe eyin lowo ta wa yi oro awon amuludun boya bi ina omi ona ati bebe lo e ja wo awon idagbasoke laarin ilu ti ko awon wa lawon ijoba abile ko kan won yi eyin ta ba ni ka tun boju wole ina e lodo ti yin eni won se nti ara lu nfe ti won ni won se se lero pe ninu ti won ti won se ina ara lu yo lawon kankan ta won nu ni lu ninu ti won se boya bi omi bi ona bi ina ati bebe lo
0: atokun eni te bi npa e le ko e le ma ko ni legbere ko ba yin jo eni to gbe ngbe to pe ni omi lo need so ti enisin e le ko ni legbere ke ni to party lokan to lo ko ni da yin lohun abi ke le gbigba wa asika le fe se si ti fun tori pe ni to need un in to le mu comply pelu gbogbo pipe te ba pe si ni pe ni ko je pe in to fe lasiko ni ina le fun ko ra bi o to nkan yo appreciate it lo pin igba te ba ti fun ni to fe to pe n to wo yin le n fun so ti enisin e gbogbo ite asama ni te n pa fun ko ni te le yin yin so fun yin categorically pe ni Kwara ta bara wa lasiko yi awon local government yi ke se pe won osise e lo le wu awon ise kokan ti won se kaakiri won sise so ti enisin but lo pin igba to ti je pe ni ise ti won se otoliman ti ara adugbo ara ilu yen n fe definitely e ni appreciate won kese ko won sise o teyan ba je bi olodun ni so pe won sise but won gbodo sise align with the people's need ila won consider to je pe ninu pillars of good governance won pe kene kan ni responsiveness ni pe eni to need omi afi ke fun lomi eni to need ona ni eso na fun to ba ti wa di pe eni to need omi le ngbo na lo le kamale se expect e ko appreciate ona te se
1: won o mo le itele won o mo ni abi won o
0: won ma won ni se
1: kilo de ti won fi ni se
0: ah o ku sowo won
1: ti di ti won fi se
0: na ni se o ku sowo won won ma ni but won ni se
1: oda comrade eyin ara le te n bo lori to ta pe ni ona abayo ona la wa ni Canada Morning 7 FM ilu ti lorin pelu ikan leka ti awon odo lebi oselu olobrada PDP ni pele Kwara comrade Yakub Kanike na ni angba lalejo loni eja wa sori oro ti onise pelu ti joba abile Kayama tori ori oro joba abile o na la si wa ari pe bi ojo mi loye awon ara ilu kan won fi ehonu won won si wode ife ehonu won ah leyi ti won pe fun pe ah awon iyan won eleyi ti won ko lo bi merin ni 100 wa 176 ni ye ni won pe won ninu ilu woro ni agbe woro lohun o wa salaye pe ewo ah pelu bi gugu le se lo awon iya won ti wa me lati bi boya osu keji odun ta wa yi o ni won ti mu won ni gbe kun leyin to tumo si pe ah kijoba ko tete dan soro ko si wa ko seyin so gbe gbe osilu PDP te wa soju lori eto yi e ja jo wo bi mi se ma so pe ai fi oro osilu si oro osilu ai foro eto agbo soro osilu nje to pa ipele Kwara ni tooto nje lero pe won awon na gbe pese adiye nlagun iye lo gun ye bo gun abi ka pe won ka ogbera lori oro awon wa oro 76 eyan ti won ko ni agbo woro ni joba abile Kayama
0: ni jo ti awon Kayama local government people ti won jade jan pe Abrahman Abrazak enough is enough bring our people's back ti won pariwo re edakun se to ba je pe ni awon ba so nisin pe ni ijoba ka ogbera e so pe na oroselu la nso a si gboro feto abo ka fi se oselu now ijoba Kwara ri won o gbogun kaluku lori ti won jade to ko wa si special broadcast kankan ni bikan ti joba Kwara wa fi won le mi bale pe ni efe mi bale an ko awon yin bo wa se mo pe ijade won inu won baje ni pe ni ah eyi to wu won lori tawon na fi pakiti mo ri pe ni ah le mo wojo baran lati jo yi oyo ti won ko 50 something people abi 40 something people ti won ti release won pelu opopolopo ariwo tawon ara ilu pa ina loju won release won ti joba won sin update won time to time pe bi tawon ba se de ni ah ba te ti gije won koda awon olop awon soja kan ti kusi awon kini kan ti kusi e sa fe mi bale a fe gba won laye ni a fe rush awon people ka le ni won gba laye won update awon ara ilu won bi nkan se nlo okay awon ti won wa jade ni Kayama local government won pa ru kaakiri ijoba Kwara fi won le mi bale pe ni won fun won ni hope sense of hope tawon people yi need ipe ni e fe mi bale ibi bayi lo kusi die lo ku kini kan won fun won bo ti wo ko ma
1: se ki se tori ka
0: pass mo bo okay asiri tawon yo se tu solo wa na lai tan fi diri won gba laye
1: awon kan ni iyato wa na
0: won se ri won gba laye
1: won le n to sele loyo yato
0: si kini iyato tin be nbe
1: pe awon yan ti to yo won bere fun pe awon ti won mu sara mo ni kin wo tule lara awon iyan won
0: okay kila awon ti ka kini ti ka mo bere kini won bere eh won ka wole won
1: owo owo la won le bere
0: owo ni won bere okay kini lo de ti jobo le sanwo to ba je pe ni ife ara ilu ba nbe lemi won ebo wo lu nbe lowo won e wo gba tawon people ti wa nbe 176 people ba se n gbo ni sin ni pe ni enikan ti tun bimo na awon kan ti tun bimo so olorun lo mo e numbers of the people ti nbe nbe melo ni won ti pa ni sin ta mo melo lo wa laye ninu won awon ti wa laye gan kini sense of kini alafia won ta mo bo se ri because enu awon mo ti won lo some days nibe to gbe ni 50 something days 54 56 days na lo ni oyo e wo ba omo e seri jala jala ka to awu awon ti ati over 200 days now ni captivity awon bandit ki le expect ka yin o ti di ki me bo le ro kun o ti ri obirin be omode nbe agba nbe odo nbe gbogbo nti o wulo fun lu patapata ni won ko won se pa ogun awon itoku ti won ri awon ti won ko lo yin nisin te ba si ma won ti won pa and we numbers of the people that people is loose ni joba to ni don to loba to ni joye awon ara ilu na wa tun pakiti mari won gbianju lati jade fe ounu han joba ijobo so fun won pe ni tin be nbe ni they keep looking at them
1: oloja kin so pe se ki se pe oro itu abo ijoba mo ti won se won o fe so jade
0: ani na ni mo fi one example wa pe ni awon aro oyo nigba tawon yan ti won pressurize government government ni lati mo fun won ni sense of hope pe fe mi bale ati fe sumo won ati fe sigba ati fe won se duro ni do yi pe ni en tori pe ojo rabo e ma ja so jade e ma won fun won ni sense of hope la won ara ilu na fi se kini ni won fi wo pe na won yan fe dari wa ba won won de dari lo ba won
1: be se wa je
0: but look at what is happening now 176 people in captivity of the bandits for how many days for how many months now
1: PDP
0: eh
1: asoju fe gbe suru PDP
0: eh
1: e ja jowo gẹbi oruko ta pe to pe ona abayo ke leyin lero pe yo jọ na abayo to ye pe ah gẹbi omo ipele Kwara na o a le pe tori oselu pe omo iya kan na ni gbogbo wa kan oselu lo kan yato
0: ona abayo wa n to si wa to ba je pe ijoba wa nikan se
1: ke lo na abayo
0: awon people we say invisible now we say invisible we say mi ai ri ki lo data le negotiate pelu won te ba negotiate pelu won n ta ba na fe fun won ke gbemi awon eni eleni la Ipa ajoba se le ma ka General Sani Abacha in his blessed memory lo soro kan jade pe ni gbogbo rukerudo to ba sele to ba ti le ni 24 hours abi 48 hours lo so lodun na ipe no ti lowo ijoba nu Sani Oman tin wi ni o did the head of the state so now e wa wu to nti ba won people is a sunkun jade ti won pari ijoba pari enough is enough and now yan won e ba ko awon won wa e ba won se kini kan awari special broadcast ki ijoba fi console won awon yan won si wa lahamo awon tan ti kun benbe lodun ti won pa awon ni osu ti won pa awon yan lo bi osu marun lo ni awa ta lo le visit be la ma eni to je kenan pe candidate egbe wa le ni ni PDP engineer Suleiman Bola Kaleka o se mo ko visit inu village on gangan a lo be ba de be won ni so fun pe bi tan ti pa won yan ni o gbogbo won te ma gbo ni be won te ja won yan ni we went there to console the people as e mu eto amayederun aku lo fun aku rice lo fun aku lo fun won lawon tan ku laye to gbogbo le ni won jo
1: ona mo fi pe kilo na bayo
0: so ona bayo na ni ki jobo negotiate pelu awon people yi
1: ki won ba won jiro
0: e ba won jiro ro kini won fe to fi da bayi te fi wa pa eyan to bayi se bi kan be ni Nigeria te ti pa eyan tan pa ni woro ni local government ti wa ni kayamo nje bi kan be Nigeria te ti bandit ti soro to ba won ri laye awa se bi gbati nkan kan kan sele ni Kwara ti wa yi
1: awon kan ma n soro kan boya yin na tele mi o mo wa papa awon ijoba kan won ni ko sin tin je pe ka ma joko dunadura pelu odaran pe afi ka pale odaran mo papa julo lori pe boya ka ma fowo ka ma fi gba awon eyan wa le
0: lowo awon odaran ta okay ta ba ni afowo gba awon eyan wa le ipa awon ni ijoba ko
1: yato fun
0: gbigba owo gbigba ransom lowo won la lowo ijoba ipa awon ni ijoba ko tawon ara lo fi fe mi bale sara ijoba okay gba tawon yan wa kari ti o paru ani n to ye n to to ta si expect the list ti ijoba le se ni pe ni pa awon ara lu se binu jade njo de ti won fe unu han ni roworo se yen ki ijoba wa jade ko wa soro tutu pelu won bi ta ba se de ni eni suru won fe de nje ijoba wa pronounce anything such ta fi mo pe ni se ijoba nti se ri gbogbo ti sele si wa lowo ni Kwara yi awon ti olohun ko ale lowo lasiko yi won ori ti wa ro ni bi igba te pe ni kankan se wa o in ta won ran ni won ran o
1: kini won
0: ran in ti won ran na ni pe ni bo la won se fe mistuji to wo po awon ta ba ko ninu ijoba eyi ni oro election ni ba won oro ba se digbo ba se wole ni ba won o gbogbo won se wa ni captivity won ori ro tori pe gbogbo re la fi le pe awon ti won jade jojo ma lu ti won fe wonu han pe ni ki ijoba gba won enough is enough e ba won dawun yan won pada bring our people's back kin ni won se kin ijoba te pronounce jade is as if we are on our own
1: e ba gbe pe ni gba mi I soro jade o tumo se pe yo gbe
0: se ri to ba je pe ni democracy la ba se o to asi ijoba mi like different types of government ni nbe ni laye e to ba si wi le adopt but e ta wa adopt ni Nigeria tan pe democracy yi ko si bi jade nse ni se ku se ba jade nse yi especially le oro ti Kwara yi ijoba te to e pe ni people democracy is the government of the people by the people and for the people updating lori bi te ba se de egbodo mo se fa in be ninu awon opakutele to gbe democracy duo
1: o da comrade Yakub kan ni jawo bayi lori oro te n ba bo yi ohun to ba jon na la mo fin wora epo epa o je ku si elere ori alamu o jure alaba won e jawo ohun to sele ni ijoba abele iworun ilaorun ilorin iye ilorin east local government ni bi ti ati ri obirin kan to fi mo alaboyun to lobirin kan yi to ki gbajare pe ki won do la won papa julo bo la won se moribo la be si ijoba yi to n pariwo lori ojo opo susubera won pe opolopo na ni o ti ri fona ti mo wi to e ja jo foju wo pelu eleyi na se lero pe awon bi ti kini o na wo jade tele o n debe awon bi to ti n de tele o ti n deku ibi ti o de tele pe ojo to ro ti o ti dani
0: e yo duku ni bi ti tin ja tele tori pe ni gbogbo awon ti won la won kidnap gbogbo awon ti won mu gbon ni ti sawa lo ni te ba di baba nla ni se ko se yan be ma eruku ni se opoloko yan ti ku ni lu layen ka ni se ko se ro nbe ma ya ru ni se awon ara be ti fan so o di dada ko diku nibe ngba ti won ba awon ti won ko won ori won mo ibi ti o ti de tele na won to ma trespass nibe ni won to believe pe ni ka won lo. So now we are discussing pe ni gbogbo wahala yi o Kwara South Kwara North ni se ma pe ni Ilorin East is part of a central Ilorin East local government in won ti wo yi ngba tan ti wo apado tan ti bere latapado se se ma pe ni awa pelu awon ifeludun lajo she a boundary ni apado apado ward ni boundary Ilorin East pelu ifeludun won ti wa wo apado ni se won ti ko yan meta kini akitiyan ijoba lori yan meta den abudu ni won pelu tan ti lo le kun yan yi ilu abudu ni apado ward won ti wa ku yan nibe nisin se ri pe ko de lorin tawin nisin ko o ti ku ninu pe ko de lorin o ti de lorin bayi ko lohun la won kaluku ni ko seni to le diju sun mo bayi ke yan o fe ri lesu ka nisin ko lohun fe sun asun gbadun won ni kini kan tin poju be ni owe ni pa mo ni o ti wo lorin bayi ka won afa wa kun sanu wa kun kun fadua awon pastor wa kun dide kun kaluku wa lori adua ni tori pe ni ijoba tolohun ko wa le lowo yi iru bi to ti sele lapado yi nisin I believe pe ni to ba je pe ijoba to ni kan se ni kan ti bombard be hun pelu opolopo security ni nothing is there nothing you are on your own ni se
1: iru bi to ti sele
0: ni bi to ti sele nisin by now
1: kun
0: ti
1: sele to abubu le se mele
0: ah odada lana lana local government mi ni lana lana I was not part of the team that went there lati local government level ni party mo wa ninu as official of my party at the local government level I was not with them but chairman mi pe mi pe ni ola pe mo to engage pelu awon party assignment kan o je ntele won lo but u gba ti won lo so fun mi ntan bade mo si wo picture mo everything ana lana ni won lo na visit apado ni abudu ni bi tin kan ti lo le sele yi ko si security kankan be up to this moment won si ti bere si ni kidnap won ti bere si ni wo Ilorin na niyan so ngba to ti wa wa pado tendency ko ko la pado ko ma lo bonu ko ma won kan ni
1: olohun ma jari e ja
0: wo olohun ko wo la na bi ko sanu wa ni mo fi ni ka wa fa wo didi adua tori ta ba la fi ti joba yi se lo are yo yo o ni oyo la wa ni o
1: oro ti mo so ni bere to ibe na mo fe para se pe opolopo so pe ya ijoba gomina ni o are ni o se de ro pa won alaga ijoba abile gan won loju se lati se lori oro to won
0: mo discuss issue yen ni mo discuss issue yen lere to ni joni nipa pe se ri oro security teyan ba mu bo ti ye ko mu lati pile wallahi le asin koda bi pa o ba ni ka mo e ba de bi kan mo wa so awon mo so awon ona kan tawon ti wa gbe igba nigba kan tawon ti so gbe igba mo
1: nigba to
0: sele nigba teyin wa be ni to fe se bi eni sele be nipa pe ni awon local government council in tawon gan teri ti won jo mi njo na ke se nkan kekere ko to di pe ni state hotel won o da si nigba te ran awon ese ajiji te ri gbogbo opolopo nti o sele to ti fe ma sele awon ti won je daudu daudu alangua ati awon bale bale won pe ra won jo won pe councilor se nkan bayi sele ladugbo wa kin la fe se se councilor no kokko gbogbe se ko to di pe ni o de council gbogbo re ni o sele mo nisin sa won councilor ta ti ta mo we are about you won
1: je councilor lagbara lori eto abubu
0: ah ni ah oni labi ofin oni toro na ni number 1 citizen of that particular ward ti to ti jade gbogbo to ba sele won dun ni normal democracy ge se ru ita won play ni Kwara lowo yi o ni normal democracy gbogbo to ba sele ni ward kan is the first citizen of that particular ward ah go sin ta pe nbi te e dakun se democracy la lo nibi to pe ni bijoba ba ri pe nikan bu nisin yo ni won lo le gbe oke kuraya e ma ya won yan tan ti mo ke kura ni se democracy nu ko ba joba sojo mo ti yan mewon anyhow bijoba yi tin se democracy la pe leyin aba tan gba se lowo won tori pe ni won ni egbe kan ni won se koda mi be lara mi him be lara mi ti mo le mention lori eto tori pe ni ko se gbe won won si gbo won si sisi awon salary re won fun lowo disin se democracy la se yen aba won tan transfer te yan wa ni ru Ilorin isi tan wa transfer re lo ka ya mo gbe mo lo le sise tori pe ni ko se ti won se democracy ni e ti a iya njara ilu ta wa ilu so pe nta need ni ti won se ti won se nka ti kun ti won se bi ga je pa won gbo in tin sele ni ka ya money se pelu gbogbo aro ta won yen won pa kin ni ijoba kwara se fun won se democracy nu
1: comrade e ja wo bayi lori eto abo kin to pe o lori to mi
0: Avi kọlọ o so anu wa ni ba.
1: Dedo lọwọ ta wa yi. Se eyin wa ri ni ri pe boya eto abo yi bi Olorun se ba wa de ko ni won ba na die die. Se e lero pe o si n se ipalara fe to ro aje bi idokowo ni abi gbogbo igba ibadun to je ti awon ara mi ni pele ibi.
0: Gbolohun te kokoko so pe ni Olorun ba wa diku die die. Se ndiku ni abi nlekun. Ibi je o de ni tin wo ifa. E le mention ni Olorun si jade ni se pe ni apado word. Ti mo so pe na budu na pelu tan ti lo le koyan se ndiku nu so mo ilo ni tele ni any part of local government we have in the in Kwara Central ko si bi to wo tele order ni won tin kidnap yan lo ni lo ni isi ni sin ta lo mo local government to tun ku ninu central se odiku ni e kokko haye ko nbe pe ni odiku ko diku kolon ba diku ni awon joba o si gbegbe ise ti o fi diku ta ba wule tan ra wa lori ti won kon ka lu ko ma sa kurisi yu e te ba si je christian e ma sa Psalm 23
1: Eyin
0: jo wa ni ipa lo. Lo di enisin. Ah, gbogbo pa lo ni. Njo ti joba yi ti de kun won so le ise kan tan facilitate wole.
1: Se to abo na ni ojo
0: wa
1: bi.
0: O si le wa. Okay, if you are a businessman and you have your money with you that you want to invest on so so kene kan ninu state kan. Se ru state yi ni Kwara lewa. E so fun mi se ru Kwara lewa
1: se tori eto ababi tori nkan
0: mi ah eto abo ko ni tori o to ni gbogbo te gbogbo ko gbogbo se ba dale se le boju ko mo kora ojo mo lu ogboro kokko consider security of life and the property ti o ba consider security of life and property so ti enisin a je fun ara re o fe je ku ara re runu ah en da se mo pe ni eni ti o dale se le in tin wa ni patronage pe mo ba dale tan kari ni mo ra akoko ni pe ni gbogbo lese te ba le uke dale so ti enisi li lo bibo awon eyan koko gbodo ogbodo se pataki si ni rorun eni ti o ba yin sise atan ti o raja tenta ngba ti o ba se bo ti o sa bo fun won ki le gbe kale hun iro le gbe kale now business o look date like ojo ni so first thing te ba se economics inti gbogbo investors o koko consider laye o ni enabling environment ease of doing business se bitimoti eba se bitimoti fe lo le se business yi so rorun eto abo ni won kokko consider ta ba consider eto abo tan ba ri pe eto abo re mu yan doko won ma consider other factors bi pe ni so na to de wa se na wa so mi wa gbogbo in secondary issue ni eto abo la kokko eto abo ni wa si development will expect it. Investment you know no grow up
1: ki wa lo na bayo
0: nigba ko so na bayo ta pe ni ki jobo face reality lero to aboyi kun wa kun se nto to ati nto ye lasiko to ye gbogbo itan se ye oran kankan
1: oda lori eto ta pe ni ona bayo na lawo gbe yen rale ti ese ndara ko mo wa beyin ba se ndara ko mo wa abayin te tin tele wa bo lati bi seju die abi obo seju seyin lori eto hun e ba gbe o pe gbe o se lo lo brother people democratic party pdp e ka ti ipele Kwara ni won se agbateru eto ye lebi ti asoju won lori eto photo ni comrade yakub arun konike ti won je yi kan ninu awon odo legbe oselu pdp ni pele yi ti won ti se be ti ati n gba won lalejo lori eto ohun e je se bayi lori eto photo ni comrade e je n lo si oro oluwapo gomina ni pele yi ati igbakeji won iyen kawu ati faonu ti won je oludije wapo sipo gomina ati igbakeji gomina labẹ ase be oselu pdp nipele Kwara ninu eto apapo tun bo lodun 2027 eja jo foju wole kini e lero pe ijoba yi to ba de bo te je pe ipolongo ibo ti bere kini lero pe kawon eyan ki won ma reti ninu osejoba kawo fawo ni tabani kawo
0: eto ipolongo ti o ti bere o na ni o ti je ke mo ta ni ehn ni o ti je ke mo opolopo eto ti a ni faralu but die tin kokko so o ni pe ni e je ka kokko meni ta fi to je gomina wa engineer Suleiman Bola Kalekawo iru eyan wo lo je iru eyan wo lo Olorun se se ri gbogbo lori te ba yan e lo lewo clip video clips kan jade won tun gbe jade ni last month ti former commissioner for information Alhaji Lai Muhammad ti won gbe jade ipe ni immediately tan tawon ti mo mu ya won la won ti mo pa won ti wo second chance o so jade lori stage bayi ni oni njo tan ti ngba tan ti fa won lo mu oye bayi la won ti mo pa won wo second chance kini won pe ni second chance en tan pe second chance ni pe na won ti awon ti se rogbe mo to won ti se rogbe o so jade ti gbugbu aye gbo ni interview se rogbe ni pe ni eni to pe ni KT di gomina won se eyan igbe ni iwo lo je lo gbe ase igbe wa gege bi gomina Kwara to di pe ni gbugbu en tan ba so eyin ti ni gba lo ko gba oju eti wole
1: bi apere
0: ni interview la yin so ni so yi en koti ni ipe ni awon ti wo second chance nigba ta awon ti yan omoye la awon ti mo pa awon wo second chance eyun nigbati won ah an soro fe ah first year lo se audio clips o gbe jade yin gba won first year of administration of Malam Abdulrahman Abdulrazak e wo recent one to sele pelu Folarami Aro Kenan Kweti Tajuddin Aro ti former PR won ni APC e wo ti ma yen so e mo ko ti wa ninu egbe wa nisin
1: o ti darapo mo
0: yin in to so ni pe ikna bale yin serious o gomina to wa nbe lo ni ko serious rara
1: ise lero pe ja lode lori
0: en bo wa o ni ko serious o wa so awon reasons to fi ni o serious o gbe jade ninu awon reason to ka ni pe ni bohun se je PR egbe yi to fi wa di pe ni won prepare pe ni won ti se tan won ti fe mo lo bayi awon tawon je executive party ka won wa jojo ko pelu gomina pe ni to gege bi manifesto of the party ewo lati implement ewo luku ta implement ewo la need adjustment fun o ni awon ojoko je kan se meji lo lo di odun mejo
1: pe awon ojojo ko ju e ka be meji lo
0: so ti anything so ko wa ni good listening here fa awon lori nto baba won
1: lo de pe se ki se pe
0: ja o wa ni oni o ni last person ti o ku o ninu administration Ramani ninu awon ta awon jo je executive nigba na
1: to ba je be
0: ni mo n bo mo n bo
1: to ba pe be ni se lero pe o ye ko ti ku ninu egbe ko ti file
0: ti na le eh yo da la mo pe yo da awon kinun kan be to gbe ni suru won ni suru ti suru ba se ti o ba jina nkan won ko si laye ni so suru te ba se suru njo mi pe na ba ya kini yo better gbogbo e mu ru awon yin na ni pe ni yo better yo better o gba to wa ko ti o better is better kan se gini kan kaluko pe ngari yo better ni ko better oni gomina ba de bi pe ni bo se wole ijoba lo tin try lati nocho awon kan pe ni awon ton ni segregation to wo egbe APC loni gomina lo dale he says so pe ni tin e ba pe ni awon kan ni kojo pe ni awon ti ton ni o wa fa awon kan le pe ni bi ta won ba le ri ka won dara won gba ko da gomina je won lo mo ko ti re ni o
1: oro to so
0: ipe ni ko da gomina je won lo atokun wa be gbe lowo ni oni gbogbo owo to toni ko won mo lo le se odun kan bo lo n fi se
1: se gomina lo yo san owo eto abi egbe
0: ah ta legbe e mo iru ohun ti be APC run ni APC ninu constitution ni egbe ti won kese lu ti PDP o constitution ni egbe APC je ki gbogbo mo egbe patapata mo pe ni the leader of the party in every state is the state governor so
1: legbe ti yin ko ri
0: legbe ti wa ko ri be so ti anything member ni governor na je ninu egbe amolodo ti won ni constitution won state clear lo fa to je pe ne re pa awon tan ko ra awon jo tan je G15 leni ija tan fe ja nisin o ri ija bi won ti fe tori pe ni me doke gan won ri fa awon si leader of the party ni which is the governor
1: constitution
0: egbe ti won nbi tolo ni ko gbe kanu so egbe to ba wa fi gbogbo agbara egbe ni to gbele gomina lowo pelu eru lu ti gomina ru e dakun bo ni wahalo se ni ma sele gbogbo wa
1: e ja wa seru egbe o se lo yin ti omo ye yin ni mo nbere lowo yin bayi
0: e ja are you getting it now so in ti won so fun yin ni pe ni nbi ti mo ti lo na ni e pe ni eni tolo ba ti ni akoko n te fi mo pe ni ere yanyan la saju ni pe ni eni to ba ni good listening here ipinu le gbo nte ba wa ko se react lori re olodun ti sore fun yin dopin awon kan ni be ba joko di gomina wa toni te baba soro wakati meta then thank you I heard you
1: one
0: ebi mo se bon mo se state re emi o joko pelu re ri emi o joko pelu gomina yiri pe ta ba igbe ni ba ngba ti nje ba si je ti amọ opo awon megbe won so igbe ni be ba joko lato ni dola be ba so gbogbo nje so thank you nani ina ni oje teyan mi o ri ati ti o soro te etiquette eni ta ba ni to wa do gomina o believe igbe ni gomina ni o ni opolopo mezi lati solve problem lojo lo be now okay ngba do so da do se gbe da ni thank you odun kini odun keji osu kini osu keji osu keta osu ko arun ah wa ri nkankan so say gomina oni say I consider it to be a good listening leader
1: awon to je omo oye yin
0: ta so in ta awon so nipa awon moye ti wa ni pe ni nka kokko tolorun kokko fi bo awa lasiri to fi gbadu awa ju oni pe ni kale kawu tin bo yi kale ami kawu fa renu tin bo yi good listening leader ni olohun se kale kawu e fun ni instance bi meji si meta
1: ora e ja gbo ko ma je pe tori pe won ti dori oyi
0: aha there was a day a fe jade pelu engineer lo bi program kan ati won ti wa sigate wallahi alazim muslimin ni mi o mo pataki wallahi alazim ten awa ti sigate ta ti jade gugu ati wa ni comfort ati fe ma lo bi yo man kan bo se da bo se wa ni waju gate gangan ni bi ti engineer o gba jade nu ta ti si ton kaluku ti believe pe ni kama mu ni ajo wa lo ni so engineer ni lati so fun driver ke ko dru driver wa dru won lati bo o wa so bi to ti wa kini problem bye bye won ni ka waye fun ninu okan na moto to wa leyin awa juma yen si nu moto ta wa I was with that guy wallahi alazim awa jo lo awa lo le ki awon yan a lo le ki awon yan ni jo na ni a lo le ki baba wa ni awon family professor badmas lo jagboro awa jo debe pelu boy ni nga ta wa debe ti won so ti akia ta ki won atun dele imam gambari ni jo tan we bo boy si wa ninu moto pelu wa so awa la gbe so gari ti pe ni omo okunrin te ni ko won moto won lawon gbagbe pe ni awon gbagbe re pe ni ka fi sinu moto wa so gba ta wa lo ta wa de sport keta won se wa pe segbe gba ti space wa lati soro won a pe segbe kini problem re bye won a direct e si okan na bro won ti man take care gbogbo nkan baun a pe ni bolaji ko take note of this won a gbe paper to gbe wa lori oro health issue any tin to ti wa lori motion to ni kan wa dro to fi waju sinu moto to fi gbogbo e hunu to ba wa e dakun tan ba gbe state leru eni baun lowo san pe ni safe and lawa nigba iluti mo pe ni awon ti sori re nipa pe ni awon leni ti o gba ikun awon sun
1: opolopo po ro oselu ni pe boya tori
0: eni to ba lowo oselu ni lodo re wallahi alazim ni mo dako mo mo tu man tin so so ti enisin muslim bi gidi ni mi mo dupe fọlo
1: ya ki se tori nte so won le apolopo so pe gomina kaleka won ka
0: enti won se be enti won se be lori adasi oro itolera awon araalu adasi oro le iwe awon omo ti won fe lo le eko adasi oro pe ni mo fe segbe yawo mo fe ko mo iri bibo asiri enti se nisin more than 20 years ti o ti lalapon odo lo selu. So for somebody that have been doing this for long, to wa dasi ko ni sin kan wa so fun aipe ni oro selu ni. Laarin ara na ka jo wo. So oro selu ni. Toro ni hospital kan ni sin. To clear se mi. To ipe ni settlement bill re every month ni wa. Saturday tank ni ayin hospital yen wa. To ipe ni every month ni settle bill. Awon kan be lorun temi gan ti mo joko yin nisin to pe ni e ba so foga mi o se sanu wa ore yawo mi kini kan se mi rekete awon ta retreat ati ri won treat awon ta ti retreat won be nbe. So for somebody that has been doing this for long, how will you be telling us now today ipe ni tori pe se yan se lo fe se gomina ni o fe se gomina o ti ma la lati ma se daada pelu awon eyan the same thing the running mate Reverend Cosfarenu eni ri ni tun kaluku mo ipe ni eni to si gba lafia laye ni. So kan to fun ni secretary ni jo kini ana mi eya keyan o le je ru iye to je gege ba se mo christianity si wa je o lo successfully de bi pe ni gbogbo opopolopo ni to ba fe sele ninu luga nisin awon yan tun reckon with him ipe ni eni yi ngba to wa nbe bye sele mo make example kan wa fun yin joni now pe ngba ti wa la elesin mesin fe sele ni Kwara ipa ti fa enu ko nigba ni ohun se kekere ko ti believe pe ni ohun o di running mate of anybody today kọlọhun to se kọlọhun to wa fe le compensate
1: order comrade tori akoko wa ni role toni opopolopo awon ale na ni won ti npe won fe dasi to ohun tori akoko wa awoyan bi meji meta merin ko tori pe a mo tata pe se fun ti role role toni lori 0913655695 0913655695 te ba ti pe esu seyin legbe radio yin abi ke pa te ba de ti wa pe ko si an se akolu abi an ta abuku taire seni keni elo tarata sori iwoye ti yin iwoye na la fe gbo 0913655695 na loju opo ohun elo e kuro le oko yin o
2: e ka so
1: e se oko yin bile tin pe wa
2: mo ki a to fun mo si ki baba to so ni radio
1: adupe
2: oro ibuna kale ka ola
1: o ko yin gangan ni bile tin pe wa
2: oruko mi ni abiodun lati ogili
1: o ya an gbo yin bayi
2: oro ni na ti ka ola a fe so
1: an gbo yin
2: se n gbo mi dada
1: agboye e ti so
2: iyan ni ibuna le ka wu se n gbo mi dada e to sele gogo ni pe lori ejina kalekawo olohun ko fi costa mana re la kan ma toro
0: amen elo
2: se ngo mi dada olohun costa mana ejina kalekawo
0: amen
2: iru awon yan ba nlo ye ka ni laye ti awon yan ba yen ba po omo nigeria ni mo so ba
0: allah akbar
2: akoko tin ni oro ejina kalekawo ti mo fe so nkan meji ni
1: e mo papapa tori akoko
2: ogile wa ba ti wa yen ejina kalekawo lo fun transformer ke soro pa ti je sey
0: to
2: ko mo boya won o se governor
0: ato
2: ejina kaleka wi ko na be nona kan o lu fun ni transformer ko mo boyo ma se governor kaleka pa indi olorun je ka di baba ali agan pe pa wenu mo tun soro pa ti ke na se gbo mi dada baba ali agan ma soro mo ta ba ma gbo olorun je ka lo re mu ka de ju gbo ma soro pe pastor pa wenu le ba ma gbo program baba a ma gbo ife ge bi ti pa wenu no iyan daada ni
1: to adupe
0: Allah
1: ba wa ti won
0: de
1: be ba sa mo na wa amen Allah thank you very much adupe fun idasi ti yin e ya won te lomi yo ba wa 0913655695 na loju opo te le ku si na ni loju opo to wa loju opo yi na elo e ti wa be oruko yin bulletin pe wa hello e ka san ko yin o eh etomo oju ojo ni abi ko je latodo yin ni eleyun ti wa 0913655695 na ni oju opo ti e lori ofia ti anfani lati le pese lp ona to ko be o da ke bi nta n ba bo e ba gba pe eyin ara le te n gbo wa pe lori eto ta pe ni ona bayo ona ni eto 1030 te si n gbo lowo elo e ka so ko ni bule tin pe wa e se o ko yin o lati
3: lati
1: lu lori an gbo yen gbon soke de
0: lori to abo won kini ijoba ti wa ko oyo to fi lo lera drone meji fighter kini to lo lera meji ni joni ko tori nkan kan ra tori awon mo ti won ko lawon lewe ni o ipini bawo ni won se penetrate awon to ro mo nta won put in place lori oro security awon to fi dipina fi ara won tan ko tan fi ri won ko o ti tun wa lo lera en ti won fi ma salami won nisin se ijoba ti wa ra nkan kan to jobe ko da moto won ra
1: e ma ja pe won ra mo se se pe boya eni ti koko e ba ye lo ma lo
0: koko ye ye koko ko ni tan so ifa ipa to n kaluku ko agbodo foju ri
1: boya tori pele
0: to wa di pe ni a ba kile tun fe kokun ni yo se ko si yo ninu tin sele ninu ijoba Kwara
1: o da eja we ni wa bi na eja we ni wa
3: elo e kaaso ko yin bule tin ko wa
4: elo e kaaso oruko mi ni oruko mi ni jina kaidi o ma de lera
3: to an gbo ni sa
4: we to e de ko program
3: adupe o
4: e se gan ah mi ni ba won oro pelu comrade alaye to won se yen mo ri awon akiesi kan ti mo fe pe won si nipa oro ton so
3: o da
4: la koko ninu awon oro ti won so yen ki se pe boya ni olori ni Kwara State sugba olori ta ni awon do ni do dictator ni ki se pe leader and we are not running a one party anybody to ba ti wa ni position as a governor o do gege ju olori gbogbo ilu ni in respect of any party but it won be by one thing se o yato adun lo awon state to ku a de ri bi gbogbo awon governor won gun won se ma fa lu awon ara ilu won Positive Kwara and Bibai, I was so surprised and I was really disappointed. I was really disappointed.
3: Order.
4: I will go in the same local government. Local government, I'll say, people for Kabale, one in Rally, Kujumano, the Kwara State. Ninomano and another thing penetrate you one before. And AKD, I'll go information because of Japan Mushin, say, why did they lorry? But you have a CDP party, you know, so she said, Lori Kabima, but you go one, you have Yoshima. I want secondary school. I want junior classes one. The February last this year, you want to law open account to find one money. We pay the grant support. Mumbuba female student you want. We pay a work and what you want for money supportive. Maybe 20 or 40,000 that are not for winning. One pay one money near your Cambodian since March. You want to move by any ATM up to this day. Over 4 months.
3: Hello, sir.
4: Yes,
3: Pari wadi yin. Te ba pari e te fidi e mule. Ja wa soro le lori. Ema ja ti fi lele lori yin ta ti le fidi e
4: mule. No, me ka so
3: over 1 kato. Wadi. Wadi. Wadi.
4: Wadi.
3: Oda.
4: Oda.
3: Oda.
4: Oda.
3: Oda. Oda. Oda. Wadi.
0: Selin de so yin ta wa nan mani. Ijoba bele. Ijoba wa wama ni starti ni. Awe ni finishing. Ijo tan ti bere tan ti pin ta koko ati gbele keji lu to ku sele so gege ben se ne ma se wadi awa na ma se wadi pelu gbolon baba si de oto atun so so je nisin bo ti je pe ni federal government project ni ke se ti state eh eh so a si wadi lori re pelu gbolon amoro security ni Kwara State yi o to won apero apero mi eriwo tori pe ni ko si emi bi bale mafa ilorin si lan so pe ni won ti attack yi o wa ti bere sini koyan nibe owo na na se nbere bayi awon ara ilu ni won sunkun kini se pe ni bo la ti fe ri millions na nbere bayi
3: oda
0: eh
3: eja sare wo ni kan se ka ma fi se lo photo ni hello last call awon koyin o koyin bele tin pe wa adupe o
5: olorun mi ti je o koyin mi ni baba Tunde lati Baboko
3: an gbo yin sir
5: olorun
3: mi ti je
5: ami o lero engineer kale ka un ti won so wallahi baba dada ni won oda pelu ogo olorun olorun oje kan de ipo dan wa
0: amen elo amen amen thank you very much
3: adupe fun idasi ti yin ati wuye yin gbogbo yin te n gbo wa nile adupe gbo lowo awon alejo wa ti won je asoju fun egbe oselo olorun brother people democratic party pdp lori eto fun toni adupe lowo won ati gbo awon ti won jo ko wa be latori asoju fun egbe oselo yi comrade Yakub Arun Kanike to je ikan legbe oselu ninu awon odo legbe oselu PDP ni pele Kwara tan gba won lalejo ati awon ti won jo ko wori wa
0: Tajudeen oni keke
3: to ogbeni Tajudeen oni keke adupe lowo won ati ogbeni Gobire
0: Bolaji
3: ti won jo ko wori wa
0: so
3: to to ni ko de baje logo to Olorun e ba gbagbe o ba si so ni bere to pe gbogbo on ti awon alejo wa so lori eto ye iwoye ati arewu si ti won ati egbe oselu won ni o to je egbe oselu PDP oni kan kan se pelu ikani Diamond 88.7 FM ni Lorin abi wa tokun eto e ja mo fi yi se lo die die lori eto mu ose tin bo na la ma pade lori akoto eto ta pe ni ona abayo titi digba na olari waju ogun ni yopa ebi ti luruko temi Nigeria oni daru o ipinle Kwara osi ni baje o digba kan na o

0: Diamond 88.7 FM is here to make sense out of your world through our balanced news coverage from the nooks and crannies of Nigeria and beyond. Join it with us through the news we tracked for you at this moment on your shining supreme station.
1: Diamond 88.7 FM, Ilorin, Iroyin Agbaye.
2: Ẹkú rọ̀lẹ́. Wọ̀nyí ni àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ bẹ̀rẹ̀ àtúnṣe òpópónà ńlá tó wà ní ìhà ìlà oòrùn ìpínlẹ̀ Kano láti dín súnkẹrẹ-fàkẹrẹ ọkọ̀ kù. Àjọ elétò ìwádìí bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lórí ìjínigbé tó wáyé ní oríire. Ògún buwọ́lu kíkọ ilé tí iye rẹ̀ ń lọ sí 450. Ní ilẹ̀ òkèrè, níbi iṣẹ́ ìdóòlà, ọkọ̀ agbérapá méjì kọlura wọn. Ní Greece, lẹ́ka eré ìdárayá. Agbábọ́ọ̀lù ikọ̀ Super Falcons méjì gba jòkó jẹ́ ní ìmúrasílẹ̀ sí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tí wọ́n ti kojú ikọ̀ Egypt nínú ìdíje ife ẹ̀yẹ àwọn obìnrin ilẹ̀ Africa tó ń lọ lọ́wọ́. Ẹ kúrò lẹ́lẹ́kan sí ẹ ṣeun bẹ́ẹ̀ ṣe darapọ̀ mọ́ wa lórí ìròyìn káàkiri àgbáyé ní Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Olóyèdè Ṣéyí Jacob ni oníròyìn yín. Ẹ mọ́ gbàgbé òpin ẹ lè gbọ́ wa lórí ìtàkùn ayélujára www.diamondfm.net. Ẹ lè rí wa wò lórí Facebook at Diamond 887FM. Bákan náà, lẹ lè download app wa lórí Play Store Diamond 887FM. Ẹ̀kún ìròyìn káàkiri àgbáyé ìtìrọ̀lẹ́ òní yóò dé sétí gbọ́ yín lẹ́yìn ìdànù dúró ráńpẹ́ yìí.
3: Long kick or any opportunity by my ex in Japan.
4: Oh, le shidi kuro ni le Nigeria tan patapata gba be. O ko ni shine awon ebi, ore ati olufe re lori ile na. O le japa nitori ti o fe lati se be. Sugbon simi riranu mo gege bi ona bayo kan si awon isoro to nkoju orilede yi lapapo. Koda bi o ba tile ko gbogbo nti se tire kuro nile, sibe ile eni ni ile eni, ilu re ni Nigeria je yo ma gbe olokan lajo.
5: Imoran yin lo n dese ti ibon yin lati ikani Diamond 88.7 Ilorin.
2: Eka bo pada lati bi idanuduro ranpe yen iroyin kaakiri agbaye ohun re lekunrere. Olugbani nimoran lorilede wa Nigeria lori oro eto abo Malam Nuhu Ribadu ti sakiyesi pe ibasepo to danmoran laarin ijoba apapo orilede wa Nigeria ati ijoba ipinle Kaduna ti nso eso rere labe gomina Obasanni lati gbogun ti eto abo to mehe ni ipinle ohun. Malam Nuhu lo soro ohun di mimo nibi ayeye ikeko jade awon asogbo ti won se ipele akoko re. Malam Sani lo soju Nuhu Ribadu nibi eto na. Eni ti o je adari eto abo labele ni ofisi olugbani nimoran pataki lori oro eto abo orilede yi. O salaye be lo dupe pupo lowo awon oluko awon asogbo. O salaye pe ninu ayewo jakejado orilede yi eto igbeko ti won se ni Kaduna ni o ti mu ayipada rere wa julo. Bakan naa ni olugba ilu lamoran lori oro eto abo ohun salaye wipe o le ni egberun kan awon asobo ni won ti fun ni imo eko to ye koro lori bi ati lo ohun ija ati diduro dede ati mimura sile de ogun to nti ipenija ti o le koju won ni awon agbegbe ti won yo ma so ninu eto ise ologun ati ifowosowopo pelu awon osise eso alabo mi. Oni gbogbo eyi ni won se ni ibamu pelu ofin orile ede wa. Eto atunse ona ti bere loju ona opopona gbara ti ijoba apapo to gba ona ila orun Kano wole gege bi ona pataki lati se eyi ti yo mu kisun kere fa kere dinku ni ilu nla ti Kano. eni to je amoju ero pataki to mbojuto eto na Safil Umar salaye nigba to nba won iroyin soro lakoko abewo sibi akanse ise na ni Kano o salaye o wi pe awon araalu na ni awon amalu na ni won lo fun ise ohun to si je wi pe osise ajo alatunse opopo na joba apapo bi DAD ni ogorin ni won wa nibe pelu awon eyan miran ti won je araalu ti won ko mara lati sise papo loju opopona ohun gege bo se so di mimo ona pataki ohun ni ona to so Maiduguri pomo Katsina ati Kaduna ni agbegbe iha ila orun Kano oro awon olugbe ilu na lati yago fun dida idoti si oju agbara ki won si sora fun didi awon ona ti omi ngba koja ni agbegbe na lati maje ki omi yale agbara yagboro ba ise takuntakun ati amayederun ti ijoba nse ni agbegbe ibeje igbimo oluwade ti ijoba ipinle Oyo se agbekale re ti bere ise leyin isele jinigbe to sele si awon akeko ati oluko ni joba ibile orire ni ipinle Oyo won ti bere ise wadi lori oro na bayi igbimo ohun ti gomina Seyi Makinde se agbekale re ni won yo se iwadi orin kini won to fa isele to waye ni ojo 15 osu karun odun 2026 ni ijoba ibile orire ni agbegbe esele ati yawota gege bi igbimo ohun ti se so di mimo won gbe kale latari ati wa awon ododo to wa ninu isele na ati lati pinu ki iru re o ma tun waye mo won ti bere ise iwadi won lati ojo Saturday igbimo ohun salaye wipe lati enu eni ti se akowe Olamide Sandra Teller wipe gbogbo ara ilu ti won ba ni ohun kan tabi ohun miran to le ran igbimo lowo ki won fi sowo ni inu akosile ki won si fi ranse gege bi oro ti won fi lede ohun won ni o gbudo je awon to je otito pelu eri lati gbe oro ti won ba fi ranse lese wayo ijoba ipinle Ogun ati isakoso re ti buwolu kiko ojule olokun ojokan ti ye re nlo si irinwo ati ahadota fun eyi ti yo je ilegbe awon osise ilegbimo asofin ipinle ohun sise atunko ile gomina nilu Abuja atunse awon ona kan ati siso awon loba ati igbelaruge awon ipo loba loba ni ipinle ohun ibuwolu ohun waye ninu oro ti won fi lede lati odo olugbani nimoran pataki si gomina lori oro eto iroyin ati ogbon Anukayode Akinmade gege bi igbiyanju gomina dapo Abiodun lati mu ki araalu janfani idagbasoke eto igbayigbadun ijoba wa ara wa ati lati ran eka eleka ijoba lowo to nti agbelaruge asa ile wa Akinmade salaye o wipe ijoba ipinle ohun ti buwolu kiko awon ile ti iye re nlo si irinwo ati ahadota to je ile onile oni akopo yara meji ti won pe ni two bedroom flat fun lara re ni yo je ilegbe awon osise ilegbimo asofin ipinle Ogun lara re ni yo je ile to se ta fun araalu ti o wa ni agbegbe Ibara Government Reserve Area Scheme pelu awon agbegbe mi be o salayo wipe igbimo ohun ti buwolu atunse awon ona pataki kakiri ekun idibo meteta to di ipinle ohun mu lati mu ki oro aje tubo gogo si ni ipinle na akowe agba tele leka eto oro ise ode ni ipinle Kwara Alhaji Garba Manjo ti tenumo wipe ibasepo ati ifowosowopo to damaran laarin awon ti won ti je akeko jade nile eko ijoba ni o se pataki tori pe a o le da sise akoso eto eko da ijoba nikan mo Alhaji Garba Yusuf Manjo ti o je olu gbani nimoran pataki ati eni ti o leke awon oro ti won so nibi ipade odun 55 ayeye ti awon akeko jade lodun 1981 ti ile eko girama government high school ilu ilorin ghs ni o sakiyesi wipe egbe awon akeko jade nile eko ki se awon ti won o kan kawo gbera lati ma wo ohun to nsele nikan sugbon won je alenu loro pataki lori ati mu aye derun fun ile eko o fi kun wipe won je asoju ile eko na titi lai lai ati wipe won ni ipo rere lati mu ki ayipada de ba ile eko ti won ti ko eko jade oro awon akeko lati se atileyin fun ile eko won alhaji garba manjo so fun awon akeko jade ti odun 1981 nile eko government high school ilorin wipe won gbudo se atileyin fun ile eko won lati se eto edawo pataki ti yo je owo na lati ma se awon ise akanse olododun nile eko ohun lara re ni sise eto eko ofe ati sise ilani loye fun awon akeko pelu eko olori kori olododun fun awon ti won je akeko jade egbe won ninu oro ikini kaabo re eni to je are awon akeko jade nile eko government high school ilorin ti odun 1981 elder sunday aduroja so di mo pe inu ohun dun wipe awon ti awon jo keko jade nile eko ohun lati odun 1981 tun ni anfani ati rira loju koju leyin odun marun dini adota ti awon ti fi ile eko girama sile bi e ba se ndarapo mo wa iroyin kakiri agbaye le 33 ni diamond 8.7 fm ilorin iroyin yo te si waju leyin idanu duro ranpe yi aro yen mayi ku ni ikoni wa ikoni to tawon yo yi diamond 8.7 fm ilorin
6: e darapo mo wa ni idakun kai lu jara wa idakun ibado re facebook idakun abeyefo twitter ati Instagram lori Diamond 887 FM Diamond FM shining supreme
2: e kaabo pada lati bi idanuduro ranpe yen iroyin kaakiri agbaye nte si waju ni ile okere awon ko agbira pa meji to je ti ojo ofurufu ti won sese idola lati pa ina nla to sele ni ile Greece ni won ti koju ara won ni agbegbe pasta ni Athens nigba ti won se ise idola to si je wipe won ti nse ise takuntakun lati dola won bayi awon osise panapana ni won ti se wahala ise ase lagun lati pa ina nla to bele ni agbegbe ekun Athens ati Sepalonia ni erekusu Sepalonia bakan na ni ile France ti se gbogbo ipa lati ri daju pe won kapa ina nla to bele ni agbegbe Bordeaux ni ekun ila orun gusu awon panapana ni won koju isele ina to lagbara lojojumo ati pe eka to nri si idabobo aralu ni orile de Greece minister to wa ni igbonu be evangelo tonraz shalaye wi pe awon osise panapana ti sise debi wi pe won ti sunkan ogiri ina nla to bele ni Greece yi ni ojo ile to lo si bi eka mejila ninu igbo ati awon ile ti won fi ndako isele ayipada oju ojo lilagbara yi ni on koju gbogbo ekun etikun loke okun lohun to si je wipe Greece wa lara awon agbegbe ti o n faragba isele ina ni akoko ti o ba bo si akoko oru bayi latari oru amuju to si n fa iji lile to n ti ina gbigbona ni agbegbe be iroyin leka ere idaraya ajo to n beto bolu afesegba ni ile Africa CAF ti ni ki awon agbabolu iko obirin orilede Nigeria meji joko woran ni ifese wonse ti won yo ti koju awon akegbe won leyi ti o wa ni waju iyen Oluwatosin Demehin ati Jennifer Echejini ni ifese wonse asekagba ipele onisori sori ti DJ Wafcon to n lo lowo iko Super Falcons ni Ojigiri leyin ti o ti koko shubo sowo Malawi lati na iko Zambia layo kan si odo ni fese wonse to waye lana ojo Saturday won yo koju iko Egypt ni pele onisori sori isori keta group city won pin won si pelu ireti pe iko Nigeria yo pregede si pele eni balaya ko wo de main ati chejini ni won ko ni kupa ni ifese wonse ti Nigeria yo ti koju Egypt latari wipe won koju ifofinde ni ajo eleto idije ninu latari asise ti won se ninu ifese wonse ti won ti koju Zambia de main ni won fun ni card pupa jade lori papa nigbati ifese wonse wo ogoji seju be ni latari pe o gbe Barbara Banda Shubu eni to je lese ayo iko alatako echejini lo gba ami pupa resu resu le keji to si je wipe bi eyan ba ti gba be ninu idije o wa ninu ofin pe leyin gbigba meji yo gbori ijoko woran ifese wonse kan to tumo si wipe awon mejeji ni won yo gbori ijoko woran ifese wonse asekagba ipele oni sori sori iroyin kakiri agbaye fun ti irole oni ko ni ju bayi lo ka to danu duro lori iroyin na egbo awon koko ta ti menuba lekan si a fi to yin leti pe ijoba apapo bere atunse opopona nla to wa ni ona ila orun Kano lati di lati da sunkere fa kere oko duro bakan na ajo eleto wadi ti bere ise wadi si isele jinigbe to waye ni orire ijoba ipinle ogun buwolu kiko ile ti iye re nlo si irinwo ati ati ahadota ni ile okere amuwase ti gbo yin pe awon ti won sise idola oko agbirapa meji lo kolura won ni agbegbe Greece leka ire idaraya ati muwase ti gbo yin pe meji ninu awon agbobolu iko super Falcons yo gbori ijoko woran nigba ti Nigeria ba koju Egypt ni DJ ife eye awon obirin to nlo lowo ka to ma lo nje mo pe ni ojo oni lodun 1997 gbaju gbaja olorin omo Nigeria ni Fela Aniku Lapo kuti dagbere faye ni ru ojo oni leni odun meji din ni ogota 58 ni bayi e ti mo buba ni onkon ti e fi tun awon akoroyin wa leti epe sori number ibani soro 0916062-7526 abiodun akinwumi lo se akojopo royin kakiri agbaye ti role oni oloye deshe Jacob lo tun se ede abinibi to mu ase ti igbo yin e seun pupo be se n tetigbo ikan ni wa ikan ni yin to tawon yo yi

bi ife ba pe titi ni fe ndore e be ni bore ba dododo lo re de bi o lati je ki gbogbo eyin yo lo lu fe wa te duro de duro di bi pelu wa ni kan ni diamond 88.7 fm ilorin mo bi ati se bo igbadun yin lokukundu to bere lati ago meji la le lojojumo titi dile mo kelele le mo gbadun oko ojo kan won ni to doso dada tin re ni te lo wa le murun ayokun ni amo riri yin lopolopo fu aduro ti yin to nti ife te ni si wa ni kan ni yi e se o ajo se wo ni baje lai lai fa abada diamond 88.7 fm ilorin be lojo

0: ogo ni foruko Olorun alaye
1: hallelujah
0: Olorun ni majemu baba ti ki gbagbe majemu ti ki si dale majemu re ada gbogbo ogo pada si odo Olorun ayeraye oni bu ore oba to tun fun wa ni ore ofe ati ojurere ati anu re lati tun le ri ojo oni layo ati alafia ti se ijo sunday akoko ninu osu kejo eri ojo sunday akoko ninu osu kejo la wa yin mo ki gbogbo wa ni bi ta tin gbo eto yi wi pe happy new month ki wa pe aku alaja osu tutun ya pe osu ta wonu re yi ti se osu kejo yi osu ayo osu idunu lo ma je fun wa
1: amen
0: osu da pada on rere gbogbo ni ninu osu yi a o ni damu ibanuje o ni wole gbogbo eyin te n gbo mi be ni a o ni damu lori nkoko on gbogbo to je ti wa Olorun a si se on ti se ti wa ni ase pe mo ki gbogbo wa ni bi te tin gbo eto yi lo ni pe aku isimi oni aku irole oni ti Jesu ba ti de a wi se opo isimi bayi laye ati laye wa loruko Jesu Christi atun fi eleyi bakan na atun fi ki ile ise Diamond FM pe ile ise yi ko ma tan fun ogun Olorun oke oke lati ma gbo ile ise yi ko ni ja seyin loruko Jesu Christi bakan na gbogbo eyin ni yawo ose to koja aki yin o eku inowo eku inora ile te bere yen isu ni baje loruko Jesu Oluwa fi ayo yin kun gbogbo eyin te sin woju Olorun fun rojo bayi na abi ti e ti dajo igbawo ti yin na sona agbadura pe loruko Jesu ojo na pe ojo te da sona na yo ko isu ni boju eye yin je gbogbo te yin reti yen ni rere Olorun a se fun yin ogo ni fun oruko Oluwa e darapo mo wa lori e le darapo mo wa bayi lori ero abanidore yin iyan Facebook keli ma wo abai lo ke search fun page mi Abimbola Adekeye eli ma wo live bayi anu Olorun ori ofe re ko ni fi yin sile loruko Jesu Christi emi ni arabinrin yin lori eto idile onigbagbo emi na ni Abimbola Adekeye eleshin la lati ni ijo Prayer Faith and Miracle Ministry ori oke agbara Olorun majemu abanimule madani ni Asadam Road pelu mi bina o na ni ranse Olorun alaye wa wole Olorun Olarewaju Adekeye eleshin la baba oya e ba wa wonu adura ka to bere tuti oni
2: oruko Jesu
0: amen
2: oruko Jesu
0: amen
2: Olorun abio gbogbo okan to ngbo wa oju to won wa anu Olorun ko ni fi sile o
0: amen
2: Olorun ogo ni foruko re
0: hallelujah
2: Jesu Oluwa wa
0: amen ogo ni foruko Olorun alaye
2: hallelujah
0: gẹgẹ bi lori eto di lo nigbagbo gẹgẹ bi ohun ti a tutun je ba mu awon ehun topic wa nipele ni ipele bi emi Olorun o se mu jade ni tori ki se nipa ipa tabi agbara bi ko se nipa emi Olorun kide eniyan le se ogbon wo le eniyan ni ogbon Olorun ohun na lo gaju gbogbo lo eri pe ati ni abe ele ti a n kobo tele a so nipa pe ki a tun ona wa se ka tun iwa wa se tori agbara ta niyan loni yen agbara ta ni ta fi se to wa yi ko le ba ni kale agbara n fi yan sile ti yan ba n dojo ale that is you have to adjust your way adjust your character that power that strength that you have today will never endure you or sustain you till end so ko le ba wa kale o ke tu ona wa se so lunda re na that ti ko yan ko de bi at wa am mu ni pele ni pele ni awa wa lori pe kiko ara ni ati ile ati idile ni ninu ogbon Olorun ati nibe nla bere ni ijejo ase part 1 ni ijejo part 2 lando loni that is building yourself and your family in the wisdom of God aso fun wa pe lati le ko ara wa lati le je eyan ka ye wa ko ri bo lo se fe ko ri ki le wa ri bo lo se fe ko ri agbodo ko ara wa ninu ogbon Olorun ni tori pe ogbon Olorun o yato gedegede si opolo ti eniyan o yato si imo opolo eniyan that is the wisdom of God is very different far away from the knowledge of man's brain imo ti opolo eniyan yen opolo idin ta gbe sori yen ogbon Olorun koja re won lo mo ni to mola won lo le fi wa le ona ta le to ta fi ni se ese gbe loni ta part 2 ta wa lo loni ni pe ka ko ara wa ni ogbon Olorun lati le doju ijako arekereke satani that is we have to build ourselves building yourself in the wisdom of God building your family in the wisdom of God to resist and overcome the wiles of the devil lati le doju jako arekereke su e je ka wo inu we 1 Peter chapter 5 verse 8 to 9 oni e ma wa ni ni aire koja e ma sora nitori isu ota yin bi kinun tin kera muramu oni kaakiri o nwa eni ti o pa jekiri verse 9 wa ni eni ti ki eni ki o koju ja si pelu iduro sisi ninu igbagbo ki eni ko mo pe iya kan na ni awon ara yin tin be ninu aye nje oni ka ma wa ni aire koja. That is, you have to be sober, you have to be vigilant. Because our adversary, that is that the devil as a roaring lion, walks about seeking whom he may devour. How can you be sober? How can you be vigilant? Ogbon ati imona lo le je ko wa ni aire koja. Lo le je ke emi ati yin ka le wa ni aire koja ka si ma sora. Injo le dara re shoni without the wisdom of God. Sha le dara wa sora isi ogbon Olorun nibe. Shall wa ni aire koja that to be sober you can't be sober without the wisdom of God. Agbara eniyan ki fe tadiba ki wa sober kini eniyan mo kini eniyan ri sugbon ogbon Olorun lo le je ka le wa ni ipo ta le wa yi lati le wa ni isora tori satan ni buramura mu kini o nlo kaakiri o nwo eni ti o pa je kaakiri o ni eni ti ke koju ija si pelu iduro sisi ninu igbagbo oju ija to ni ka ko si yen se o ro pe ke se oju ija ada ibon tabi oju ija pe ka mu oko ko ma dabi okunrin kan tan ni isu fe wonu ile re o pe isu mura lati gba ile re mo lowo o ah lo ba lo ra ada lo pon dada lo ngbe ibon pe ibi kibi to ba fe gba wole ohun o ri soju window ni o gba ni senu ona ni o gba ni ako ajojo soju ati isu ohun ko wole wa ko ri ogun ti ti ki se ogun abda tabi ibon.

lati le dojo ja ko arekereke satani arekereke su ti ba opoloko ile je loni satani wonu dile loni o si sise re sugba awe eniyan o fi okan si awa ro pe boya bo si ye ko ri niyan no o no fi je pe loni ile to daru po scatado separation here and there I took a lot of ipiya laarin lokolaya divorce ikosile single mother single fathers olokun aye nisin idile wa diradarada se bo lo se fe eniyan adekele ke suni tori pe sumo yi pe ibi to ti le tete mu awa eniyan laye yi lati le ba aye eniyan je lati bojo ala eniyan je lati so aye awon awo odo wa sinu wala oni lati nu idile yoruba go so pe le lati kesho rode bi le re ba se ri na lo se ri nita enti le re ba nfo ohun ti o ba la ko janu ile na lo ma gbe data iwa to ba hun ile na lo gbe data e get a wonu with Ephesians chapter 6 verse 10 to 13 oni ya go to ara mi e je alagbara ninu oluwa ati ninu agbara ipa re building yourself in the wisdom of God, building your family in the wisdom of God, that is the only way of escape. Oni e je alagbara ninu oluwa ati ninu agbara ipa re oni e gbe gbogbo ihamora olorun wo ki eyin ko le koju ja si arekereke isu. Put on the whole armor of God. How are you going to put on the whole armor of God? It's only by building yourself in the wisdom of God. Ogbon Olorun lo le ni amola re to le fi koju ja si arekereke satani. Olorun ni o ko imo ati oye to nilo o wa lowo Olorun to da. Oni to ba ku oku ogbon oni ko bere lowo won Olorun alaye tin fi fun ni opolopo ko si ni ba owi. To ba wo verse 12 yen oni tori pe ki se eje ati erara ni awa ba jija kadi. We wrestle not against flesh and blood. Kese gadara lo bagi gakani sugba awon ijoye awon lola awon alase bi okuku aye yi ati awon emi buburu ni ojo orun nitori na egbe gbogbo ihamara olorun wo ki eyin ko le duro tiri si ojo ibi nigbati eyin ba si ti seun gbogbo to ke si duro oni ke le duro tiri si ojo ibi ojo ibi lo wonu aye tu gbogbo aye daradarada bayi lo ba opolopo da je ko bo so fun wa mo ni emi olorun fi ye mi pe ojo ibi merin lo n ba eniyan ati so meji ninu re mi le so meji yen lo tori time sugbon mo ti ma so mo ti mu bo wa ojo ibi lati koju ja ko le duro tiri nigba to ba wa ninu ogbon ati imo olorun we now become unshakable or unmovable in the day of evil ko si eni ti o ni experience sugbon ogbon olorun lo le mu o duro ti o stove ni fi yese ta ba de wonu iwe Luke chapter 6 ye onowo la fi ri ogbon olorun yi gba lo fi le je ologbon ninu olorun lo fi le do ninu imo ati oye re iwe Luke chapter 6 47 ye Jesus so pe o ni enikeni to ba to mi wa to ba si gbo oro mi to si se that he that comes to me hears my word and do it o wa so ninu iwe Matthew 7:24 ye to 26 pe emi o fi wi ologbon eniyan awon to je ologbon to do ninu olorun niyan awon to to Jesus Christ wa ti won gbo oro re ti won si se ti won gbo oro olorun ti won se ki se awon to kan gbo to gbo lagbodanu ti won fi ogbon tinu won gbe ibanuje to le bayan du laye ni wipe ko pa ilana olorun ti ko wa do lori ogbon ti e that is the greatest tragedy that may befall a man is for you to forsake the word of God, forsake the wisdom of God, and rely upon your own knowledge. That is the greatest tragedy and the greatest mistake. Won de ni opolopo n bo sinu re loni ti e so fi so aye dida kuda bayi o ni awon to ba wa ti won gbo oro mi ti won si nse o ni won fi wi ologbon okunrin kan igba na lo to le ni ogbon olorun lati le ko ile re o ni o ko ile re si ori apata nigba ti igide igi ni ojo ibi ta so ninu dibi pe ko le duro tiri ni ojo ibi igide ategun fe wahala de ke se igi ojo ta nri la so nipa re sugbon igi ota satani to n bu ramu ramu kaakiri igi re to n gbe wonu idile lati le ba foundation idile je o ni nigba to de o bi ilu ile yen o le ko le subu lale tori pe o fi idi re sole lori apata tori pe o ko ile re o ko ara re ninu ogbon olorun so ko si iji kankan to le da ile yen ru tabi to le ba foundation ile yen je e je ka je ologbon lo ni ka ko ara wa baba ati mama te n gbo mi ninu ile oko ati iyawo te n gbo mi e se wonu igbeyawo ni e ti pe ninu re ni you need the wisdom of God, you need the knowledge of God. Bibeli pe ngba ti won ko lati ni ero Olorun ni imo won Olorun fi won sile fun yerira ohun ti o to na se o to ti o to

0: adupe lowo olorun olorun to ka waye lati ri sunday si toni to je sunday akoko ninu osu kejo odun ibi ti a ti bara wa so oro olorun eh ona ni iwe efesu ori kefa lati ese kewa si iketa din iketa la iwe efesu ori kefa lati ese kewa si iketa la to ka bayi lakotan ara mi eje alagbara ninu oluwa ati ninu agbara ipa re egbe gbogbo ihamara olorun wo ki eyin ki o le ko oju ija si arekereke yesu nitori pe ki se eje ati enara ni awon ba jija kadi sugbon awon ijoye awon olola awon alase bi okunkun aye yi ati awon emi buburu ni oju orun nitori na egbe gbogbo ihamara olorun wo ki eyin ki o le duro tire si ojo ibi nigbati eyin ba si ti se ohun gbogbo tan ki esi duro eje ka tere ba fun adura oruko Jesu
1: amen
0: ayeraye an lo nu oro re ba wa so
1: amen
0: fi yo oro re se wa
1: amen
0: gbogbo wa ka je alabukun fun
1: amen
0: lai loruko Jesu oluwa wa
1: amen
0: koko oro olorun ti a gbo ni wakati o na ni duro sisin ninu oluwa duro sisin ninu oluwa stand firm in the lord a ri pe aye ti a wa yi kun fun oniruru idanwo isoro ati ijeme ijeme o buruju ija ti a ri loko duro olorun pe wa ki a duro sisin ninu igbagbo wa eje aduro sinu gbagbo wa e ma je ayese e ma saka akiri mo eje aduro nu gbagbo Jesu Kristo Oluwa wa ibe nikan ni ona abayo wa en ti o ba duro sisin yo ri isegun to ba ti duro sisin nu Olorun isegun daju fun o ko so pe ani riji sugbon nitori pe o ti segun aye awon ijimo yen ko le bori e idamu yen o le bori e ma tori e ko pada seyin kini we 1 Corinthians chapter 15 verse 58 so fun wa oni nitori na eyin ara mi olufe e ma duro sinsin lai yese ki e ma po si ni ise oluwa nigba gbogbo niwon bi eyin ti mo pe ise eyin ki se asan ninu oluwa eri pe ise wa ki se asan ninu oluwa duro sinsin lai yese eri ba yen je ka duro sinsin je ka duro ka ma po si ni ise rere e ma je konkon o ba won leru e ma je tori e ka se igbagbo ja duro sinsin ogun to nla koja yen ogun yen ko le bori e awon isoro to nla koja yen awon isoro yen ko le bori e e je ka duro sinsin gege bi omo leyin Kristi nitori na isegun daju eresi wa fun iduro sinsin wa mo fe ka wo awon kankan kin lo le de ti a fi gbagbo duro sinsin awon kankan wo lo awon kin lo le de to le deba to le deta fi le gbawo duro sinsin eje o se awon akoko na ni pe nitori ogun emi je otito ogun emi otito ni awon mi so pe kini degun emi kini je pe kini kan ge se pe kini ogun emi otito ni to ba lo we face ori kefa yen ese keji le omo oni nitori pe ki se eje ati eran ara ni awon ba jija kadi ko le mo pe ki se eje tabi eran ara lo n ba jija kadi awon ta n ba jija won lagbara gan sugbon awon ijoye ma gbo bayo awon ijoye awon olola awon alase ibi okunkun aye yi awon to ti wa nu okunkun birimu ati awon emi buburu ni oju orun awon kan ta ndoju ko ni awon kan ti ndoju ko wa niyan sugbon to ba le ogbodo je alagbara ninu Kristi wa duro wa mu duro re ninu Kristi ndo fi le bori awon nkan won yi awon igbagbo ndoju ko oja ti emi nipa ti satani ogunlogo awon eyan awon emi okunkun buburu lo ni ki se eyan kan ki se meji ti a n doju ko yen mi pe ogbodo duro sinsin ogbodo duro ni olorun ogbodo boju weyin ogbodo so pe tori awon isoro yen ko pada seyin to ba pada seyin ti e ba o loruko Jesu ogun isoro ni bori wa
1: amen
0: ogun isoro ni bori wa
1: amen
0: awon agbara bi okunkun yi e wo won ni awon agbara to je pe agbara yen o gagan awon alase bi okunkun aye yi won ni awon agbara yen to gagan so agbara Jesu lo se kini o loju agbara won ti won fi Javini awon alai wa bi Olorun eh Javini dawon laga Javini doju ko won awon alai wa bi Olorun yi won wa doju ko awon omo Olorun ti won won ni fe Olorun won ta ko fe Olorun ndoru ko kan awon pon ti je ni sina ti won si fi igba gbogbo doju ko awon omo Olorun John for the book of a woman bago. It didn't hear, tell our gagabi on the bago. You know, I got the mood, Rua, I got the dresses in, you know, alone, Lord Gura, alone, you know, alone. What pony, he said? I went sabu, up on your woman. I went silk, up on your woman. So I gagabi on my loan, and then the cattle to go by one coming along, till I got a drone no alone. Once it to our own sinu double cocoon. Loni po chipo. Once it to our own sinu double cocoon. Little double cocoon. I want to go la mania. I want to go la mania canny. I want to go, I want to mwege. I want to say B. What point, you know, I hear ye. What's it, John? Where, me? I won't catch up for duty. So, but once you say I die, I don't say really. It didn't have to be one of the Jalabano, just Christo Luawa, along your name at Yolo. I'll get you a new bag, boy. Tiaba Bona, take a bona. A magic art to two. Taba to two, Walani. Taba to where Jacob Bonaco to Walani. A second, a second, Ule, Walani. Did you have a bona, just Christo Lua? Kaye, the Colley Dara, took my coma by the Boya, look at this wish that I've been at you. Oh, me ti mo fe ka je ka ma na ni pe idawo ko le salai ma wa te ba lo reju re joanu ori kan ni dilogun ese keta le logbon oni nkan won yi mo ti so fun yin tele ki eyin ki o le ni alaafia ninu mi ninu aye eyin o ni ipanju sugba etujuka mo ti segun aye edi bayi jesu okukukuro fun wa eh ka ba le ni alaafia ninu kini o ninu jesu kristi So Jesu Kristi o ti segun aye eh ko so pe a le ni paju o ni sugbon ka tujuka o ti segun aye nitori pe gugu bori Jesu ta ba ti le donu re sesese ta bodu weyin a o ri pe ogun na ko ni bori wa mama baba emi o mo ogun to nla koja ma wo Jesu duro sesese ma je ka ru obo eh ogun yen o ni bori e iwo lo ma bori e lojo kan ogun yen ma expire o ma expire ogun yen ma dopin ogun yen o ni pa o eh iwo lo ma re yi ogun yen ogun yen o ni ru re yin e ni e duro nu oluwa olorun yo si rin mi ati wo lowo o mi ran ti mo fe ka ri na ni pe nitori olorun ma nsan ere fun awon olooto olorun ma nsan ere fun awon olooto awon to duro ti e to duro ti ni toto o ma nsan ere fun won eh duto olorun nu otito ati nu ododo iwo duro ma se yese ma boju reyin bi won ba ni ah o nkan won yi ah iku lo ma nja si iwo so pe iye nitori pe ogbe ni otito yen mu ogbe ni otito yen gbo yi ti se Jesu Kristi Oluwa duro ni otito re wa si di asegun iwe fihan ori keje ese kewa ni ma se beru ohun ko ti iwo nbo wa jiya re kiesi esu yo gbe ninu yin ju sinu tubu ki a le dan yin wo eyin o si ni ipanju ni ijo mewa iwo sa se olooto de oju iku emi o si fi ade iye fun o eyin ni olorun Edunu Olorun e je ka dunu Olorun ogogo ohun to le de ba ohun to le de ba dunu Olorun Jesu Kristi ko so pe a o ni ri ipanju nu aye ko so pe a ni doju ko soro nu aye sugbon ka oni ka tujuka nitori pe o se kini o nti segun aye eh ogun na le bori e to ba ti wa nu Kristi eh ngba ti Jesu Jesu gbenu e ti wa na gbenu Kristi ogun na le se kini ko le bori e ogun jemi e ko le bori e so ngba to ba de duro titi ti dope emi re njo mo pe o gbade nitori pe ere wa fun duro sisin re yo si dara fun wa
1: amen
0: mo ni o dara fun
1: amen
0: bawo la se le duro sisin agbodo ka gboran si oro olorun awon oro olorun ka nkan yen awon ti olorun ka ma se yen agbodo sa fun gege bi omo olorun agbodo sa fun ese agbodo je olotito agbodo je en tete kan agbodo ni iwa mimo iwa le ri agbodo sa fun awon onirun kan won ni Olorun yorin mi ati ewo yorin mi ati eyin lowo ka ma se fi Olorun oro na ere ma tin ka lojojumo a ma ri ara wa ninu re o ja wo jiji wa lati ma wora wa lati ma fi se atunse ara wa e ri pe aye wo de ma gba atunse ti a ba se tan lati gboran ti a se tan lati gboran yo si dara fun wa ki a ma gbadura ni gbogbo igba nitori pe esun ba o dede o nbura muramu o wo eni ti o paje esun ni ori o paje o oni remi na paje o ka ma gbadura ni gbogbo igba ki a ma gbe igbesi aye wa igbe aye mimo e ja ma gbe igbe aye mimo e ja ma gbe aye mimo ka sa fun ese ki a ma se fi ipo ka ma se fi ki a gbe igbogbo ihama Olorun o eyin ni Olorun e je ka gbe gbogbo ihama Olorun o ti a ba ti gbe gbogbo ihama Olorun o a o ri pe ogun esu ko ni le se kini o ko ni le bori wa Olorun yo ran mi ati eyin lowo
1: amen
0: mo Olorun yo ran mi ati
1: amen
0: a gbodo ko ipejopo ara wa sile gege bi omo Olorun loruko Jesu Oluwa yo dara fun wa
1: amen Jesu
0: gbogbo awon kan won ti a ba le duonu re a o ri pe rere l'Oluwa a ri pe ogun ayo ni le bori wa inu ipejopo ara ni ta mu oru mo ra a o ri pe asiri koko a mo tu Olorun ma nfi onjele han awon eto ni ma nwa ninu re Olorun yo ran wa lowo e je ka sora gege bi onigbagbo e je ka so ko ese sile e je ka sora fun ese ogun to nla koja yen Christ wa nbe mo tori e ko pada seyin mo tori e ko lo se awon nkan miran mo tori e ko lo tojubo nkan ti o ye ko tojubo loruko Oluwa yo se dara fun o
1: amen Jesu
0: anfani anfani wo lo wa ninu kiki ki a duro sisin Olorun yo fun o ni agbara tuntun Olorun lohun ma fun yo fun wa ni agbara tuntun yemi pe bo ba tin duro ninu Oluwa to wo gege bi alase pe igbagbo re o ri pe o to mo fi agbara kun agbara re yo mo fi agbara kun agbara re ogun si ko wa ni le bori e Olorun yo fun o ni isegun lori ota yo fun wa ni isegun lori ota awon ota to dojuko wa yen yemi pe nigba to tun fun wa ni agbara tuntun agbara yen na so ko ni le je ki ota ko bori wa a wa le bori awon ota wa Olorun yo fi idi re mule yo si bukun o Olorun yo bukun emi ati iwo yo fi di wa mule Olorun yo se kini yo bukun wa nitori pe kini o alagba ni mo gba nkan lowo alagbara alagbara lo ma nse jegun alagbara lo ma ni aseyori oleki ni aseyori Olorun yo bukun emi ati iwo ni ikeyin iya ni pekun ni yo je ti emi ati iwo yo jere fun wa Olorun yo ran wa lowo Olorun yo ran wa lowo e je ka duro dopin en to ba se dabo to bo ti ti o le tesiwaju mo ko le ba won ni ipin ninu ijobo Olorun ma se je ki isoro tabi idanwo mu o kuro niwaju lodo Olorun re lodo Christ re duro sinsin ninu Oluwa yo si fi di yo si fi agbara fun o yo si pa omo yo si je ki osegun ohun gbogbo ti o dojuko Olorun yo ran o je ogun mo lo nla koja duro Oluwa wa si ni isegun amen.
2: Have you heard about Dele Ajayi Foundation? Oh yes. Dele Ajayi Foundation is a non-profit organization that was created to reach millions of people across West Africa, most especially the underserved areas in Nigeria. Through our foundation, we hope to support people in need, provide food and clothing, scholarships to students, share love and hope to communities. Dele Ajayi Foundation is dedicated to causes that create an avenue for people in need, most especially in providing basic food, housing supplies, and ensuring that school students are empowered through scholarships. We are committed to serving people in need, reaching people in underserved communities, and giving hope to people to reach and positively impact the lives of people. Dele Ajayi Foundation, a family.

titi ni fendore ebe ni bi ife ba pe titi ni fendore ebe ni bore ba dudundun lo re nde bi o lati je ki gbogbo eyin yo lolufe wa te duro dede duro digbe pelu wa ni kan ni diamond 88.7 fm ilorin mo bi ati se boyin gbadun yin lokukundu to bere lati ago meji la le lojojumo titi dile mo kelele le mo gbadun oko ojoka awon orin to doso dada tin re ni te lowo ale murun ayokun ni amo riri yin lopolopo fun aduro ti yin to nti ife te ni si wa ni kan ni yi e se o ajo se wo ni baje lai lai fa abada diamond 88.7 FM Lorin, Bebe Lojo.

0: tan ekonobo tin se atokun eto oye jile lati nu bibele fi akoko idupe lowo olorun be la sin dupe lowo onigbowo eto ni John Biden Foundation pe wa lo sodo gbogbo awon ti fun wa ni imoran lori eto yi ati gbogbo awon ti fi adura ran wa lowo agba adura pe oluwa ninu anu re yo gbe ran lowo dide fun gbogbo yin o
1: amen
0: ni waju mi ni ni olusagutan eke oguyemi wa ti o ba wa down si eto oye ijile ti oni olusagutan eke oguyemi akiyin pe ko abo sori eto yi o
1: esun baba mo ki eyin na abarika osu tonton
0: ese
1: ayabo atu alara
0: mi o
1: ani ranu je nle gbogbo eyin olugbo eto oye ijile lati nubi ori akiyin o bi gbogbo ti afefe ti o le se dama ri mo fe de agbadura fun yin e o ni ri banu je o
0: amen
1: bi se wa e pade wa lori Facebook eyin ti e ti je customer wa latele wa lori e kola wole ogunyemi e ba ti ga soju e e mo wa kedere akiyin ka bo
0: e se pupo e je ka teri ba fun adura oluwa olorun wa fe ope fun wa yin ologo foro fe re lori wa adupe nitori pe o tun wa ri osu kejo ninu odun yi layo ati alaafia iwo lo ba wa se o gbogbo ise osu meje lo ba wa pari layo ati alaafia ati ni igbagba ati idaniloju pe bi ati bere osu kejo yi o wa pelu wa o si ba wa se yo yori si igbeleke oguruko re oluwa gba ope wa oluwa gba eyin wa a n lo lori eto yi loni loko jesu gbala oluwa ba wa pade ni oruko Jesu Christ olugbala majashiwe o majashi so osu idowo re oruko Jesu gbogbo ise ta o se losu oluwa ba wa se ni oruko Jesu Christ ma se fi wa sile oluwa ma se ko wa sile darapo pelu wa nigba ta ba pari ise wa ti oni ati ti osu a o layo a o yin elogo a o si ma dupe ogo ni foruko re tori a fi igbagbo bere ni oruko Jesu Christ oluwa ati olugbala wa ni ose ti o koja asise lori awon ewu ti o wa ninu yiye adehun eyan ba eyan se adehun
1: komo mo se
0: o ma si mu adehun ni ese ewu ewu to wa nnu e ni a n sise le lori ati bere lose ti o koja mo ro pe e tun ni awon ewu die ti e le toka si ti eyan ba ye adehun
1: fun awon to n gbo
0: fun awon ti o be ni
1: a pe eko yen si bi pa bi marun ipele keta si ni a wa bayi
0: okay ati se meje ninu
1: ati se kini a pe ni adehun
0: ati se
1: adeti se awon otito ti a gbodo mo nipa
0: kini awon otito ta gbodo mo nipa adehun
1: ipele keta re la wa bayi iyen
0: oniruru adehun ti o wa
1: labe iyen lati kiyesi adehun igbeyawo ta pe ni marriage covenant iyen lati se eyo kan nbe pe bi eyan ba ba obinrin tabi okunrin wonu adehun ninu igbeyawo kò gbọdọ sí ìdápadà kò gbọdọ sí ìjákulẹ̀ a gbọdọ mú àdéhùn tí a jọ sọ pé títí ikú fi yà wá màá tọjú ẹ
0: màá kẹ ọ ní ti ìgbéyàwó
1: bẹ́ẹ̀ ni àdéhùn títí ikú fi yà wá ní abára wa dá
0: pàápàá èèyàn gbúdọ̀ fi ìyàwó tó bá gbé èèyàn kò gbúdọ̀ fi sílẹ̀ rárá àti rárá
1: ó ti a fẹ́ fi ilẹ̀ bàbá tí ó ti fi ilẹ̀ tó bá fi ilẹ̀ ta lọ fẹ́ kó gbé
0: abájọ ti jésù sọ bẹẹ náà jẹ ṣùgbọn àwọn ọmọ ẹyìn rẹ sọ pé tí ọrọ ìgbéyàwó bá le tó le ó ní ó ṣàǹfààní kí èèyàn má gbéyàwó.
1: tó ọba gbéyàwó ò lẹ́sẹ̀ ṣùgbọ́n kó wá gbéyàwó kó wá dalẹ̀ gbéyàwó kó bá májẹ̀mú ìgbéyàwó jẹ́ ọ̀rọ̀ ló ń sọ nínú owó málákì oríkeje ó ní ọkùnrin náà là á ké kúrò
0: so jésù kò sọ pé ó ní ẹni tó bá dérú ẹ̀wò tó bá dánrú ẹ̀wò ló ṣe pàṣẹ àgbà tó bá lọ gbẹ́ lómi
1: pansa kò sì lè déjọba lọ àbí
0: bẹ́ẹ̀ ni
1: bó ṣe rí nìyẹn so ìkejì ta fẹ́ kíyèsí lábẹ́ onírúurú májẹ̀mú àti àdéhùn tí ó wà ó ní májẹ̀mú láàrin òṣìṣẹ́ àti àwọn agbanisíṣẹ́
0: òṣìṣẹ́
1: bẹ́ẹ̀ ni
0: àti àwọn tẹ ó gbà yàn síṣẹ́
1: bẹ́ẹ̀ ni mo pè ní employer and employee covenant ìyẹn pé adun mi niye eni to gba yan sise aten ta gba sise e ja mo pe awon orile de ta nwo lagbaye pe won da won da ta ba nlo be ta de ri pe loto awon orile de yin da ko sogo kankan tan loju pe won yin dale adehun awon iye adehun won yin so dale lorile de ti won but ni bi bayi ni orile ede ti alawo dudu odale po bo se wa laarin awon gbani sise be na lo wa raun laarin awon ta gba sise e gbo baba iwa odale po e ja wa wo ese oro olorun ko to di pe a wonu eleyi iwe di toronlomi ma ka ori 24 ese 14 si ese 15 iwa odale po iwa odale po baba iwa odale po ikanu akoba awon tan dale sele eru o si ba elomi lati dale sele tori pe awon wo la akobe to ni dale da ti mo de kware ti mo de ilorin isa ile ise to wa nlo to pe awon ile ise yen exist di sin ko sin ti o mu ka wi pe iya ndi awon
0: mi be ni pe won ni ise
1: be ni sa
0: o to si ni
1: ka pon o ti e da mi le mo pelu e mo ka pon won ti e wa da mi le pelu ati pe won ti tun da mi le pelu e kiru paper mail ni jeba to mo sise e mo yeyan ti o mo sise nbe
0: be ni
1: kiru si super company ni basita ko mo
0: sise
1: kiru tet and line ko mo sise ki machiko ko mo sise ati be lo ki kwara furniture ko mo sise sugbon iwo odale la fi pawonu
0: ajewonu
1: eh yo ki biscuit ni ofa ko mo sise kwara beauty ko mo sise sa ro pe se yo se mi o ri bayi say awon odo ori bayi but every quarter they land produce awon ise ki se pa awon eyan kan o lo awon kan ba pe o savage mo ko won won wa bank ko mo lo bi kankan ka won irin won mo de ba ju pe ka won dale sele tori pa awon eyan jerun adupa lowo olo fun awon die to wa ni lui to lo fi si lokan to dale sele sibe de ba ni a lo be ni ka pe awon won yi na eh ka wa so iriri fun yin eru o bayi sa
0: awon to da se le ise
1: be ni sa
0: iriri won
1: bẹẹni sa
0: pẹlu gbogbo awọn ti won gba
1: bẹẹni sa te ba le dun kan to bere lọwọ awọn osise mi labi awọn tan dale sele na kaakiri eru o tun bayi imoni leru kajo sadan ka ma muse iyan na tun lo repete
0: bẹẹni
1: iwo odale yen gangan lo se akoba forile re sa
0: se awo na baba lo se le sakoba
1: fori ki lo le gbogbo le se to wa to ti yan si ti ko parun
0: okay
1: ki lo mo ko parun iwo dele apa amudele ti o ja mo ko logbo nso de

0: rodane e ja so die aden lori owo ya ye pe oni ada sele olan ada sele o tun ada sele kilo fa
1: I won
0: but ya won ka won ba ni se gba jo ba gbo ba gbayan sise te ko ke odun merin merin
1: eh
0: la ma fi ku owo yin
1: be ni
0: a de mo se igbega to ba to si yin sugbe lo mi sisi odidi odun mewa ko ku o loju kan
1: o to niyan
0: e fe ko fa yo sise awon oga kan wa sa amuni se ni won ti won ga buru ju ti boko arab lo
1: eh
0: be ni mo so
1: won fe ki eyan ma ba won sise lai sanwo lai lai
0: eh mo ton se ni
1: eh
0: Eh, mo ti lo ngboro ni baba.
1: Ah.
0: Ti mo ba ni ti mo so yi, ko jero, ka le kan yoju.
1: Ah.
0: Okay. Eyin le wa ni bi o kini kan, o tun wa ko won tun wa kan di ipo keki le ise gan o gbayan direct. Ibo la ti wa ri awon ile ise ifowo pa musika kiri. Debe te ba ra awon mo ton sise ka kiri ka su awo kan ni won.
1: Eh.
0: Won se staff.
1: Ah, won se staff.
0: Well, awon yen se staff. Awon ye dan sise ju oton je staff lo.
1: Eh be ni.
0: Okay.
1: Be ni.
0: Gide le pe baya won kawe jura mo lo. Elomi nkan to ti wa nbe nkan, elomi primary school lo fi wo seyin.
1: Eh lo laye ojo.
0: Eh laye ojo.
1: Be ni.
0: Eni kan wa de, o gbe degree won si mo seyin doju ami. Eh wa o ka eni ye pe ko je staff. Gbogbo afani to je pe lati le ise yen ko ni dodo re.
1: O je ade won.
0: Eh monkey dey work. Babu de
1: chop.
0: E wa ni chop to ba na lu ko an ti o ba lu jibiji. Ni lu esan jibiji bi le sa ba fo fo se ko ni lu.
1: Yo lu.
0: E jo je so kan fun. Iyan to se pere awon kan ni e lo si awon le ise ijoba kokan. E lo teaching hospital. Kakiri ni Nigeria. E lo si university kakiri to je TV government.
1: The government really.
0: Awon kan wa nbe. Won se staff. Ana si bi di gbe ba se kini e lo si la bi ton so. Ana oge koko. Ana ofole. Ana ofo toilet. Won si se staff. Won se staff.
1: Won se staff o.
0: Ki so won ti awon contractor an pe won ni contractor staff.
1: Eh. Ah. Awon contractor staff.
0: Eni kan na gbe contract fun pe mo ba wa roko yi, mo ba wa fo toilet yi, mo ba wa gbalẹ yi.
1: Ah.
0: Won wa da uniform bo won yan lọrun bi ewure.
1: Ah. Ah.
0: Eh gbo ti mo so.
1: Ah.
0: Bi awa staff ba wa ya gbegele te si toilet yi, awon no flush here.
1: Ah.
0: Abi oye yi.
1: Eh
0: wa bere pe lo na ngba.
1: Se won san wo fun won dede.
0: E lo na fun won.
1: E o na mo bere. Se won fun won lowo.
0: Mo ti e ni lara won. Tọjọ mọ ijọ.
1: Ah.
0: Lati bi pe salary ri o pe owo ose re ojumo ko pe 1000.
1: Owo ose ojumo ko.
0: Be ni sir, yo si wo ko lo lati bi soki oyi ni ti teaching hospital.
1: Ah ah. Owo kekere ko niyan o.
0: 50,000 osu.
1: Eh? Eh? 50,000.
0: Be ni sir.
1: Ah. Ninu re yo si
0: 500 ojumo.
1: Eh. Owo oko.
0: Eh a ma ni mo mo pa.
1: Owo oko.
0: Mo na ni mo ni lara won.
1: Ah.
0: Bo se ni lara won ni ti ni kini na la ko ni lara won ni university for ara re. E wa mo ra won yen te ba lo bi se laaro. Won a mo sagbe moto. E sa nu wa gbe wa o, gbe nbo won sagbe moto. Gba ti mi o ba re ni gbe, imi o.
1: Ese ni ofirin.
0: Ese ni ofirin. To ba rin de lejo na, mi ese wa wo oko. Eyan si se 500 naira lojumo yo si wo ko 1000.
1: Ah. Hey.
0: Abi
1: gbese no.
0: Gbese no.
1: Eh.
0: Ito mo buru n besa. E lo wadi ti mo so yi. Awon contractor yi won o tun wa ni fun olowo lasiko.
1: Oun na mo so yi.
0: Jo ba si ti osu meji.
1: Eh.
0: Won fun olowo osu kan. Mo tori won ni fe ko sa lo. Won fi yen mu omole.
1: Ah. O ite osu kan to ku
0: yen. Se awon yen ni si bounce lo alele se ni wa awon o si di opo mo ninu ijo mo di opo mo ninu esin

0: se awon le bere ojure lo olorun fun ru awon ye omo ti won je seru se ye
1: be ni
0: be ni gbogbo ton rege lori awon mo awon mo won yi oni won fi ona fi ran omo ti won lo lo oyibo e wo idajo nbe o ori afebe mo ti so yi o no ma wa de bi ko to ba n se dada o je kede awon eyan ma e ba teni kan je
1: e fi tu ti ara yin se
0: eyin si n je eyo okan yin si bale eri okan de so fun pe awon te okay omo mi kan yawo aburo mi kan gan lele sele si ile ise kan wa n gba kan ile ise yen boyo ti pare bayi won pe ni middle belt kenikan
1: okay
0: so all over the country ni federal lo ni eh on wa gba won sise aburo yawo mi gangan o wa je driver en o gba won bi staff ni o en to wa je oga won to wa labere ase ki se iye ti o wa ninu iwe kan mo san fun won lati odo ijoba to gba won sise wa ni san
1: won o so fun awon ti won gba sise yen tele pe iye ba
0: ni ase payment voucher meji lo ni
1: okay
0: oni kan ti e ti fi so salary labele o de le ti fi gba latoke lowo ijoba
1: ki se ijoba lo sanwo fun awon yen directly
0: ase bo ga to ba se bi HOD lo ma se gbogbo yen
1: okay
0: owo de si department won se bi yan yo kolopo fi bajoba ja bayi pe mo le mo san wa won direct tori asiri nton se elomi o ko eyan bi merin marun be awon yan na pe ni ghost workers era mo omo osu kan mo osu meji omo osu beta oruko de si wa nbe o si mo gba salary I know the dog pori le bi aye
1: awon miran gan ti ku tan se san
0: wa I know the be ni sir be ni sir elomi gan ti ku ta won bi raise lojo pe eyan wa ku be se gba gaju je owo re tan gba won o ti ni declare re fo won ti on ni le se po ti ku ba se lori re won si mo gba salary re lo won si mo gba salary re lo iwa buruku iwa awa lawo dudu iwa buru n be ninu wa kini ode yo gbogbo awon ko yo polopo awon lori esin na ton de ma si ri yi tori pe ori je nbe abala lo ijoba orun jibo pelu eso dodo o la fi ba orile ede je okunrin wa accident o wa wa nko ma wa gbe lo hospital ko mo bi o wa o si wa pari en to jeje puti le gan mo tin sele won wa pe won peto oga yin last dance ko o wa gba salary o mi na na tin gba ti kwara ngba na o wa lo si mi na beto yin wa don to wo yo to science to wa wo kini aburo iyawo mi yen oni driver to je oga driver ni le se o wa gbe lo o lo gbe igba keji o
1: gba lo yen lo si
0: deni ni Ibo wa ni eni ti o je deputy yen Yoruba
1: ni oga patapata patapata
0: Yoruba o
1: Yoruba wa
0: Chineke o
1: Yoruba wa
0: Mr. Francis kilo sele this man don't kill us he don't finish us
1: you kill him won yen
0: o wa tu asiri fun me pe o mo to ta ba pade nbi ni igba ti o wa jini hospital aro wa wa se nkan discharge awon doctor no prof ati le discharge yin aye baba no I have reason for that I discharge me ni toro ti mo pe asiri titu anything gba ni gba na anything gba 70,000 lo su latowo federal government to pe ni salary e awa fun ni 17,000
1: 70
0: eyin na so ba
1: o ire je po
0: baba
1: iye adehun po
0: eni to ba ni ti mo so iro ni e lo wa di lo wa awon ti mo se iru se yen pe elu e gba losu
1: lowo ijoba ewu le san fa won te ba
0: governor your state o lo si ogbomo so ikan ninu awon osise to je kasu nbe o lo awon pariwo ba waju pe gomina e gba wa iya nje wa iye be ni salary we ni pe wa radio gbe iroyin gbe ti ma nso yi what ba na ba se original ki o se goodness yen pe bishop aboko kuku bo mo lo mo merin le bo mo se fe to mo pelu ye ton fun mi losu bi se ti se la ka kiri nina mo le se te pe ande laarin awon osise ati agbani sise ko duro
1: ejo e mo boya governor yen se atuse pelu nkan to sele ni ibi to lo yen
0: o se atuse ani royin gbe nu royin mo ti gbo mo kanu paper radio gbogbo lo de gbe
1: o ti se atuse yen lo da
0: se mo mo opolopo awon ti wa loke yen je tan ni le se gan mo ti awon manager nse
1: awon o le mo ki se gbogbo nkan ni won do
0: so awon maje mo laarin osise ati awon abanise lori oro owo oya iye owo ti o ye kan mo san ikeji adan akoko ti o ye ki won mo wose atakoko ti kan mo siwo adan lori akoko to fi mo ni isimi lope odun to pe ni annually
1: beni
0: opolopo ade ina oye
1: o si mi o si ni iye ti won ma san fun won ni won ba ni annually
0: o je ni san mi o ka mi o je ni san bi je ba de san won gbese le
1: wa joko
0: e mo gba ara location na ni ara location na ni to ba ni gbe moto le fa won agbofiro se ijola to gbe moto le won mo po fe ko
1: awon
0: mo to we ko sa location fun eya bere lowo awon oga so adam ara akoko e mo ba kini kan elomi o de bi se osise mi ona ona buru abateni je lo opolopo awon workers mi
1: o to se
0: adam yin ni pe e mo wo se ni agogo
1: mejo
0: mejo o wa de bi se la go mejo abo o wa ko 7:30
1: eyan po lo ninu ise won awon
0: kilo se
1: awon osise ma se won ye adehun
0: kilo se o se
1: o ye adehun
0: adan ni pe a mo close la go melo ago merin emi osise ijoba ri
1: a wa se ri
0: sugbon bo ti da ago meji wo mo lo mo fe lo gbo mo mi school oja re awon unexpected holiday won ma funa won bi oju olorun o to Baba ye ori
1: torun
0: se bi torun wo wa iyan o si ranu yen ni awon western world gbon ta nso awon ti eni kini kan system kan awon ti eni board finger thumbprint ye every hour a mo lo bi computer lo mo lo te mo wa duty sir bojo ru bojo san so to ba di opin osu to ba do opin ose to ba sanwo fun o awon oni bi o lere
1: how
0: many hours lo gba ni uti
1: ibe na ti mo
0: yin won wa si ro how many hours e no fi sanwo
1: to fi wa ni
0: ko si jan be awon ni re oje awon na si ni gba ki won na re won je
1: awon oni
0: ba se bi iro ni CCTV camera ti a mo da so boju te ni re to ji nkan gbe lo office
1: and you that show
0: ejo o ko won je office ekute o ko won je office lodo ti ambi
1: emi na gbo pe ojo ejo ti ojo la ti
0: ejo ro ro million mi
1: o ti ro million mi
0: billion
1: e billion o ti ro mi ah ah ejo ro owo
0: mi imagine sir
1: nigeria
0: adan ta de se ni pe ajo olooto si yin awon te gba na o so pe awa na ajo olooto si yin o ti to yen da
1: ko si mo
0: ikata adan laarin akoko ifeyinti ati eto ti o ye ki awon to feyinti o ri gba gratitude and pension se won se bo se kan se ba se jo sadun
1: o san
0: e lo bi kan ti kuki owo gratitude o to jade elomi bere gratitude won wo ah owo ti paju eni lo eh te ba fe karin lo ko to ko ti kan yin
1: mm
0: eni jale jaje sanra olomo je ko jaje daran
1: je ku eh
0: wa tun ma bere pe 10% la yo nu owo se faramo o sele daada sawon
1: eyan won ko se pin fun won bayi bi o quarter
0: okay won gbe fun lodidi mo
1: won gbe fun lodidi mo
0: okay an fe ke ku boro ni
1: won fe ka
0: awon ogbon buruku ogbon ti isogbon ogbon agalamosa ogbon ireje ogbon ole ogbon yiye ade se ba se jo sade o re gba te fun
1: eh mo ma gbo pe mo ni awon kan owo yen ti won san fun won bulk bayi wa lo gbe si bank account ti mo wa se ni won lo si ilu ebo won se ni de fo lo su meta
0: iye salary awon osisi
1: eh o
0: iye na ko
1: ah
0: sade o te ba won se mo
1: ah awon won ya se ma ji ya titi won fi de
0: ikani baba to de akoko adeun lori owo ajemonu ati akoko ti a o ma gba isimi olododun eja gbon toro olorun wi a se ile aye ni gbe nti je eyan o se nbe lodo olorun iye ta awon agbani sise e wa awon osise kin to lo kesi oro olorun ye adan lori akoko ti a da pe a mo de bi si ati akoko ti a so pa mo kuro bi ise sa ati mo dale re
1: andaw
0: then adan pe a mo sise a ni je ki nkan me he ede te mo gbo lenu awon opolopo osise ijoba ni pe e wo jare isi oba lagun ojare
1: a sise oba lagun
0: what is the meaning of that gbo mo pe o le sise oba lagun ki lo de to wa se lodo ba abi lo de to gbo ba se lowo oba gbogbo awon iwa odale yi o mu ke lomi o gbowo for 35 years ko le ri kankan to ko nse
1: ki lo fe se
0: tori pe olorun gan ni n ba aja
1: be ni ki lo fe se
0: o wa pada si se ijoba ton wa nlo toro kiri igboro o se ni toro gbogbo le tori jambi ise ki lo fi se so bo odale
1: ko fi se kankan o fi je mu keke ni
0: ikeji fun tawon osise adeun lati je olooto lenu ise ati lati mo sise asekara so sise asekara mo
1: ko si ma se
0: iketa fun tawon osise adeun lati wa ire ati itesiwaju ile ise gbogbo won yi lati n dale re oro o ti di wipe a kii sisi oba laagun
1: bẹẹni
0: o ti di pe a isisi oba laagun abajọ bíbẹ sọ pe awọn ti n gba owo ọya wọn wa n gba si ajade apo
1: bẹẹni
0: awọn tẹ n gba owo ọya awọn tẹ n gba owo ọya ọlọrun ajẹ ko wọn yin ọmọ ọpọlọpọ lọwọ tori pe ko finu kan se o ti sọ joko bayi ọmọ mi kílàyé ní staff office o ẹwọ mi ò lè pariwo jàre ó rẹmi díẹ jàre mi ò lè pariwo àwọn ọmọ yẹn wà mọ wọn wá sọ public school wọn wá sọ dára dáradán.
1: o ní o jẹ ká
0: ẹnu headmaster ò ká wọn
1: bẹẹni
0: ẹnu principal ò ká wọn.
1: àwọn èèyàn mú ọmọ lọ sí public school mọ.
0: dájú ìjàyẹ wọ wọn ti mọ pé òkú ní kọ wọn dáadáa.
1: o mọ
0: ọ̀pọ̀ òṣìṣẹ́ ló ń jẹ ilé iṣẹ́ lónìí lónìí.
1: bẹ́ẹ̀ni
0: ó ti jẹ ilé iṣẹ́ run gbogbo ilé iṣẹ́ jẹ́ àtibọ́dá ọkọ̀tẹ́ mi bá ń kwara yìí wọ́n ti jẹ́ run ni
1: wọ́n jẹ́ run ni
0: wọ́n jẹ́ run ni
1: wọ́n jẹ́ run ni
0: wọ́n jẹ́ òkè fóònù run lọ́fà wọ́n jẹ́ òkè mọ́ọ̀tì mú wọ́n jẹ́ òkè bisikíìtì mú kwara bìrì níjàgbọ́ wọ́n jẹ́ run. Odidi ile ká ní ilé iṣẹ́ mẹ́rin ńlá ńlá o kó mọ ẹ̀sìsì lọ́fà bó lọmọ ọ̀fọ́sẹ̀ jáde iléèwé tí ò ní
1: ríṣẹ́.
0: ọjọ́ tí mo kọ́kọ́ dé jẹ́bà bí ẹni pé èèyàn dèlù ọba ni.
1: mẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ṣe pépà mẹ́ẹ̀.
0: bẹ́ẹ̀ ni sà.
1: ó ga o.
0: bẹ́ẹ̀ ni sà. bí kọ́tà staff wọn tó ń pè ní kọ́lọ́nì àwọn bí àpéyẹ dèlù ọba ni.
1: da ye ojo
0: sugba loni o ti dagiju o ti digbo o ti digbo
1: text I want to call him in on sebe
0: o ti call him in
1: be ni o awon soja lo si gba wa nbe be
0: okay ni lo rin bi
1: be ni
0: kini nko data line nko
1: data la match ko run ni
0: match ko nko o ti lo o ti lo
1: ba o ti lo o
0: kwara furniture nko o ti lo awa nso pelu oda bo na mo wo se ni lo mo se du loke okun bo la won mo wo se ni deru loke okun bo na se ni deru
1: lo agba wa
0: ka ba gbara wa ko si to mo olohun iya ta nje ise olohun fi je wa ba fi jera wa ato sise atagba ni sise
1: be ni awa la fi ya jera wa
0: e ja wo ese oro olohun ni tono 24 Mark 14 and 15 oro olohun ka ba pe iwo ko gbodo ni alagba se tan lara ti se talaka ati alaini iba se ninu awon arakunrin re tabi ninu awon alejo ki so mo luwe fe to re du olohun obi yin ti nbe ni abe budo re ni ojo re ni ojo re ni kiwo ki o sanwo oya fun be ni ki o ma se je ki orun ko wo ba owo oya re lowo re nitori pe talaka li ohun gbogbo igbekele re to gbekele o na ni won ba yen te jo sade ohun yen ki o ma ba kepe oluwa si o ko ma ba be lohun si o a si di ese si olorun
1: Oluwa wa ba we ninu igbogbona ibinu re.
0: Bẹ́ẹ̀ni sir. Bẹ́ẹ̀ni sir.
1: Awa jẹ ni iya.
0: Bẹ́ẹ̀ni sir. Ọlọ́run amọ torí ìfìlà o lè gbódi di ẹ̀mí lọ́wọ́ èèyàn. Bẹ́ẹ̀ni sir. Kò kú ni sọ fún ọ.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: O ní mọ̀ pé ẹsẹ̀ ìwà búburú rẹ, ìwà ọ̀dàlẹ̀ rẹ, lọ́lọ́run gbà. Ẹja lọ sí ìpele kẹta àdéhùn láàrin àwọn tó ń tajà àtàwọn tó ń rajà buy and selling covenant.
1: Báyà àṣẹlà.
0: Bẹ́ẹ̀ bá wo iye tí àwọn ẹlọ béèrè tí mo ń sọ yìí.
1: Kí ni?
0: Sàkátà pàrà láàásọ́tọ́. Ẹ lọ ilé epo káàkiri tẹ́ ẹ bá wo signboard pé ẹ yà sí bí ẹ wá repo à ń tà ní ₦500 per litre ẹ wá ní kọ́ọ̀tà ṣebí gálọ̀nù lítà wà ẹ wá ní pé ₦500 per litre àbí fún àpẹẹrẹ gálọ̀nù 4 litre èlò ló máa kún èlò ló yẹ kó kún.
1: Ṣé 1 litre ní garawa yẹn?
0: Àní gbogbo gálọ̀nù 4 litre lọ́wọ́ empty gálọ̀nù tó jẹ́ pé 4 litre ẹni wọ́n kọ sára rẹ̀ àwọn kan wà 5 litre èmi wá gbóni 4 litres dání mo wá lọ lé epo mo dẹ̀ kọ́ sójú kíní wọn wípé ₦500 per litre mo dẹ̀ fẹ́ ra 4 litre èlò ni mo àkọ́dá ní bàbá. Mà kó 2000 dání. Mo wá kó 2000 dání. Ìgbà tó wà ra epo sínú rẹ̀ epo òjùlájú lọ.
1: 4 litre ni garawa
0: ní lọ́wọ́ yẹn kò kún. Bẹ́ẹ̀ni 4 litre ni.
1: Bẹ́ẹ̀ni 4 litre ni.
0: Ẹ dẹ̀ sọ fún mi pé 500 ni lítà kan.
1: Ni lítà kan.
0: Mo wá fún yín ní 2000. Ẹ bá mi tó 2000. Èmi ti lọ́kàn pé ṣebí.
1: Yóò kún
0: garawa yẹn. Yóò kún
1: garawa yẹn. Yóò kún.
0: Ṣùgbọ́n sí ìyàlẹ́nu kò jùlájú lọ.
1: Kí ló wá ṣẹlẹ̀?
0: Tó ṣẹlẹ̀. Èmi náà mọ̀. Kò yé mi.
1: Ṣé o gbẹ lójú ọ̀nà ni?
0: Kò gbẹ. Ẹ̀dí ilé epo náà mọ̀ wá.
1: Ilé epo náà ló ṣe wà
0: náà. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n lè tẹ 2000. Wọ́n lè gbé pé epo 2000. 4 litre.
1: Kìíní yẹn róòlù.
0: Wọ́n lè sọ pé 4 litre. Wọ́n lè pé 2000. Ṣùgbọ́n kò jùlájú lọ. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ mo gbà lákùtòrò ọlọ́run epo 4 litre mo ní kọ́ra ọ́ níṣẹ́ bẹ́ẹ̀ rojú kínní mi ọ̀rọ̀ lọ́jọ́ yẹn o.
1: o ye ke so pe ko da nkan re se pada si
0: o ni okada kan bo ni maruwa ni to wa leyin mi o ni ba re se bele ba jin ya ya ko ru kene ke so egbe wa gbugba lada ko wo mi fun mi ba ko nbe
1: olokada I wa gba
0: se o wa gba
1: okada
0: o ni se omo yin so no program ni program ni so kini program yen ta lo program e
1: oga re ni
0: okay ibere re ni bo ni awon dpr wa
1: ti o ye ki won ti
0: se e won le si se se ba polopo oga to je dpr oga na na ni le po
1: okay
0: ah baby moto tabi awon kada tabi maruwa olopa olopa o le mu ngboro
1: eh
0: ti awon mekunu na mu
1: eh awon olopa awon yen ni maruwa
0: ah
1: tan gbe fun awon eyan pe kan ma
0: ata o na n se business jo gun gbowo kowo so to wa le di ko officer lagbaja lo ni moto lo ni keke okay bon caro meji won ni mu bon de ko to won ni mu bon ni number won ni mu
1: mo fo wa tomo di elenu okunrin kan wa so fun mi o di dako awon boko haram wa n bo ko yan je pelu malu leni kan wa gbe malu kan ninu awon malu eni to awon malu awon
0: to n ba ko je
1: boko haram o gbe kan ninu won ni eni yen wa so fun won pe te ba gbe malu yen malu lagbaja le gbe yen o ah ni yen wa ni ohun di read bo lo wo ru wo malu wa
0: lo ba gbe le
1: ah
0: o so fi pe oga lori a oga
1: de
0: abara wa nu iwo oda le pa o se mi nso niyan iwo oda le ofin to momo ke meru lori le de ofin omo lagbaja ni ejo omo lo sugbon to ba jeru ni e lo pa ofin kan ofin to momo ke meru lori le de ti wa iwo oda le niyan laarin katakara bibe lo pe osun eke o ni irira ni
1: niwaju oluwa irira ni
0: e je tun wo iwe Deuteronomy ye ori 25 ka wo ese 13 ati ese 16 ka gbon ti gbogbo eyin ti e nse e ma nse
1: Deuteronomy
0: be ni sa ori 25 e je wo ese 35 si ese 37 baba mo fe ka tori abala ilori
1: ah
0: awon tan bo wale e ko proverb 11:1 na le e ja lo wo e ja ki kai bi eti yo ko gugu e papo
1: Levitiku okay
0: ori 19 e ja ka ese 35 si ese 37 ti Deuteronomy 25 verse 13 to 16 25 13 to 16 baya baba le pari abala iloni eje ka awon oro olohun ye
1: eka
0: Leviticus 19 eje ka ka ese ma ka ese 35
1: 35 ese 35 si 37 ye
0: eyin ko gbodo se aisododo ni idajo e mo gbo awon ta kadakara ni o ni iwon opa te ba mu te pru nu yin lo bi aso dodo awon wonso loja te pru nu yo boju ti won lo be ni tori o ti ni iwon eke opa eke won ti ge isi kankan kuro lori e
1: lori tepuru yen
0: lodo be ni
1: o da be ni pe igi
0: ni osun won iwuwo tabi ni osun won oninu yen pe awon mi ti yu abe la abe baba lo bo ba duo dada ko gbe dada
1: won yo sinu abe sinu agolo
0: yen be ni awon mi te ba n wo kini fo agolo melo labo kan wa de mo fa bo won sa fi agolo won fun mi o ko so an gbe ju olo
1: eh
0: to ba ti wo we
1: eh
0: be ri ba o ti yi eyin agolo
1: ko ti te sinu
0: ko te nu to ba fi meta o di ma re ma wo bri ba je ba yi ma lowo eyin agolo ko soju agolo
1: ni o wa ma fi wa ye
0: iti wo ra lagolo mewa lo ja ngo ba dele ko ni pe meje mo
1: eh won ti yi agolo yen pada
0: se ti mo ji mo so
1: o ti ye mi
0: o fi oju won merin merin o fi eyin won meta
1: eh
0: te ba ri ti n sele lo lede iwa odale ai so to
1: ah
0: o de ro kinu won bayi ese 36 osun won otito osun won iwiwo otito to je ojulowo osun won efo otito boja golo boja garawa ati osun won yi ni otito ni ki eyin ki o ni tori pe emi ni oluwa yin emi ni olorun yin emi ni olorun yin e ma ni oniruuru osun won se boji mo so ehn sugbon loni osun eke to je irira wa ju oluwa yen ni opolopo nlo iwa odale si ni si awon customer latodo to tin raja iwa odale ni osun eke je irira ni waju oluwa ti olorun fe eja sa fun eja sa fun eje yara so eyo kan isi
1: e titi so tori
0: ani abe on laarin awon oloselu ati awon araalu e je pari ebe o o mo n ba mi leru nte ba mo pe ni sa so nipa ewu ti nbe ninu yiye adehun ati dida le majemu nte ba mo pe ni se oselu lo tun de yo e mo jade tun campaign faraalu o asele mo wa dugbo kankan o e te so lodun merin seyin e se o adete ka o
1: beni
0: e se o eni no duro ino o duro o
1: ko duro
0: eledo de eda o eledo bo o egbe o
1: to ti bo o
0: gbogbo te elese e se o
1: awon
0: o le mu yin sugbon olorun kan
1: be
0: to ni agbara lori gbogbo
1: e
0: eronu atubo tan be melo ni bura ti awon oloselu ba ara ilu bura melo na mo se nbe e je wa so eleyi ka to ku lori e mo fe ran won leti e je adehun ati majemu lojo yi bura wole fun won I promise to serve Nigeria my country se mo ngba
1: beni beni o gba
0: I promise to be faithful to be loyal and honest so help me God ana bibeli okay
1: beni
0: ana qurani okay
1: ana is okay
0: sugba ko je nkan kan lodo yin mo gbogbo ogura campaign te se je fi pari enu le fi wo office eh se leri pe ko wo je si e gbon ti mo so
1: won se leri
0: eh se leri pe fara ni wa eh se leri pe fowo ori kun owo ori eh se leri pa won mo wa mo sanwo school eh pe fi kun ko sinu campaign why now ilorun la n reti sugbon inira la n ba pade a tun dibo le to n bo
1: bene
0: àwọn òsì àdéhùn a mú àdéhùn ti wa gbogbo ẹ̀yin aráàlú náà tẹ́ ẹ gba owó lọ́wọ́ olóṣèlú kan tẹ́ ẹ ní dìbò sàárì ara rẹ lọ ń gbẹ́ fàgbówó lọ́wọ́ apc fàgbówó lọ́wọ́ pdp fàgbówó lọ́wọ́ adc fàgbówó lọ́wọ́ máa gbà á ntí ò ní jí ọdọjú alẹ ojú kan làdá ní tọ́wọ́ ti kú
1: olójú
0: kan kẹ́ sàdámá
1: ọbẹ̀ ló dà
0: ó ti dìdà ẹ̀rọ ló dáadáa ẹ̀yin aráàlú ìwọ ni lẹyìn eléyìí wọn lẹyìn ọgá mélòó lọ fẹ ní.
1: a ó dúró báyìí fún sáà kan láti pe àwọn èèyàn sórí ètò yìí but kí n tó pe nọmba tí a fi wá sórí ètò yìí mo ní àwọn ọrọ kékeré kan láti bá gbogbo èèyàn sọ ni ije edogun enikan pe wa nija o challenge wa lori pe ti awon muslimi ba ma ni yawo meji tabi meta tabi merin pe alukurani so pe won gbudo se dede pelu won dogba dogba pelu won ti tabi ki won kuku ni eyo kan eni yen wa so pe iro la wa npa ko si bi ta alukurani ti so iyen mo ko fe je ko di mimo fun iru awon eyan ti o ro pe an puro awa o je puro a wa si ori ero gbongbo yi lati wa doju esin miran bole tabi lati wa challenge esin kesin awa lati wa so otito oro ati ododo oro fun gbogbo awon eyan ke eniyan o le ronu pada ninu sura mo che akiyesi nitori pe mo je okan ninu awon to fi alukurani ati bibeli wa so fun didi odun me odun makandinogun ni ilu ilorin mo wa ti wa wa iwe mi bibeli abi alukurani mi mo wa di pe sura 4 aya 3 o so fun wa wi pe ki a fe awon ka awon muslimi ko fe awon orphan ta le npe orphan
0: awon ni obi
1: awon ti o ni obi te kan fe eyo eyo meji tabi meta tabi merin oni ti o ba wa le lagbara ati le ko pelu awon mererin o oni ti won fe eyo kan chocho ejo ti e ba de abi awon to ni alukurani lowo e wo alukurani yin sura 4 aya 3 awa wa lati ba isin je o awa fe ki gbogbo eniyan ko mo oye ijinle ninu gbogbo nkan ta nse ni orilede ohun la se wa sori ero gbogbo emi ti mo se n ba yin soro mo ti wa ninu eto yi fun opolopo odun 1973 mo ti bere si sise lori ero gbogbo ni Kwara Radio be ni ati gba yen ni won ti wa nbe ti mo se n ba won sise mi o je ko lu imo oni muslim mi o se fe ki muslim o ko lu wa awa o ko lu yin o a se ni ko lu yin ohun gbogbo to ba je otito o na ni a o ma so lori ero gbogbo ti e ba dele tabe gbe wo Qur'an yin e ka sura 4 aya 3 ta ba di enikeni to ni awon ibere to tun fe bere lowo wa ka to pari eto yi loni ko ma sha lai pe wa sori awon ero won yi 091 96 55 69 52
0: Yeah, studio line.
1: Studio line yen de ke pe wa se. Ada fo. Ami.
2: Ko wa je pe o sa gbadọ to.
1: Ami.
2: Ati
1: gbohun re.
2: Ah, o fa te ti soro to po. Aisodojo je ko ile de gbe ru.
1: Be ni.
2: Aisodojo yin na ni. So, gbogbo wa pata ka wo bi nkan se lo, awon to gbe le ise kale won to dodo nibe. Mi o sa bi se won da han fe lo to o dojo keji kan to ri won ni bi
1: be ni
2: so ju gbogbo re lo baba e ti so opolopo ninu owe mimo a ti fi gbogbo n se so ju gbogbo re lo na gbogbo awon eyan kan se ti si ki yi pada de wa
1: be ni
2: won lo ba wa to ile de se
1: ami o
2: jo je ki ba Kristi joba
1: ami
2: o ran wa lowo
1: ami
2: bi eyin agbani e bi e se n dagba
1: nípa
2: ìfẹsẹ̀ múlẹ̀ kírísì olóba wa tó lè dé ṣe
1: òun
2: olóba wa gbàdúrà fún olùgbọ́wọ́ ètò
1: yìí
2: kò ní rẹ̀wọ̀n
1: ẹ ṣe púpọ̀ o ẹ ṣe. O 091 36 55 69 52 ni kẹ́ pè wá sí.
0: Ẹ̀lú ọtí wọn lórí kọyí àti bíi tẹ̀sí pé o.
3: Ẹkú ètò Akúsùnmí ni.
1: Ẹ ṣe o.
3: Yẹ̀sà yóò dára fún yín ẹ̀yìn dáàdi wa. Ṣẹ́gun ló ń sọ̀rọ̀ láti jẹ́ ààrẹ.
1: Ẹ ṣe.
3: Tẹ́lẹ̀ bá ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn ẹ fi bá gbogbo wa wí pátápátá.
1: Ẹ ṣe. O ti rí bété. Tẹ bá lè tún rí mú ẹ tún lè mú padà. Torí a fẹ́ gbọ́ nǹkan tẹ́
0: fẹ́ mú yẹn. Olórúkọ yín àti bí
1: ẹ lọ. Olórúkọ yín àti bí ẹ ti ń pè.
4: Ọlá ìtàgé yìí ló kọ mi láti ìdàgbà ilé lọ mi bàbá.
1: Ẹ ṣe à ń gbọ́ yín.
4: Yóò dà fún yín bàbá.
1: Àmì.
4: Ṣé ọ̀rọ̀ tẹ ẹ̀yàn ẹ̀nà nísìnyí pàláì láti jẹjọ́ ń bẹ̀ mí náà ló jẹ.
1: Ok.
4: Tí mo dé ati bo wa nbe eni yen si bo loju emi
5: okay
4: olohun so fun awa muslimi pe to ba ni pa lati se yawo kan
5: pe
4: to ba lagba lati se meji se meji to ba lagba lati se meta se meta to ba lagba lati se meji se meji ama se dede le ri won ni o
5: aha e se
4: tuki e de yen na na re eni yen lo si ko da be ni e di pe
2: oro yen ba gogo wa wi nipa osun won gogo wa lo ba wi ka tan mo bu eke o gogo wa patapata noro yi bayi ni akoko te ni ekeji eyin dadi wa yo dara fun yo Nigeria ti koja Nigeria 1973-1975 e da kun to ba si si to ba si si bibeli so
0: I'm not going to be able to do it. Tati toju omode awon tan bi ori bi o ko lo na
5: be ni
0: elomi ni graduate merin maran
5: hello
0: oruko yin o
4: hello baba
5: hello
4: hello
5: hello oruko okay okay okay
4: baba to so won tan ze mo like won ama se yi e ma fi oro ti mo me na kun
5: okay
4: ipe ti mo mu mi pelu ni gbagbo a kin so ni dara wa
5: okay
0: hello
5: hey
0: yo pe en o ti to tire o elu e ti wole oruko yin o ipe tun ti jara won o
2: kale
0: oruko yin ati beta ti pe oruko yin o
2: oruko
0: yin sa eh
2: yusuf
5: okay
2: yusuf
0: okay lati
2: mo really enjoy program yin
5: okay
2: mo si dadun seri awon dadi wa ti won je oga fun mi dede ti won se lati le won lo je ki won ma ri dede yen se tori mi na wa lara awon ti e ko jade ben sa o dede yen se te se lati gba yen e wo bi e ti ma nse eto christian ni assembly o ba ti ma nse Muslim assembly. Ni ja yen. E wa wo be se wan lo titi bi se. Baje. O ta so nja wa.
5: Jo pe mo se. Ki lo nsele bayi na. Ki lo nsele.
0: Eyin kala ni o ko ka fun yan meji laye si. Eyin kala ni en ti ani. Hello o ti wo luruko yin ati bi tasi.
5: E kale. E se. Okay, I'm going.
6: Long about 2 years.
5: And me?
6: Oh, the more to do on it. But I have a bad job. I'm right, Roger. But we did it. It's not your work for you, Pima.
5: Hmm.
6: I'm going to make John. If I just put it back on the middle.
5: Hmm.
6: Talk to Sana.
5: Ami. Is she?
0: Ami? Is she one of Barica?
5: Hmm.
0: Awe a kole ona odun mele agbe meta bi koja
5: yo ya mi lenu
0: e bo lo foju
5: ko asi ni gbe lo sorun
0: last caller for today
5: a ni gbe lo sorun
0: no hello last caller for today
5: e ka le oruko ati bi te tin pe
2: e ka le ya kula wa le
5: nso o iya wa e se
2: baba wa e kote e seun e poro ti ditem fun wa
5: e se
2: iru mi bayi muslim ni mi
5: okay
2: mi fe mi bi program ni Mm.
7: ẹ̀ńkọ́ wa sọ́nà ni kò bá mùsùlùmí kò dẹ̀ bá kíṣẹ̀ rí kò bá èbú wa ẹ̀ ń sì wa ní ìsítí ni olúwa dẹ̀ pagbára yín dọ̀tun
8: ẹ̀
7: ń fẹ́ fún wa bàbá wa ẹ̀kọ́ nobu ẹ̀ ṣe o adúpẹ́ o ọlọ́run àdó tí o ẹ̀ kú tọ́jú wa o
8: ẹ̀lẹ́sà ẹ̀sìn
7: sà
8: ó dàárọ̀ o
0: ẹ̀ sanwó kíkí o.
8: Ẹ jọ mo rò pé a ó fi àdàgbà ètò ìrọ̀ sí bí ilé ni títí dọjọ́ mẹ́jọ lónìí
0: bẹ́ẹ̀
8: ni tó bá dọjọ́ mẹ́jọ a tún bẹ̀rẹ̀ sí ṣiṣẹ́ lórí ètò
0: náà
8: já gbé bàálù wa tábà ẹnikẹ́ni tó ní àwọn ìbéèrè tó ta kókó tó sì fẹ́ béèrè lọ́wọ́ wa kó má ṣàlàyé pé wá sórí ẹ̀rọ yìí 08055 84 20 46 at 08 35 03 21 94 a fi àkókò ìdúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run tí ó darapọ̀ pẹ̀lú wa nínú ètò tí ó sì bá wa ṣe ètò náà bẹ́ẹ̀ náà la sì ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ìránṣẹ́ ọlọ́run tàpé wá sórí ètò yìí ni olùṣọ́àgùtàn ake ògúnyẹmí agbáládùá pé olúwa yóò túbọ̀ máa fi agbára kún agbára yín yóò fòye kún òye yín ẹ kú àtótónu látàárọ̀ ká tó lọ ẹ gba àdúrà.
0: Ọlọ́run mo bẹ̀rẹ̀ àdúrà lórí ẹni tó ń sọ nígbà owó ètò ìjọba foundation ẹni jábọ́ ẹni dẹ́nilẹ̀
8: o àmì o
0: ẹ ń lówó yín fún ìrere ohun rere ò ní tánú lé yín iléeṣẹ́ diamond náà mo gbàdúrà tó ń kọ jésù ibi ò ní wọ ìhín iléeṣẹ́ ò ní jóná ẹ mọ tàn sí ẹ̀yin engineer wa yóò dára fún yín ẹ̀yin náà ẹ ó débi gíga ọkàn yóò balẹ̀ bẹ́ẹ̀ tẹ́ gbọ́ wa lónìí ayé yín á dára ìbànújẹ́ nínú oṣù kò ní wọnú ilé yín orílẹ̀-èdè náà bá wa tún ṣe òdodo ti ṣubú olúwa bá wa gbé dìde òótọ́ ti ṣubú olúwa bá wa gbé dìde ẹ̀mí ọlọ́run ó yá yí gbogbo yẹn padà ìjọba ọ̀run mọ́jì ó bọ́ lọ́wọ́ wa ọkàn tí ò tí ì ní ìgbàlà ọlọ́run gbà wọ́n là ẹ̀mí láti fàyè wá fún jésù jí ó wọnú gbogbo èèyàn kó lè dé wa dára ká dẹ̀ ṣe rere bẹ́ẹ̀ ni olúwa wí bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí ni orúkọ jésù olúwa wa.
8: Àkọ́bí.

0: Diamond FM. Ibaye gbadun yin lo je wa logun.
1: Ba pe titi ni fe ndore e be ni bore ba dudundun lo re nde bi o lati je ki gbogbo eyin yo lolu fe wa te duro dede duro di bi pelu wa ni kan ni Diamond 88.7 FM Ilorin mo bi ati se mo igbadu yin lokukundu to bere lati ago meji la le lojojumo titi dile mo kelele le mo gbadu oko ojokan awon oni to doso dada tin re ni te lo wa le munu ayokun ni amo riri yin lopolopo fun aduro ti yin to nti fe te ni si wa ni kan ni yi e se o ajo se wo ni baje lai lai fa abada Diamond 88.7 FM Ilorin Bebe lojo.

0: come up, you can never mind the feminine single war. It will about Bunny and Tetty C. Afata, La Balala, Yalo, Jacamara Lemopi, or war in the Cocoro de Wa.
1: So Abala, Tiamasia, La Yalo, and be Tatima, Sabia, woo, a loa palma. You can't be a nonny, it's here, hm, at a giant superlu, Iruwa.
0: Oh, Giriwa.
1: I must add you to Lombe. Edara ko mo lojo po Facebook etesi aremu fatai e mo wa ketekete bakana Salman
0: Abdulmumin
1: e mo wa ketekete nbe e awon yan tin de be ja lo bayi e ti yin owo se ti wa nkale
0: ati wa ni kale
1: ati duore
0: ati joko
1: ja lo ba allo
0: allo
1: allo
0: allo
1: age lori age lese age gure ni ohun yo joyele baba ohun age lori age lese age kure wa n dedo ohun ojo ile baba kini
0: issue ege tabi gba aguda ni
1: pate fun rare e ri pe te ba wo igege n ta mo n gbin ni bigege igire gangan ni te ba wa de oko te ge be ba gendi te ge laarin meji be se gbe bole se mo pe ti ge lori e ti ge ni idi lara yi to wa ti o ti hu tele bi ile iya re gangan e ti ge nbe o idinu o kere te ge gbogbo se wo le gun to e tu para ge nbi kan na ni be ba ti ti bole ibi awon eka kekeke to wa lara ibe ni o ti tun so
0: to se gbogbo gbogbo
1: oye baba re na ni pe ko tun hu soke ko tun dagba
0: to ri baba re na o ga soke ka to be ni
1: pade fun rare le kan si mo pe wo lo ni
0: da pe di doda allo
1: allo
0: allo
1: allo
0: age lori age lese age kure ni ohun yo pe ilujo age lori age lese age kure ni ohun yo pe ilujo kini o ehun re fe jora won amo eja re yato sira won
1: ilu
0: ilu pate o fun are e ti mo pe igi ni won fin selu ti won ba si fe figi selu won ge ni waju won gele won ge lori won ge lese pe won ge loke won ge nsale won wa gbe ho si won sa ti mo bi won se se ti o fi neho ti o fi di igi ilu ti won ba wa fa wo bo loju kini won fa wo bo loju keji ti won ba ti fi kongoro bolu won bi won ba kede won lu agogo bi won ba fe se awon kan ti gboro lu
1: kaluko
0: mo ka ebo ni lu ti won won wa ma fi ilu na pe won ma fi ilu pe ara ilujo ifa ni won oju ile oge babo won owo pe ilujo
1: bo se ni ba ti gbo lu
0: kaluko mo pe
1: ati atagba
0: ko da be yen wa lode
1: ilu tin so
0: ti an ba si bi se ma gbe joki o ba ti gbo eyo pe
1: an wo ni bo
0: ko to de pe boya won te di lori aga fun ni aba won te fara sin fun la bala on lo da fatai je ka file ba la se edumare to ba do se tin bo atun to wa layin abalaun e ti mo ke bata la fi wo abala ti okan yin abala lo aladun lati odo akobi
1: eja
0: jo bata
1: ka to jo bata
0: o se koko.

0: akawo para
1: o re won se wa gun ba
0: ogun mo o so ko mo ni abi won fa to fi mo e ja lo sabala to ka jari e meda lohun abala alo aladun ni abala lo se

0: wa awa iko ala aba ala fun yin o da ala dupe e o kagba dibe e o roye dibe o je ala fun wa agba ala fun wa ara ala fun wa boya
1: boko mi ni Sulaiman Alima alo o alo alo kilo koja wa joba ti o
0: Only kilo koja wa joba ti o ko ba
2: ibimo
0: boya
3: o ko mi ni Ibrahim Abiba Ijahun si aloyin agbara
0: agbara ojo efun latewo Oya elomi
4: oko mi ni Jamia Abdukoyun alo o talo baba fari to ko banko
0: kilo fari to ba
5: oka oko mi ni Jamia Salama idahun si aloyin ni abe
0: abe patewo fun oke yan ka pere
6: oko mi ni Jamia Abdulrasheed alo o
2: alo
6: alo abi mo loni o dagba loni
0: o la bi mo lojo o dagba lojo ta lo mo
7: oruko mi ni Hassan Yakub idan se alo yi ni ekan na owo

0: kan won gbera rei rei rei ati aja ati japa won lo won de lu ti aja ti lo mu ounje ninu oko loko o debe o wa na owo sibe o fi won ijapa o ni bi to won ti ma wa mu ounje ninu oko loko yi ni o sugbon ohun yi mu koja ara won o dede nkan to won o je lojo ohun lo ma wa mu to ba tun dijo keji ohun a pada wa bi ijapa se ri gbogbo awon kan won yi oju re ran si aja tun mu wonu ile kan won ri inu ile bi ahere ti oloko ko sinu oko oko isu sibe bamu oko gbo awon nkan te nu nje sibe bamu igba ti won wo be ah inu ijapa dun o dabi bi pe gbogbo isu to wa ninu ahere yi ki gbogbo e ma tele lo le ni ijapa wa aja wa so fun pe ohun ki mu ju isu eyo meji to won ati dile ohun o je lo o ni ohun gbo aja rora mu meji dede to mo mu o mu o di o ti fe mo lo wa so fun ijapa iwo na mu dede nkan to ba le gbe sugba oju kokoro ati okan jua ko je ki ijapa le di isu eyo meji pere to wa di isu si gbogbo ara re gbagagbagagbagagbaga de bi pe ko le rin mo aja wa so fun yi pe tete je ka mo lo o oloko ti fe je o tete je ka mo lo sugbon ijapa o ririn rin o n gbe ese leyo kokan aja ti rin si waju waju waju ijapa si rin o si rin leyin leyin kaka koko gbogbo isu yen kale ko mu dede ntagbara re le gbe oju kokoro je o sa nte lo jeje ibe lo loko ti yo si oloko se yo si bayi ni ehn ase wa lo mo waji isu mi wa ni gbogbo igba ibe ni aje ijapa o wa nke si aja o n koko to di pe oloko yo si wa nke si aja won so fun pe o n fi orin so fun aja won so pe aja e mo so pe fere ku fe kini mo wi
1: fere

0: Eka bo pada lati abala alo alado oreto alo abagba na la wa ikan diamond 87 fm ni tin gbo wa ka bo si abala ikadi eto nile
1: fun to se le lenu fa eyan ara le
0: 091 036 55 69 52 en to ba wa nbe ko wole elo ta lo wa nu gba yo ah
1: 091 36 55 69 52 ojoko te gba wole ni etun mu akulode
0: oke le yinra network ni oju opo ni
1: irun
0: 091 36 55 69 52
2: hello
0: e kale o e soku legbe radio yin tabi ke yin le tabi ke pa
2: adipo
0: oruko atadugo te ti darapo mo wa lori eto
2: abdulrahmani lati alaya
0: class wo le wa ni eko
2: adija
0: de second ah egbe faburu wa kan abi ko si lodo yin
1: aburu wa kan
0: eh oya
1: egbe fun tara so se
3: hello
0: oruko re
3: aisha
0: kini
3: baba tunde
0: aisha
1: soro fun re
0: ni abala oko lure to loni emi ati afata ipa loko kan
1: aisha
0: ti lo o si dun mi
1: ele o
2: Ele kale.
1: Oruko atadugo te tin pe.
2: Yes, afisi lataju kole.
1: Afisi kini?
2: Ata.
1: Hello, awa pelu re o.
0: Afisi kini?
2: Afisi Abdullahi lataju kole.
0: Afisi Abdullahi.
2: Adijade.
1: Ah, e ba gbe faburo. Awon aburo wa tan wa ni secondary primary
0: awon la fe, awon lo wa ka mo.
1: Amari yin pe en gbo wa, ese n pe wa. Sugbon a fe ko je awon ewe ti won lori ofe ati
0: Hello e kale o.
3: Hello sir.
0: Oruko atadugo to ti pe wole.
1: Adewu Israel ati Babaloma.
0: Ni abala oko lori eto yi loni, emi ati afata ipa aloko kan. Pa lo mejeji pelu eja re
3: age lori age lese olowo joye le babo
0: kini
3: igege
0: fi keji le bi o te fi alo si oya
3: age lori age lese age kuro olowo pelu jo
1: kini eja re
3: Ilu gaga o gbe kale.
0: Sori ebun re to ba ti di ola so fun mama mi re pe mo ni ki won fun o ni e to ba ti bere
1: eran ko du
0: awon ma bere ti o gun won lapa
1: bi ko mi ko fun eran ko du ah ma mura le
0: bi lo
1: ebi na lati ma serendipity si pupo e te ti da ko ma lojo po facebook dada pede adeyin mohammed gali bakan na mohammed baba Alagbo mokiyin o. A je sare ki baba mi Alangu awa toton ni lokuta la. Ustaz Abdulmalik Folonso Sanusi Kemi Olagun.
0: Abdulfatah
1: bi ni lati ma do. Omo lokan la won odo ni ki kokola mo. Won ni ri ta ba do baba ya mo be ina lama yo baje.
0: Nje ti ojo ojo ta mo pa iro kan to ti lo alo baba gba. Abdul Mumin omo to so sa mi omo to so president alun dagbere pe ipade wa o tun dojo mejo o dabo.

Babalola ti gbe eto kan kale ti yo ma de se ti igbo yin ni gbogbo ojo Sunday ni deede agogo mejo abo asale 8:30 p.m. akori eto yi ni ibapade Olorun 19:30 God of 19:30 divine encounter ninu eto yi ni Olorun yo ti ma lo awon baba wa Evangelist Victor Ebenezer Owolabi JP ti gbogbo eyan mo si man of faith lati ma fi oro Olorun bo awon eniyan lati ma tu ide jaide ti awon ti o nwoju Olorun yo si ma ri anugba lori ikani Diamond 88.7 FM enikan si awon baba wa lori ero ibanisoro yi 08063742508 Olorun to fi omi nse iwosan n duro de o iwo na darapo mo eto yi ka jo je gbadun eto na

kiki bayi laki gbogbo ara ile kiki bayi laki gbogbo ero ton wa lapa bi kan ton se nkan kan lapa kan lapa keji kiki laki gbogbo yin pata e ma gbagbe pe o leran ko pataki to mo bi tin ki won lode iwaro ohun iwaro e to je aja ba ja ba pe gbo gbo ohun re ajale ajako asiki gbogbo eni tin benu le lori apa abe na laki loba loba nijoye nijoye tin benu le yi okunrin obirin omode agbalagba tin benu le yi oyin onu ase ebi gbogbo yin pata laki lasale yi asiki yin lokan kan lejeji pe e ka bo sori eto yin lawo lesun lawo lesun lori ikani Diamond 887 FM nilu Ilorin Diamond 887 FM nilu Ilorin apa bi latakan mole si gege bi oro ti wa ba ti mo nso gbogbo gba pe awo ba lori ebe lebe o ko mu ba hun a ba lori ebe lebe tomo te ri tomo nje tomo gbadun daada asi dupe lodo Olorun ba pe to bo ti kere to yi Olorun fun wa lori ofe ati le je lati je gbadun re daada mo fi kin pe e kaabo sori eto la wo lesun la wo lesun pelu Precious Afolabi Fresh ba bao Atun wo tun eto lo lasale yi eyin re emi re lapa bita wa yi e ja ma dupe lodo Olorun ba fun ori ofe yi to fun wa ori ofe lati le so pe to awa sori eto loni ose to koja nla so pe kolon fun wa lori ofe lati le wa sori eto ade dupe pe atabi tete lo se to koja ni awa na Olorun tu kaye dojo oni bayi to ninu gbogbo laala wa a dupe pe Olorun fun wa lori ofe ati le lenu ope gbogbo laala koko jonjon kirakita ojojumo ta nba kai e ma gbagbe lati igba ta ti tenubo 2026 losu akoko e to je akaba akoko ta gbese le January February March April May June July August eni ajo itin lo die die die o e ja dupe lodo Olorun oni lojo keji na ye ka si de kira na pe a ku osu tuntun o asi ka bo sinu osu ta wa yi emi wa lo se kini yo laja Olorun o si ba wa rinrin ajo yi daada debi to lapere ta na o si ma dupe lodo Olorun gba pe Olorun o se o Olorun o se o to eni e ja dupe lenu bi ojo bi melo kan bayi a ma ti pe osu kan le bi osu kan ma le mo bi ose kan osu kan o ti le mo bi ose kan ta ni ba ti fe se loju opo ti Facebook wa sugbon adupe pe be ba ti te Precious Afolabi dolapo Precious Afolabi dolapo e lori ofe ati darapo mo loju opo ti wo mi wo ti Facebook todo mi hain be ba si fe darapo mo lori YouTube wa na lo si Diamond 887 lori YouTube

ni oruko Olorun Allah pelu atileyin asiwaju eda to nje Muhammad ni mo fi ki mumini ati mumina bo ki mo lesin Christ la pa ko mo lesin bile patana mo ki o ibanuje wa Allah ofo Olorun Allah koni fi kangun aye eniko kan wa o oruko temi ni King Asiwaju Adeyemi Akrili ti mo je alase atoludari le ise wosan bile agbaye ni Dr. Worm International Apps emi ari agbomola ile yoba oba isegun agbaye asiwaju gbogbo ni segun ibile jaki jado leader nje amon ki wa pe a oni faisan lo gba o emi ari agbomola ile yoba oba isegun agbaye asiwaju gbogbo ni segun ibile jaki jado leader nje mo ti wa lo re bayi o agume fa bondaji lo mo ba mi be ti le se ko so bile o ti wa sisi fo e te n gbo wa lati bi ojo die pe o se ma bere nlu lorin mo ti wa lu lorin bayi o to ba ti wolu lorin wa so po n lo si odota ilepo Atigris Filling Station ilepo alade o ti wa di Atigris Filling Station bayi asi shopping complex to e gbe ti ilepo Atigris yen gori oke pe ari agbomola oba asegun agbaye office akon to ma kalapo osi e wo be shop te awala wa nbe egberun kan lowo card egberun kan abo lowo ogun apapo e 25 apa awon ajegun ofe ni ero igbalodi ofe ni fun to je pe kesi ti to ba gbe footi me lojo mo ti pe kokan ogun lasan kan lo pilana ti ba ti je laso fun ta gba asko bayi lo mo wa asko bayi lo mo wa to ba le je pugun aye ni se woni pilana ti ba ti je laso fun o ero balode nbe ta ma lo fun o to ele to je pe wo to ni paja paja lowo lese wo to le pe ni ja isan isanra atako lo machine fo ti ko gun ti ko ri aye pada npa isanra re to ni pe ni ja re yen ati paja paja tin se o ti ko ri aye pada ita wa fun logun to fi kuju e opolopo elomi lo ni penija kan noju so machine better ma lo fun ti o ko mu opolopo doti yen ti won o fuju e ri pe ah tin be nu oju e ni ta fun logun to fi kuju e so ero ibani soro mi ni 08032265265 08032265265 bakan won to fe ko tedo wa tedo bita alagbara bi erin to wulo fun nkan mokunrin to kudi e ka to bi tedo lura a te gbogbo kudi e to ba wa nu agwa re ri won na wa lanfani ati tedo lasiko to ba wo tedo alagbara bi erin so won to fi fe jalagbata awon product wa o le pe customer care number 08133301736 08133301736 abi to fe ko je di ki abami so woni bara din ro ni inunko ni ogwa yo ni buri wa o gbogbo jedijedi to ba ti gbe jediki alura o dagbere ku nu aye eniye wa salagbata awon igbogi wa abi ko no wa ara awon igbogi wa e ja gboji wa loke lohun ataduwa ti won se fun leyin a bere si ma ba soro ni poselera nilu ilorin eku akoko yo

0: Akin yakin akin ara lite wambe. Akin kabo suri etu. Etu. Etu kong kwa taki. Sambe ni shuye kufaja. Shuye kufaja luri kani Diamond 887 FM. Balu Prince Dr. Mawa kuseni biya density ki DK1. La chale ya kwa abu la fe wo la leyi. Awon osere wo la tun fe gbe yewo ki lo nsele laarin won ke pa wo tun ni awon to je pe alati leyin won to je fans won na nko lori e apa abula fe wo gan ni se to selu ni abi to lorin ta tesi waju nu e la tun fe tesi waju nu e lo se yi ewo gangan ni apa abo gangan lo fe ja si gan be ba ti gbo lasale yi e le mo e ja jo rin ni ajo loni Kaba Prince Dr. Mawa kuseni bi ya kabani ni ajo lasha lei. Lapa abula fe jasi. Precious Afolabio lo ko te mi lai pe lai jino. I wonder what Precious Afolabio. Oun lo un Prince Dr. Mayo wa kuseni bi ya. Den sediki DK1. Bati badun re di boba. Titi dago mejila. Ba shi fajire nori. Eku joku lataro.
1: Ni bi eni lomode nkawo eji bi eji lagba ntayo eta bi eta eji ka tara wa lore erin bi erin ererin simi kemi no ererin si yin arun bi arun oluwa mo se wa lanugun efa bi efa eji ka fara wa mara eji bi eji olugbon soro keji ejo bi ejo eni ba bi ni lajo esan bi esan oluwa je ka lu san waju huro lo ewa bi ewa Iri owo, iri omo, iri alafia ati aiku ti se bale toro. Komo sa wa gbogbo awale e dako sami e ban gbito amimi. Iya osi adawo ko ma gbe gbawo, ko ma gbe igbewo wa to tomo ni ko ma wa awale nti wa. Lasi Oloba mi Dumare. Inu osu tutun la ton wa yi osu kejo. Ti se ojo keji. Ti se ojo keji ninu osu kejo ni odun 2026. Emi dupe temi o mo be na dupe ti en e dupe nile ai maye ojo to ti ro ti le ti famo ai maye awon ta jo dagori pe a tun pade lose ti nbo lojo toni tolohun si ka won yen loni wi kan wa lori le awa ta wa lori le ko kin se mi mo si ti wa o ori ofe olon la ri gba la fi dupe lodo olon oba le kan si awa dupe ti wa o emi dupe temi Emi dupe temi eyin na dupe tin to ba wa ri be ori mi gbe mi bi oni gberu ori mi gbe mi bi elegbe fa iwofa ibori n lo gbe agbe ti agbe fi ba won doba nile aru ori n lo gbe aluko ti aluko fi ba won doba nile osun se bori n lo gbe lekeleke to fi ba won doba nile fun ori emi mo ba mayo wa ko se ni bi adanse ki diki wa mo sa eton gbe mi bo se ngbe mi bo lateyin kin ri batise kin rona gbigba kin bepepe lasho loba mi dumare bi mo se wi ko ri be fun gbogbo en lolufe mi patapata ati gbogbo en tin je olulufe diamond 88.7 FM so uruko mi o yi pada dokita omoba mayowa ko se ni bi ya danseriki DK1 uruko temi je etun mo ba wa kalo laleyi lori to so ye ko faja Besi ni olobo ti mi na oyipada Precious Afolabi ti gbugba e mo si fresh owo to fin gbe soke to fin bi sale ko ni din to mo na o si sami ko gbe to ami mi o mo fresh si na ni lasi olorun ba mi du mari te ba wo jago yin ago mi mo kan lo se be ko ja iseju meji ba ile to so ye ko faja e da nko to di pe mo tesi waju mo toro gafara wi pe gbugbo eyin ti e mo teli mi lori ero lori era bani dore aye lukara facebook edakun e ma binu o wa be lati te ba sakisi e pe lati bi ijeta a ma facebook account a ma won tin dalam titi disin a ti ri ogbon re da idinu ama pelu ogolohun nigba ti ba fi di ose tin bo to ama pe ikosi kan ninu gbogbe lasho lan ba mi dumare loruko alasi ati apaselise diamond 88.7 mo ti wa pe e ka le e ka ti ko wo pe e ka ti royin loruko GM ki ati GM Salem ki wa pe e ka le loruko oludasile ile ise yi most senior special apostle baba wa oluwole awotuyi baba gugu bi te ba wa lale yi mo gba ladura pe ile re ni o pe ni ajinde aro won je apada si bu apada si gba laida ateyin atawon aromodo mo yin ko ni kan kan be lasun oba mi dumare nibo lan lo lale yi nibo la tin bo tele e ri pe ora won baba wa meji kan la nbabo lati ijo ni sugbon ibi ta fe gba yo lale yi e dakun yo le fe waye lo ni beji e ba wa gba be o ni bo se je o sugbon e je ki n bomi lana koro karo yu mo poju ten ba se se nde dure du asoro mo gbe si yin so ye ko faja na lo gba lo gba ile agbagi bayi nile se diamond 88.7 fm late no mo yin omo ba mayo wa ko se ni biya dan se ki diki wa o da iwe ranti awon wo la fe si iwe ranti kan lale yi oya

bi o ti rinu isele to ti koja nka tun ran awa leti ka le mo bi aye se nlo yoba bo won ni ara waju to jisin koto ise lo kan ni to nbo leyin logbon bi omo de ba subu awo waju awo pe ah ah imbo lo nlo kini to fa ton fi subu ilo won mo bagwala ga ba su awo yin pe n kini to gbon subu ki re ko to ma fe sele ma nigba mi be ni ilo fa ipe o sese ko je pe oni beji ti mo kokko dako lakoko oni di akoko ni pe gbogbo yin fans wa patapata mo ki yin o gbogbo yin fans so ye ko faja lori lede Nigeria lori gun merin to fi di oki okun mo ki yin ti le mo dako yin pe niji niji eyin fans omo ba mayo wa ko se ni bi adanse kidike wa mo ki yin po se wa ri eyin te wa je fans Alhaji Abbas Akande Obisiri ati Wasiu Ayinde Masha Maegun General mo kin na mo kin tara iti if I fi kase kikin yen ni pe ibi ti a fe gba wole baba wa Alhaji General Colin Tainla mo kin gan on lo ji ki baba ogun lemi mo si gba ladua pe ajin daro mo je awa fancy Dr. Sko Ayinde Barista na mo ki wa tara mo gba ladua pe oki ki ba le muru si iwaju waju bayi lo pe bi ti re si gbogbo apatapata iwaju waju bayi la mo lo esa mi ke ba ngbe to ami mi ki lo fa sawa bi oro yi ki lo de ti mo fe gba bi mo fe gba wole la le yi e mo ba wa ka lo baba wa jara ko ni tan la e ji ka gbon yin o ya

asinsin baba wa jana ko ni china kibin kwara katapila ekun okiki esin so seri iditi mo fi bo ka gbo baba wa jana ko ni china lai egbo ogun ti baba so mo fe ka koko mo pe ati baba wa jana ko ni china la ati baba wa Dr. Sikiru Ayinde barista ta ba nda ko pe agba woli olorin la won mejeji mo nfi oro yi e dakun e mo ba mi ka lo gbo gba wa ta je fans awon baba mejeji yi odun ti baba se album yi tin ba ni buma tin si ni bukere e tin lo bi odun merin o le logoji bayi o mekunu njia e gbo ntan wi rise o si je fun mekunu kini kan kankan kan ba se ka lo won ni ka beluwa ko mo fi yan ba wa ja ko si mo ba wa lojiji eyun be sugbon boro ba de gege bi ti baba jan ko nita la na so to wa lara awon ifirowuro ti mo ta gbo die ni junun baba ni bu mi ni dudun ki bu oni kikan ina ni mu agbole fuji dun ina ni si mu ki awon ololufe wa nu mo dunu si wa pe sugbon ija lo de lo ni dowe ko kin se pe boya keke se boya o ti be o denu awon tokan tokan bo ti je pe ngba to darin kan awon mo daru won pada fe ye si won laarin sugbon ngba toro na doju e toro na doju e oni bi ti won ba oni bi ti won bara won de sugba dupe lodo olorun pe awon mejeji oro na pari won ki Dr. Sikiru Ayinde barista won to lo kolon je ke

baba jẹ kọlẹnti ala ọlọrun je ki emi ogun se wa lori album yi lọse to koja a se aro ilu to po lori e pelu awon fans to po ko ki se nile yi o a se ni badan a se losogbo a ye tun se nipinle eko ki lo fa oni to fa a gbo album yi si waju si a gbo nkan ti baba wi sugbon ju gbogbo e lo ko si laji ota laye ti dare teni kan ba saju enikan tele na ni ese meji ni jijadun na bi kan ba saju ikan yoko tele sugbon ngba ti jade laarin awon mejeji te ba ngbo okan je omi san de iyawo nje omi san lo won bi mo na tan won tun so ni tinu omi ada kon e wo oro to to se bi owo gbogbo yin baba wa awon mejeji won fi gagbaga won si fi ra won dog won si fi ra won dogba ara won igba ti ja wa de ti o di pe baba to di kan bere si ta sira won lori to sele lori in to afijore to se laarin abasa kan de obese ati dr wasuain de masha nigba te bu yi bere orin ti do oda mo ti jin lo bion mo jin lebe olo botin mi je ka tun gbon ti baba wa jara ko ni tan lawi je ka gbo si waju ko wa to di pe ki wa yan na naarin jika gbo siwaju lati bi ti ya to si gbe ni album ta ngolo

alati kagbe ti e do de ile ro to mo ro pe agbon ti baba wa jara ko ni tan la so ibabo woni on to si akala mogo to fi dekun erinrin o segunugun o worun koko meyin to to se bi wi egbon ti baba wa so won ni akoko ni pin 25 won ni awon mu bata wo fuji ola ya lu jasi won so en to lu sakara bata wo fuji iyen ni se wa yo ni jasi de yi emi mo ko lu jasi ni fuji dr skill anniversary lu ko lu jasi to wa lara awon tin janrin lowo lowo bayi laarin awa ta julu lu fe won pe akoko ni pe en to da fuji sile ta ninu ami jeji pe lu ro bata atilu eje ka fi yen tina ibi tin lo kon la leyin sugbon se ri bi baba se nka won nilu ti won lulu yen leyin gba ton so pe awon mu bata woju fuji in da ko alomo mi saba da ko alomo ma won ada kankan fun yin keyin na lo gbo bi baba se ka won ke wa gbo bi dr sugbon ade ba na se ka won yin wa so ya odun ta mejeji ti won se album na eyun be won ton wa so pe oni fuji kan ni gboro to ba mo stupid and bastard tan yo mo so koti koti yo mo so woro woro yo kori yo mo ni obi pelu Yusuf Olatunji yo mo ti aka won sa ko gbe mara won leyin gba ti won so pe awon won ti ni ka won dariji won aliaji dariji won oko kudi be ni e di awon oro ti mo so mu in bo na olobo ti ni mi tunju lesi ka gbo debi ti agbode ka to agbon ti Dr. Skill Anniversary na so

o sin so lo bo tin mi o to fin gbe soke to fin gbe sale ko ma ni to ma na o sin da kun sami sa ba n pose kale ba n pose e da kun eh yo ba bo won ni eni to gbo ifa ko ma ofa eni to si mo ofa ko gbo fa to te se bi o yi doctor skran ni barista e bu ti baba ja ko ni ta la fi bu won ri wi pe ka ko ni aka ka ko mati yusufu ka ko tobe e ri pe o tobe ni doctor skran ni barista lo yi sugbon won ni barista kan to ko won ni ta ni o so itumo fuji sand abi fuji mr ta ni so tumo re fun mi ni fuji ta won dale pe apapo na fi ni combination pe apapo sakara gudugudu apala gbogbo e mara won sugbon ko ti isija laarin baba ajara pelin tan la pelu doctor skran ni barista ni gba na bi ja si ti wa awon ja pepepe ko ti to bayi sugbon gba ti ja de yo baba won ni ija lo de lori doye ti ba se pe doctor skran ni barista won ti so asole lori eleyi o baba ja ko ni tan la lori oro jaun pelu mekunji ati won se yi won ba so di gobe mo doctor skran ni barista lowo gege bi obesere bo si fe so legacy san bobo characteristics of fari ta play ni je ejo bo se fe so di kan mi mo doctor wasu ande ma sha bo se fe so di mo lowo sugbon olohun lo ni ngba se pe oloyin la won mejeji olohun lo ni ki doctor skran ni barista pe e won ni to so pe mo papo yi ti won o ti e ti mo pe babo ajara ko ni ta lo fi bu awon pe oni ti mo dadalu e yi o in sadede dadalu e o igba ti mo fe da fuji sile combination fuji gangan combination music gan fun re oni juju apala afro ati be lo are iwa ni doctor skran ni barista o ko yi ko wa tan sibe ko tan sibe e je ka tun gbo siwaju die si ti baba o be lagbo ton ko yen e tun ka tun e je ka tun gbe ti ko tun fi ti won tun ko leyin e oya olowo botin ni mi

osinsin doctor Oscar ne bai star ati gbo ti baba Yusuf Olatunji wa ku ti afrobeat ti baba wa fela anikula kokuti seri yoruba bo won ni egun to jo to fi pa fo ni osa egun ti se ti e o osa na nbo wa se ti e to se bi oye seri mekun ni jiya lasiko na nigba to ro doje igba ti baba jo ko ni china ti won fi leun ti tasi doctor Oscar and the barista oni album ti doctor Oscar and the barista na ti won fi tasi baba ya ko ni tan iyen lasiko na ti ojo mi ti won ti se seyin amo ki soro ni e ri ko tan baba mi yi tele na a fi ko ni a e ti wa tan won gunle se si rele ti mo yan na yi eni ti o ba paro ni so pe eleri un be lorun in fi segun leyan ni kankan o ama afin kora wa leko beni asin fi asin si atupale re gege bi se wa ni le se wa ni ba se mo si atupale royin ama ati en to jebi ati eni to jare adupo ka mi ji pari jana ki eni keji won to lo ama en e mo foye gbe e se mo wa fi la kai babo pelu bi doctor Oscar and the barista bi sin kakale en to dumo mi ni pe eni te ju mi lo te to mi bi lo mo te to mo itan yi ju mi lo temi kan si agbenu so fun yin mo mo pe gbogbo le mo fe mo mo gbogbo le fi okan ba mi tele bo bayi ibi ti n ba ti so ti o ba ri be e dakun e ja mi eni hun mayowa yi to so yi o ku die ka to tori ti n ba mo yan na na e bayi oro ti mo so ti mo awon ti mo ba da soro oro nu o ni fe ni tumo e dakun e ma wo ke bo mo tun ya so lo ngba ti pe lawon tan ba bo tele e dakun e sa mo fi la kai e mo fi ba mi bo olowo ti ni mi tun ba mi jule ka tun gbo ta fro

Ha, osinsun Dr. Sikiru Ayinde Barrister MFR. Baba orunre re o wa tu gbaju ti e koju si yo tun bo mo da si ni. Eyin te fi sile ko ni baje national ba mi dun wa re. Yoruba bo won ni iku iyalu lo fi ya je olumile. To se bi o mi. O gbe yin baba te n gbo wa lale. Bo se jele ti gbo yen. Bo se rinu. Egbo bi Dr. Sikiru Ayinde Barrister egbo bi won se kakale. Asi gbogbo ala si mo idi na ni won ti fe ran osun idi tan fi kakale to gbogbo eyin te wan jiyan gbogbo eyin te eyin fa kaja gbon ti oro yi to ti da gbon mi si omi oto to da leta laarin le ti mo mo tara ta si ba yin da si e di ki mo so pe isoro ni dun ti n ba yan na e bai fun yin mo si mo pe gbogbo yin patapata ina le ti gbo ti mo ke wa ni di radio yin bai ah o mo se o ti ba se ki Facebook live ti o si loni amo ojo tun bo loluwa wi koni tan koni pin sibi amo ti mo fe yanana ti mo se ko yi kaluku ina ni mo ti so yen mo si mo po oye mo se so lo papa eyin toro na soju eyin agbalagba te wa ni mo po na soju yin baba wa Alhaji Abdulkarim Kayode Agbana e seun mo kiyin e ku atele ku atotun Alhaji Adeniyi Omogbada Masinifa ni ofa garage e se modupe lowo yin na Alhaji Ladi Gambari Habib Isa Folonso lati London e seun pelu awon ajete ji sori sirisi ten tesori SMS fun mi Olayinka Babatunde Alanamu e seun ajosewa ko ni baje Alhaja Ayola Lawal Asukuti Lagbaji e seun e ba mi ki aji mosudi e ba mi ki gan ni Alanamu ya shukran ya lori e seun modupe dadi fe nilu Bodisadu esun Alhaji Ismail Ademola Adesebi lati UK Alhaji koni re mi o e si ni subu lase Oloba mi Odumare waju ba na le mo lo Sadu lati Isara kun le bada esun Alhaji Sani Adebe Kamalini esun ko aduti o Alhaji Kazim ni lati Emiasod ati Mr. Rashid lati Gambari Mr. Joseph Omanyi ati Isoya Majesty I know Rosun lati Texas esun ajosewa ko ni baje gbogbo atejise ti opolopo yin tesori SMS in le kabugbe tan e dakun e ma binu sugbon eyan nana ti mo fe yan nana ina lo ti ba mi yan nana yi mo se pe o ti yopolopo yi te ba eyin te ba tun wa ni bi le ni ori e ba to ba deyin etu abi ke so si mi lori SMS bi arun serun ni soki to Yoruba bo won ni bi ta ba roko ti si ibe la fa bo si lenu won ba seju pirete ti o ku iko to di pe asi oju opole te en ba se se deji radio asoro ko gbesi yin ile se diamond 88.7 na lawa lori to so ye ko faja lati omo yin ti e ti mo bi amowo dokita omo ba mayo wa ko se ni bi ya dansiriki DK1 ka to tesi waju eyin le tun mo ro pe awon ta ni won si bi ona ti kan se anise o ti yin se ti mo oda te ba ti mo King Wasiwa Indi Masha ati Alhaji Abbas Akande Obisiri. Olobotini Banjule.

0: to ba ta fasoki to yi dobori wa gbe san ko to lo laye beni eru ke bi ta di duni jejo ni oni ti baba wa ke wan the ultimate ti won ko legba ti o bi siri to ki won ni awon orisirisi ori ki ti se ti won pelu album ta play ni jejo ama pelu golon olon ko so atayo ose tin bo ko je kaju bana lo a ka mo so le ku lo ka si mo so le anan lo ka mo fe lomi siwa ati gbogbo eyin lo fe wa te n gbo wa na a tesi waju lati be to number ti yo pe si 0913655 6952 tabi 0800887887
1: ko sa ni
0: bi ya ko be e kale
1: akwe to
0: Allah nse to kilo kan yebo leti pe
1: odua ni o
0: ah odua erora
1: akwe to
0: Allah nse to e pe number me ni to pe number yin kin bo
1: okay 6447
0: 6447
1: okay man
0: e pe mi lago marun ro lo la to ki se e ta se to ni se ju aya abi e kan ni ke ki wa ni
1: ani ga ke ni o de ala dem baba le ni ju de tele ni o ti jam
0: yeah Ese un, katun bantelo mi oso.